0: Ug ang player of the game si Jake Makwa nga nakatampog 16 points, 5 rebounds, 3 assists ug 5 steals. Samtang sa main game, daog ang Binyonido Batok Talibon 69-40. Si Xander Mac Zion Quares ang gitubo'y nga best player of the game nga nakatampog og 17 points, 1 rebound, 6 assists ug 1 steal. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sembet ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, nanawagan ang Kapuso actress nga si Thea Tolentino ngadto sa mga botante nga magtarong og pili og mga politiko nga angayan suportahan sa umaabot eleksyon. Nahisgutan kini ni Thea Tolentino man sa grabing pagbaha sa nagkadaiyang lugar dinhi sa Pilipinas. Ay pahibaw, ayaw kalimot unya sa pagtambong no sa acoustic show sa Bell and Company. Nga ana ipahigayon sa Hideout and Grill sa alas 6 karong hapon, alas 6 sa gabi magsugod no, ayaw kalimot unya tambong mo sa acoustic show and Bell and Company nga ana ipahigayon diya sa Hideout and Grill alas 6 ni sa gabi magsugod.
2: Bugti sa peso itandis dolyaro mga salapis kalibutan ni Magutloa.
1: Ang US dollar 61 pesos o 86 centavos. Japan yen 39 centavos. UK pound 84 pesos o 21 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 89 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 80 centavos. Singapore dollar 48 pesos o 67 centavos. Australian dollar 44 pesos ug 6 centavos. Saudi riyal 16 pesos ug 47 centavos. UAE dirham 16 pesos ug 84 centavos. Euro 72 pesos ug 24 centavos.
2: Inyo na batin balita sa Tire Queen, Goodyear Servtech, your first stop in first class tire service, Dalan, Venancio Piting Avenue, Dakbayan, Tagbilaran. Aging panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servtech ug mga pulong skalam.
1: Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing. Ayaw gyud pagsalig sa imong kaalam.
2: Mga kanto ang nagbagang balita. Karumbutan kayo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga Bulanong DYRD. Usangan usab ni Sir Rachel James, kang kagawad Jerry Cahes. Ang atong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O ginisigli or kolyo, ang friend mo forever.
2: Labing labas ang kompletong balita din sa DYRD, may buntag. Balita.

0: tapad sa ulo. Lisod, no? Maunang kumbarado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
1: Alagang unilabyan.
2: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New alaksan extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra
8: Extra paspas, extra galing.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
1: PH

0: PhilHealthCare versus previous formulations with regular use.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cheers sa barkada nating
8: night shift,
9: OT,
10: breadwinner.
11: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
12: Drink responsibly.
13: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong, mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Ani ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mabinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
0: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ng Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhiston, ug mga sugyot aron hiniusang matagaan ug aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Maayong buntag world, maayong buntag Bohol, ug maayong buntag Tagbilaran City. Yes, welcome na sa nining ato ang sinimanang programang Meet the Mayor, and we are on our fourth Saturday in the month of August. Hapit na mahuman, second to the last na, no? Murag nindot kay paminawon, kay murag naana nag-ung-ung na si Jose Marichan. Dili si Ray Chan, si Jose Marichan. Ambot mo kanta ba ni, no? si Ray Chan, parehas ni Jose Marichan. Agaway daw ko na gaway, yes. And good morning to everyone. Yes, wake me up when September comes. Yes, char daw ko. No, grabe, grabe kayo makakantsaw. No? Mitaw, mayo buntag in behalf sa itong beloved mayor. Mayor Jane Yap, kini si Dice Arsenal Luspo, maguban kaninyo karong buntaga para sa another one hour, no, nga mga katikaran, kalihukan, kalambuan nga pagahisgutan nato karong buntaga. Nya uban nako karon, no, na sa tech booth, no, Ray Chan, no, ang kanang isa ni siya sa kanang most sought after bachelor. Nakabalos lagi ko. Yes, ya kuyog mo nato sa pikas lawak, no? Ang nagtimon ni atong programa over sa tuang mga radyo, no? 11:61 nga dial sa tuang mga radyo, Kagawad Jerry Cajes, no? Isa sa mga kusgan kayo nga kagawad sa Barangay Dao. Yes, unya. Nagkuan ra ba ni siya? Kanang nag-change na ni siya og lifestyle karon kay mag-pickleball na ni siya, no? Orag nanay, kita nakalabay, sige miglabay nanay, tulo ka court nga pickle court gihimo, ilang usahay ang ilang tennis court himuon po nilang pickle court na pod, no? So ana nga padayon lang kagawad Jerry Cajes, no, sa imuhang mga kanang gusto nga makabuot, no, para daw kuno mobalik daw balik alindog ni iyang programa ni Sir ni kagawad Jerry, no, ngano ka ha. Yes, hi, good morning to everyone, especially sa to ang mga naminaw karon, no, kung asa man mo karon, no, naminaw ba mo via Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan. Maadyong buntag kaninyong tanan, daghang salamat kaayo, no, sa makanunayon ninyo nga paglantaw, pagsunod ninyong programa sa pangamahanang syudad sa Tagbilaran. Ug ingon man katong mga naminaw na takoron sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga radyo 11:61 nga dial sa DYRD, no. Mayong buntag ingon man sa atong hookup station ang DYTR nga 11:16 nga dial sa inyong mga radyo. Mayong buntag po ninyo, padayon sa inyong panikaisikay diha. Ug ingon man katong nagtan-aw nato, no, sa TV. Kaya itong mga TV karon, no, TV na, radyo pa, no, Channel 6, no, Channel 6 sa BCC TV live ta. Ug ingon man unsa nagali itong isa kagawa Jerry, Channel 9 ba to, no, sa teleradyo nga TV sa Hagna, if I'm not mistaken. Ako ra guning tanaw, no, unsa to, mangutan ko, nakalimot ko pangutana day kanina, but hook up na pud ta sa radyo at the same time TV sa Hagna, no, nga ang nagdala ani karon ang anak ni anhing Jun Daniel, murag junior po ni siya kagawa Jerry, no. Okay, naaday ta sa DYLD Kasaligan, murag well, KISS, live po dito. Radyo Hagna, yes, 100.9, no? 100.9, Radyo Hagna, o teleradyo, Radyo Bulanon. Wow! Daghang salamat kayo, Sir Jerry. So, mo na yung nadugang na to, no? Grabe kayo. Wider, mas wider na ang coverage na to. So, mas mapalapdan pa ang mga pagpahibalo na to sa mga tinuod nga balita, tinuod nga mga kanang updates, no? Gikan sa pangamhanang syudad sa Tagbilaran. Please, please lang, ayaw in town mo basta-basta og tuo og mga fake news. Kay karon sa social media, kinadaghanan gyud kaayong fake news, no? So, hinaot unta nga kanang dili ta basta-basta mo tuo og naamang galitay mga madunggan nga mga unsa diha nga mga balita, mga istorya-istorya, mga huhungihong ato kaning sutaon gikan gyud sa dili sa tinubdan sa nagdala sa tinubdan sa nagdala sa balita, no? Kung dili dito gyud og unsa man ninyo nadunggan bahin sa Tagbilaran, pangutana mo, tan-aw mo sa Facebook page ni Mayor Jane Yap, no? Kanang sila duhan ni Congressman Baba Yap nga naa kauban og ingon man pwede pud mo kung mahitungod sa distrito 1, tan-awa ang Facebook page ni Congressman Baba Yap, kana naka-pink siya og polo shirt ha, nanay mga blue check tanan. Bot pasabot ana, verified ng account, tinuod ng account, dili na troll, og wala na namakak ng account. Okay. Hi, good morning sa tuang amahan sa Distrito 1, no? Congressman Baba Yap, nga murag nindot yung kayo, murag gikan, gito sila nag-tourney, no? Nag-tourney kuyog si Mayor Jania para sa Cruella Cup 3rd season. Mm-hmm. Nagkadaghan na gyud ni sila o niya, nagka grabe namang dula, no? Murag kinao namang gyud nila ni kuan ni pickleball kanang kuan nga mga game, no? So padayon lang kay para man po ni sa nindot man po ni para sa atoang health o niya, at the same time nindot po ni nga banding-banding pod with mga colleagues, families and friends, no? Hi, good morning sa atong 16th sanggunian panglungsod headed by our very active, very resilient and very dedicated pod, no, nga naghatag og serbisyo sa Tagbilaran Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, no, nga bag-ong discovered ni nga murag concert king ni Puhon, no. Mapil ni sa maoy sa Mayo, Vice. Murag naka-line up na ka, Vice, no, by 2027 mga front act sa maoy sa Mayo. Murag murag makuan na siya or di ba special guest ni siya si Vice Mayor Adam Hala. Anyway, hi and good morning to Councilors Jose Floro Plong-Plong Rinca, no, of Barangay Buol. And speaking of Barangay Buol, congratulations, no, to Barangay Buol, no, niya hapit na din ni mahuman ng ilahang multi-purpose court diha, no, nga gihatag ni hinatag ni Senator Pia Cayetano, no, murag another na pud ni nga dulaanan og pickle, basketball kay si kanang kag si Councilor Plong-Plong Rinca kay basketball mangining iya, no, parehas man ni sila ni Kong Baba o nila ni Vice Mayor, no. So multi-purpose man daw, so bisag unsa pwede dito, no, himuon nato. So thank you sa tuang inahan, no, sa dakbayan sa Tagbilaran nga kugi kay mangayo og pundo. Isa ana sa pinakadako kay nga napangayuan yung pundo kanang atoang Super Mega Health, ang atoang Kugon Public Market, ingon man kanang atoang multi-purpose covered court ug uban pa nga mga proyekto, no. So daghang salamat kayo sa atong inahan. Hi to Kagawa Gian Besa, or rather Councilor Gian Besas, no, of Barangay Kugon. Mayong buntag nimo diha, Councilor Gian and family. Especially sa imuhang amahan, no, Vice Gov Nick, no, Nicanor. Napa to'y second name, nakalimot lang ko, ako tong i-check. Bago pa ko nakaibaluan na nga na day second name pa si Vice Gov Nick Nicanor Besas. Anyway, hi, good morning to Councilor Tim Butalid of Poblacion 1, Butchie Zomar II of Barangay Taloto, Leonedes, EDI Borja, diha sa Barangay Dampas, Borja family, bisag asa diri sa Bohol, no, kay daghan ubay-ubay gini sila, lapad-lapad gini nga pamilya po, no, ang mga Borja. To Councilor Fausto Bebot Budlong, no, ang atong kuan pa ni siya, isa ni siya sa Iron Fist, no, nga mo pa-implement, no, mo enforce og mga balaod nun nga nindot para sa tong syudad sa Tagbilara, no, niya. Usa ni ana karon ang iyahang gipatuman ka ng safety nato sa itong mga commuters, sa itong mga road users, labi na sa itong motorcycle users, ang pag-implement sa kanang helmet nga with ICC stickers. Actually, dugay na kayo ni siya ang kanang nahimo, nahuman ang ordinansa niya. Gihatagan lang yun og igong higayon, no, ang kataghanan nga maka-purchase kay mahal-mahal man gyud ning mga kanang ato ang helmets pod, no, gihatagag igong kay gayunan aron nga makapalit unya karon gi strictly implement na gyud kay tungod kay nakit-an, no, sa ato ang mga sa ato ang ehekutibo ingon man sa atong legislatibo nga daghan kaayong disgrasya mahitungod kabahin og kanang tungod anang mga motorcycle users nato, no. Yeah, anyways, kuan po di ay isa sa disgrasya day, no, nga makakos kaning mga iro nato, no. So, una, isa na sa itong ipahinumdom nga ito ang mga pet owners, be a responsible pet owners, no, nga please, itago ang inyuha or i-leash, no, ang inyuhang mga or i-cage ba ang inyuhang mga iro, no, aron dili maka cause og disgrasya. Murag di arabay post ani Sir Eric, no. Sir Eric, about sa kanang disgrasya, no, nga kanang caused by mga dogs, no, stray dogs, no, diha kay post ani, no. So isa man gyud ni siya sa mura og kanang isa batos nakakos sa imong disgrasya sa una, Sir Eric, if I'm not mistaken, no? So, mo na nga, isa gid ni siya nga, gusto gid nga, kanang mawala na unta ng mga stray dogs, nga mo isa sa makakos po doog disgrasya sa kadalanan. Pero at the same time, no? Wagid gihapoy kumo kung mahimo ta or we will always be a defensive driver. Sir Eric na, dili ba pa kusog-kusog? Kaya parang mag-break-break, kung na yung mo iro nga mo gawas, dili na mag-skid ang atong mga ligid o ma-slide, no? Anyways, isa po na sa reminder na to, no, nga mga road users or kanang nag-gamit og mga motor. Kay usahay pud lagi kaning uban, no, mga labi na mga batan-on nga mukalit lag wa na raw traffic kanang gabii naman, so magpakusog na, or okay, mingaw ning dapita niya, mo na ang disgrasya manggod, dili gyud nato mahibal-an, moabot gyud na, so mo na nga mas maayo gihapon nga maghinay kita sa permanente. We should always be a defensive drivers. Hi also to Councilor Agustinos Dodong Gonzaga of Poblacion 3, no? Maayong buntag ni mo diha cons ni Cap Bert di ay diha, no, sa Poblacion 3 nagkita mi during sa haya ni Sir Kayeng, no? Castro, no, sa pamilya di ay ni Kayeng Castro, no, magpaibalo sila nga ang lubong, no, interment ugma pohon Domingo alas 3 sa hapon ang misa diha pagahimuon sa Padua ba na nga church, no, diha sa Poblacion 3. Nalimtan ko, giingnan ra ba ko ato the other night. Anyway, diha sa Poblacion 3 nga simbahan alas 3 sa hapon unya ang lubong dito pagahimuon sa Dampas, no, cemetery. Hi, good morning to Councilor Merrick Blanco of Barangay Mansasa, no? Ang kuan ni siya. Isa ni siya sa tong gawas ni Councilor Plongplong Renka. Si Councilor Merrick Blanco, isa ni sa pinakabata na tong konsihal dari sa tong syudad sa Tagbilaran. Unya, kuan ni siya kanang kuan ni siya, mahilig ni siya og mga cars, no? Mga bits and pieces of Councilor. Kanang kato mga kuan na to diha, mga dalaga na to diha, ulit tao pa ni nga tong Councilor Merrick Blanco. Sorry kung basing nanauyab, buko kabalo, kaya di man kuting pangutan na. Ung nayuuyab na, pasaylo ako, pero wala pa. Yes, ulit tao pa na siya, single pa na siya, dili pa na siya minyo si Councilor Merrick Blanco. Maragibaligyan na ka na kokons. Anyway, hi to Councilor Charles Cabalit of Barangay Taloto, no, nga itong isa sa kugihan na itong konsihal nga abtik yung kayo ni mo sanong ug mga hangyo, no? Mm-hmm. Labi na sa tuang mga konstituente. Hi to Kapluz, QB of Poblacion Uno. Mm-hmm. Kani si Kapluz, no? Mama, mara ginig, mama, gini akong tanaw sa iya, haon niya. Pila na galiidad ni mo, Kap? Murag na anak ka sa mga almost 70 na baka, Kap, or 70. Pero anyway, kugihan, gihapon ka ayo, no? Bisan pa man sa iyang pangidaron, no? Niya, grabe kayo ang pag-uswag karon sa Poblasyon Uno, no? Isa ni Ana ang iyahang mga programs for tourism puhon-puhon, no? Labi na kay hapit na rabang mahuman diha ang National Museum, no? Nga kamulo karon nga girenovate diha, no? Ang Casarocha House, no? Anyway, 74 years old! Wow! So, bonus na gyud kaayo, no? Niya, nag-enjoy na gyud ni siya sa iyang kinabuhi si Kapluz Cube, no? With mga apo. Hi also to the only rose among the thorns na to ng mga councilors, no? Ma'am Gemma, no? Councilor Gemma Inting of Barangay Mansasa, no? So, itong beauty titleist, o niya engineer pagyod, o niya FA pagyod, o niya karon nagserbisyo na sa itong constituente, no? Councilor Gemma Inting, gawa sa itong inahan Mayor Jane Yap sa Tibuok, Tagbilaran, ani apod usa ka inahan pod sa Tagbilaran unya mao poy naghawid sa komitiba, no, sa tuang women's, no, siya pod sa atuang environment, no, so mo nang daghan kayo mga activity pod ni si Councilor Gemma Inting mahitungod sa kalihukan sa Tagbilaran. Anyway, so hi, good morning sa tanan nato mga kapitanes, no, sa tuang 15 ka mga barangay ni atong syudad sa Tagbilaran, headed by Liga ng Barangay President Honorable Joseph Sagaral, no, diya sa Barangay San Isidro. Hi, hi Sir Joseph, no, Councilor Joseph Sagaral. Noon sa naman to. Anyway, hi sa imong kapika sa kinabuhi, Ma'am Emma, no, Sagaral, no, nga nani, head ni sa to ang mga medtechs diha sa ato ang City Health, no, or gitawag na itong Tagbilaran City Primary Care Facility. Hi also sa itong mga SK chairmans, no, sa Tibuok, Tagbilaran, labi na sa SK Federation President Honorable Mafi Noreen Climaco. Mm-hmm. Ang ato ang mga gihon ni sila, ato ang mga batan-on, no, ng mga lideres para mo yung mga musunod puhon-puhon, no, nga mo yung muservisyo sa ato ang Tibuok, Tagbilaran. Mayong-mayong buntag ninyong tanan niya. Ingon man sa tuang mga, labi na gyud sa tuang mga empleyado sa tuang syudad sa Tagbilaran, no? Headed by our very kugihan kayo nga City Administrator, Sir Alvin Luis Acosar. Ingon man sa tuang Chief of Staff, no? Si Ma'am Cathy Torimocha, no? Pasalamat ta sa ilang kakugi, sa ilang leadership, no, sa itong mga department heads nga maugyod siya ay mausilay nag lead by example aron pod ang mga empleyado, ang iyahang mga kauban sa trabaho mulihok pod, no, para sa kayuhan, sa kalambuan sa ito ang panggobyerno nining atong syudad sa Tagbilaran. Okay, so before moving forward sa ito ang mga ato ang mga updates, no, labi na sa unsay mga kalambuan sa atong syudad sa Tagbilaran, ato sa sigurong lantawon ang vlog 294 nila ni Congressman Baba Yap o ni Mayor Jane Yap aron makita natug unsay mga panghitabo, no, sa mga miaging semana with Mayor Jane Yap and Congressman Baba Yap. Sir Eric, Sir Jerry, palihog ko sa vlog 294 nila ni Mayor Jane Yap o ni Congressman Baba Yap.
2: Po kayo niyo kong no, mati no? Singgat akong
3: Wag
4: mong subukan. Masisira ang buhay mo.
5: Minyo na kayo.
6: Minyo na si ko.
7: Nanay anak.
5: Tulo.
6: Pwede ko ni mo ampunan ko.
2: Para din ako mag-show. Thank you, Kong. God bless you.
5: See you. May ngadlaw ka natuntanan. This is John Gisnell Babayap.
6: This is Jane Yap. Welcome to Vlog 294.
5: Di ata karon sa batasan, tungod kay mag-turnover sa atuang NEP, gikan sa DBM, padong nga rin sa house. Kung excited na kayo ta sa mga project na to for 2027 puhod.
6: Good luck sa ato Vice Chair for APRO, nga mogyo yung unang trabaho, ang pag-turnover sa NEP diri sa house.
5: Salamat kung pag-welcome na to ni Telma dito sa Lungsod sa Dawis para sa Miriam Sumailo Babayap Night. Bibo kayo!
6: Naano po yung laing business establishment ang ga-upgrade sa Tagbilaran. And guess what? 24/7 nga open ni siya. Welcome to Tagbilaran City, Jollibee J. Clarin. Salamat kayo sa Alturas Group of Companies, Uncle Mar and family sa inyong padayon nga pag-invest sa syudad sa Tagbilaran. Sa Tagbilaran, pinangga gyud nato ang atong mga national government partners, ang atong PNP, BFP, Tourist Police, City Jail ug uban pa. Gitagaan gyud ni nato sila allowance kada buwan. Ug ato nang i-turn over ni nila para dugang support ug kadasig sa ilang trabaho para sa syudad sa Tagbilaran ug katawhang Tagbilaran.
5: Congratulations ni Vincent ug ni Jessa ang nag-propose sa Maoy sa Mayo. Karon gikasal na. Dito gid mi personal ni Jane Yap. Tungod kay nalipay gid kayo mi na dito sa Maoy sa Mayo nagsugod ug karon gikasal na. Congratulations. Dito ta kuyog ni Yorme Manjulim sa kanangkaan para sa ilahang completion sa multi-purpose covered court ug makatabang gyud og pag-ayo sa mga activities sa barangay.
7: Successful kaayo ang Tara Latch Bohol in partnership with Galyares Memorial Hospital and Tagbilaran City Health Office. Nindot kayo ang feeling nga makuyog nako ang akong mga breastfeeding mommies. And of course, importante yung kayo ni para nga madugangan ang ilang knowledge about breastfeeding ug masuportahan si baby. We ended the day nga nako'y pa-surprise ng mga gifts para sa atong mga mommies. Fiesta na hapit sa Barangay Tip-Tip. And of course, di gyud mawala ang Bingo Night. Lingaw ko kayo sa atong pabingo sa Barangay Tip-Tip. What an honor and a privilege nga makuyog ang atong makabatanunan sa Tagbilaran City. In partnership with the Tagbilaran City Youth Development Office, successful ang atong SK Linggo ng Kabataan. Salamat kayo sa atong CYDO Council and of course SK Press Mafe Climaco and CYDO Head Marbert Trimolador. Turnover na ang Dr. Cecilio Putong National High School Junior High Audiovisual Hall. Personal na tong gi-congratulate ug ipadayag ang atong suporta para sa atong Tagbilaranon boxer Joseph Sumabog. Congratulations again, Joseph. Sa lungsod sa Luon, kuyog si Yorme Yu Lopez ug ilang mga kapetanes naghimo silag usa ka coordination meeting with Kong Babaya para sa padayong pag-asenso sa lungsod sa Luon ug sa Katibuk-ang Distrito 1. Happy 306th Foundation Day sa Lungsod sa Dawis. Kuyog si Yorme Miriam Sumailo and Kong Babaya, ipadayag nato ang atong suporta labi na mga programa ug proyekto para sa Dawis. Ga-open na pod ang Gov's Cup ngadto sa lungsod sa Corelia. Salamat kaayo Yorme Manjulim sa pag-host ani apil pod ani ang Tagbilaran City. Happy 4th year anniversary sa mga Tri-Cab Drivers Association sa lungsod sa Antequera. Nag-abri na pod ang another pickleball court ngadto sa lungsod sa Dawis. Ang Dawis Grand Opening sa J&A Pickle Park makit-an sa Barangay San Isidro, Dawis. Isip usa sa mga pinakabata nga Kong, active kayo sa sports and youth development, gikuyugan o gisuportahan ni Kong Babayap ang SK Provincial Federation Congress sa Panglao. Successful kaayo ang Lawis Panggangan Loud sa Isla Championship. Tanang barangay ning participate yun and believe kayo ta sa talent sa mga taga Lawis Panggangan. Congratulations! U always gisuporta yun si Kong Babayap.
5: Kung dinhi ko to mga taong vlog, Asenso Pamor Diwan.
6: Asenso Pamor, Tagbilaran City. Ambing kapunay!
1: Mao ka itong mga higala ang Vlog 294 nila ni Mayor Jane Yap pag ni Congressman Babayapon niya. Makita na to, no? Grabe, no? mix and match daw kano. Mm-hmm. Yes, nindot kayo kay mix and match kayo nga nagkuyog no ang kalambuan ug kaayuhan para sa distrito uno og sa Dakbayan sa Tagbilaran no. Balance kayo kay aside from mga kalihukan like sports events no, naapoy feeding program ni Mayor Jane no para sa mga kanang breastfeeding moms no. Kuyog ang ato ang Galyares Hospital no. Daghang salamat kaayo sa mga official from Galyares Hospital nga nihatag sa maong ani ni Duyog no or ni suporta sa maong programa ni Mayor Jane Yap no. Kay sayod mangyudta nga kaning programa ni Mayor Jane Yap no from womb to tomb giniyang gipakadak-an no niya. Ingon man naapoy progress nga nakita nato tungod sa mga investors or mga investments or mga businesses nga bag-o lang nagbukas gyud or nag-abli diri sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. So daghang salamat kayo sa trust and confidence no sa ato ang mga investors or mga businessmen no, women no nga naa diri ni bubo sa ilang mga investments, ilang negosyo sa Tagbilaran City. Aron pod nga madungagan no ang ato ang mga investments, investors diri sa Tagbilaran. So madungagan pod but pasabot mangud ani kun daghang mag-open nga bag-o nga mga businesses, dugang employment no ug dugang kita pod sa para sa atong kaban para nga mas mabalik ni og programa para sa tuang syudad sa Tagbilaran. Hi and good morning to Sir Jomar Piquet no nga naa karon diha sa Negros. Wow. Abot a cover na gyud ay no 11:16 nga dial sa radyo via DYTR galanog-lanog daw ta karon dito sa Negros Oriental. Wow, daghan salamat. Naaputan mo abot na pud daw kuno ta sa Leyte. Wow, amazing kayo no. Grabe kayo ang paglambo pod sa tong DYTR. Kudos sa tuang management and team sa DYTR no nila ni Ma'am Vanjie no. Grabe kayo ni the small but terrible gining GM no sa DYTR no. Hi Ma'am Vange, Evangeline Bumaat o niya of course ang ato ang operation manager diha. Sakto ba ko Sir Jomar? Sir Ted no, Sir Ted Aying no nga mao ginangusog ani para mas mapalapdan pang abtan no sa DYTR. 11:16 nga dial no. So abot daw ta dito. Hello sa mga relatives diha ni Sir Jomar Piquet no over at Leyte. Mhm. Abot batag maasin no mga Velasco family diha no. Sa maasin no. Maayong buntag ninyong tanan diha. Okay. And hi to Sir Omar Sainte or Sainte or Sainte. Oh, unsaon man ni pag-pronounce Sir Omar. Pero thank you kayo. Siya ginaghatag sa full name ni Vice Gov, no? Pacifico Nicanor Besas. Wow. Hi Vice Gov Nick, no? Sa una gid kay Nicanor man gid sa councilor pa ni siya Nicanor gid ang sige na kog madunggan ani napako ato sa Boholait, no? Niya. Karon nakaibalo na gyud ko pagkag vice governor niya Pacifico Nicanor Besas gidayahang full name. So good morning nimo Vice Gov, thank you kay Sir Omar. Hi to Sir Randy Istomo no nga tuwa daw ko karon sa kauluhan tuwa sa Manila i. Hi Sir Randy, mayong buntag. Amping diha kapunay unya murag be patient sa ka-traffic diha no. Anyway, hi to Ma'am Doris Kaluyong. Yes, mayong buntag ni Ma'am Doris to Sir Chufilo BC, no? Doc Louie. Mm-hmm. Nakauban yun ako ni sauna, no? Sa diha pa ko sa DYTR, no? Before. Yes, mayong buntag ninyong tanan. Anyway, padayon ta sa ato ang mga paghatag no og mga impormasyon no labi na unsay mga panghitabo no unsay mga gipanghimo or mga kalihukan no nga gipanghimo ni Mayor Jane Yap sa mga miaging semana unya isa ana sa gihatag gyud nga update ni Mayor Jane is ang iyahang mga updates no sa mga programs no nga gi-implement sa Tagbilaran City no unya isa sa pinakanindot kaayo gyud ang mga infra projects, gitawag na itong mga vertical man yung mga projects is ang ato ang mga illuminations no sa kadalanan unya bag-o ang bag-o gyud nga gibuksan no nga street lights is dito sa Mangga Tip-Tip Road no phase 1 ni siya gidungan gid pud ni siya sa pag-ayo po dito sa Mangga Tip-Tip Road pod so nindot na kayo ang dalan diha pohon ha basing nana poy mag racing ha mag unsa may unsa nagali term anang kanang mag drug racing no kanang pinaspasay kayo niya mag tayaanay pagyud no so please lang ha atong mga kabatan-unan atong i-remind nga nasa ulahira ba ang pagmahay no so ayaw intaw ninyo usiki ang inyohang kinabuhi ayaw ninyo usiki ang mga inyong kwarta bisan pag mayuntang mga dato mo no mga rich kids mo pero kana siya hinaguan sa inyohang mga ginikanan so palihog lang ayaw intaw ninyo sayangi ang inyohang mga kinabuhi anyway so at the same time no si Mayor Jane Yap iyag yung gipang hingusgan na through the City PNP led by Chief Joey Bicoy no ang bantay eskwela sa mga panghitabo karon no nga mga kato mga shooting dito sa Tacloban no niya the latest is dito sa Mindanao sa Zamboanga no niya diha pagyoy mga posting sa social media mo na nga si Mayor Jane Yap gyud iyag yung gipanghingusgan ang bantay eskwela kaluwasan sa atong mga bata maogyo iyahang gi priority mo na nga kudos pod sa atong taga Tagbilaran City PNP led by Chief Joey Bicoy no nga padayon gyud no ang pag-roving o gingon man pag-monitor sa atong mga public schools dere sa ato ang syudad sa Tagbilaran. Unya another nga mga progress no, mga new beginnings for Tagbilaran City mo nitong giingon nga ang Tagbilaran, ang pangamahanang syudad sa Tagbilaran di gyud ni mabuhi kung wala ning ato ang mga investments from our investors, our businesses. So thank you kayo sa grand opening of Gold Prime Bohol diha sa Altacita Mall. Daghan salamat kayo sa inyuhang pagsalig sa pangamahanang syudad sa Tagbilaran. Grand opening also of Cross Court along Bantol Street diha sa Barangay Dampas near sa Co-op Hospital. Isa na sa pinakabag-ong pickleball court no niya. Isa punis pinakadaghan pud nga kanang courts diri sa Tagbilaran so murag di na gyud mag ko ano mag-ilog or sharo gyud og mahudtan-hudtan pagyud gihapon og kanang mga gitawag ba nag open play sorry wa pa man ko kasulay gud magdula-dula ra man ko for the sake nga naay mga activity ang city government pero wala gyud ko murag ang ako ang heart is leaning toward tennis gyud. Kay nagud dito ang ako ang Banana Labs no. Tennis gyud po nang iyahan no. Anyways, no thank you also sa grand opening of John Pro Glass Bohol branch no. Diha sa Purok 3, J Clarine Street, Tagbilaran City. Yes, opening also of Talisay Beach Comfort Room and Dressing Room. Diha sa Taluto, Tagbilaran City, no? So, nindot kaayo, kaya na putay kaliguanan, gyud, diri sa tuwa sa Tagbilaran, no niya. Guaranteed po na siya, no? Nga limpyo, kana to mga dito sa Taluto, no? Sa Kabisi na to, mga limpyo, gyud po na. Unya, nag-turnover po, og bagong audiovisual hall diha sa tuang Dr. Cecilio Putong National High School Junior High School no so congratulations sa tong DCPNHS Junior High School sa inyong bagong audiovisual hall anyways no di na tudugayon karong buntaga isa manggod sa pinaka moraog hates no nga kanang kalihukan no not just in Bohol in Tagbilaran City but the whole Philippines kaning gitawag nato og supplemental vaccination sa ato ang measles rubella no para sa atong mga kabataan so igo og paghatag no og another update no kay last week ato mangyong na atong na guest diri mismo ang head sa atong Tagbilaran City Primary Care Facility nga si Dr. Jaya Pundok no naghatag umakatinawan nganong kinahanglan nga atong suportaan or ato ang hatagan no og atong hatagan og kanang consent no nga natatagang concept pero atong tugutan nga hinaot unta nga ma supplemental vaccinated ang atoang kabataan isip protection po ni sa itong mga kabataan, no, niining gitawag na itong measles rubella. So, to give an update, no, about this, no, ng activity kay atong pangutan-on og hantud kanus-a man ni kutob. So, atong i-welcome, no, ang atong tigpamaba usab sa buhatan sa itong Tagbilaran City Primary Care Facility, walay lain, si Nurse Robin Colpa. So, Robin, may buntag og welcome sa Meet the Mayor, ang imong panimbaya sa ito ang mga listeners. Karong buntaga, Sir Robin.
8: Good morning, Ma'am Dice. Good morning, usap sa itong mga sutig paminaw ni itong programa. Inis anong sudad sa Tagbilaran, sa Luluigan, sa Bohol, sa kanang mabot sa itong programa, sa ito ang City Health Officer, Dr. Jeff Pondok, sa ito ang City Mayor, Mayor Jenia, kung sa itong Distrito 1 ng Congressman. Congressman Babaya, sa kamayong buntag na natin kanan.
1: Yes, mayong buntag sa Robin. Pasensya na ha, magsinamok ko sa imong weekend. Murag basig daghan kag mga activity. But then again, amog yung kang invite karon, no, isip a follow-up or isip update, no, sa ito ang gihimo nga kaning measles rubella nga supplemental vaccination kay sukad nga ato untang ipahibalo, no, nga di ba gibuksan ni siya pag first week of August, di ba, Sir Robin?
8: Yes, ma'am. Kasugod ta o launching itong August 10, kunya kaning program na ito, paghimuon ni siya hangtod karong umabot ng Biyernes, August 28 yan, guys.
1: Oo! Nga nung hangtod August 28, Ramani, unsa man ni siya, but pasabot ba ni atong hatagan lang katinawan, Sir Robin, no? Kaning supplemental vaccination nga gihimo karon nationwide, until August ra ba ni himuon or padayon paghihapon ni even after lang na ay culmination program?
8: Yes, ma'am, guys. This is an activity nga gihatag sa tuad sa Department of Health through sa tuang gikagunay sa UNICEF o WHO, ma'am, guys. So, where other kanang regions na nag-initiate kami from January to February, sa barn, kung sila mga pinakadaghan na ito o aso sa measles, niya kato pong some parts of Mindanao, including the National Capital Region. So, kita ang nagpadayon ani, murag tibuok, Visayas, no? Apil na po ang some parts of Luzon, excluding sa National Capital Region. And ipadayon ni sana ito until August 28, tungod kay mauna ang gihatag na date na ito sa Department of Health na kita makapadayon o pangpanghatag kay na supposedly, ma'am, guys, na nga paon tayo up until September 4, but refused ni siya sa Department of Health for business na naas pasiguro na ang regions na mag-contact ang imang dahil sa kilindiris at sayas. Puraglaing din dyan sa patatala kung sila mag-focus dito.
1: Okay, so murag mo lang na schedule for the rin, no, sa tua sa Central Visayas. Okay, now I know. Anyway, so isa sa tuang gusto nga klaruhon pud Sir Robin kay di ba kani siya is na mention ni Doc Jaya nga gihimo ni siya nga kana programa sa DOH, WHO tungod ug alang nga maprotektahan ang mga bata nato nga kadtong from pila na gayto ka man sa kalimot na mango 9 to 15 pila to.
8: Yes, ma'am, guys. Ang coverage nato is from 6 months up until 59 months or
1: okay.
8: Ang bata nga 4 years old and 11 months.
1: Okay. So mo na to. Nakalimot ko, wala ko na note to pag ingon ni Doc Jaya. Anyway, so mo ni siya unya, dihay gi-mention si Doc Jaya nga kinahanglan nga moabot ta sa herd immunity, no? So ang gi target ani is 95% but for the whole Philippines ba to, sir? Kanang Robin, if kanang
8: I believe ang gihatag nga goal na to sa Department of Health, especially in terms of mga immunization sa mga kabataan is 95% para maka-reach ka o herd immunity. And in that way, kung na-proven na din nga 95% na ang ato ang accomplishment, in that way, maka-decide po si UNICEF, the World Health Organization, nga protected na ang mga katawahan. So, possible nga, in the next coming years, wala na tayo paghahimuon nga vaccination tungod kay taas-taas na maka-accomplishment. That happens to some first world countries, most of the first world countries, kay tungod kay sila compliant ng sinasama sa Japan, Sweden, Finland, dako na sila o kanang accomplishment. So, wala na sila yung itang buhat ng mga immunization or supplemental immunization activity. Mauna pa sa buhat sa PIA. Kaya, ang PIA mabili ang vaccine, ha? Ang
1: yes.
8: Ang vaccine na isang rubella. Mm-hmm. Kaya maglibo kung nabago na kung nilang vaccine.
1: Mayo so, kayo magiklaro.
8: Yes, ma'am. Kung nagitong himo sa ubang first world countries na kung taas sila vaccination accomplishment, no, kung makag-reach sila o goal, mm-hmm. wala na yung mahitabo ng mga vaccination sa umabot tungod kay nakaabot naman sila sa herd immunity, protected ng ilang whole population.
1: Mm, okay, maayo nga imong giklaro na Sir Robin, no, nga lahi tong ginahimo, no, sa mga bag-ong na taong vaccination sa measles, unya kani siya gitawag ni siya, gispecify ni siya as supplemental ni siya, no, tungod kay nakit-an nga diha gihapoy mga cases ni taas ang cases nato sa atong measles, no, niya. This is to protect our vulnerable nga sector, di ba, Sir Robin?
8: Yes, ma'am. Ginood na. So kinsa ang mga vulnerable sectors nato apart
1: yes,
8: sa atong
1: please.
8: Mga kabataan, apil na po na itong mga senior citizens, itong mga naay comorbidities, apil na po na ito ang mga pregnant na mga mothers.
1: Ooh. Only
8: sila na itong mga vulnerable na population sa ito ang community. O nang ipangungos yan din, Ma'am Dice, na mabakunahan na ito ang itong mga kabataan tungod kayo. In that way, no, if in case na ay mga may kabo ng mga kaso sa measles, dili man ingin nga dili matakdan, as mentioned by Dr. Liang, mga pediatrician, matakdan yapon but to a minimum extent lang, dili siya grabe.
1: Yes, so mo na igingon bitaw, emphasize na ni Dr. Liang, kung if ever na immunize or na supplemental supplemental vaccinated, maigo manggaling kay tungod dali raraban ni mo katap kay airborne man pud ni siya, no, ang pagtakod ani yes, Sir Robin, no, so makafeel lang ka og mga hilanat siguro pero dili in ana ka grabe nga mga hilanat or ingon man katong grabe kayo nga ingon sila nga grabe daw kuno kayo nga umudag mo kuan na ang missile sa imuha, malunod siya pati imong mapiktuhan ang imuhang mga heart, mga inana, di ba, imo internal, yes, Sir Robin?
8: Yes, tinood na, Ma'am Dice, no, usa sa mga complications ani, Ma'am Dice, is doon ay pneumonia, grabe nga pneumonia, na mo ay reason na noon nga may mong fatal ang usa ka sitwasyon sa usa ka tao.
1: Oh,
8: kani,
1: no.
8: Ma'am Dice, kani nga measles of rubella vaccine is needed ni siya sa mga OFWs na ito, ang travel abroad, kay kinahanglan din siya ang pangitaon ang vaccination record sa mga travel abroad, at pinapunin itong mga siman.
1: Mm-hmm.
8: So, adigid also, as far as I'm concerned, ang mga nursing students na ito, mga medical students and other medical allied courses, before sila makaduty sa mga hospitals na ito, kinahanglan kompleto din sila ang vaccination. And measles rubella or MMR is actually part of their required immunization mandate.
1: Yes, mauna, no. So, mauna nga, atong giauhag, no, mga ginikanan nga, unta-unta, dili nila kanang dili nila sayangan ang panahon, no, nga pag-avail ni ini kay libre pa ni Sir Robin, di ba? Mahal ra ba kay ni na mention ni Dr. Jaya,
8: yes,
1: nga og sa gawas na ni sa private na ni siya magpa-vaccinate, mahal na ni siya, no, ang amount aning vaccination. So mo na nga atong giauhag nga atong mga ginikanan nga samtang napakani libre pa nga gihatag ato untang ipa-vaccinate, ipa-supplemental measles rubella vaccinate ang atoang mga anak, no, kay to avoid also mga future nga mga untowards nga grabe nga mga kanang kuan of if in case matakdan aning measles rubella. Anyway, Sir Robin, naghisgot man ta kaganina og herd immunity. If naalang ka or kabalo na ka or naa kay figures, no, for Tagbilaran City lang, no, wa man ta kabalo sa whole province of Bohol, although I know nga medyo updated po ka kay active man kay ka in constant coordination with provincial government, no, PHO, no, provincial health office, but for Tagbilaran lang, naa na ba taon sa na may percentage na to or naa na ba tayo possibility nga for Tagbilaran makaabot ta sa tong herd immunity nga gi-target?
8: Yes, ma'am, guys. Ay, naa ko yung listahan diri sa updated vaccination coverage, no, accomplishment per barangay. sa Duce, naara kita sa 16% mandays, no? Ang ating nabakunahan is that only 1,310 as up until last first day ni out of the target nga 8,020. No? So, morning mga barangays nga, tag us top performing in terms of vaccination, number one, si Barangay Mansasa at 29%.
1: Wow!
8: Ikaduha si Barangay Poblacion 3 at 24%.
1: Kapbert,
8: Kaparvin, si Poblacion 2 at 23%. Then si Barangay Cugon at 21%. Ang Dao 18%. Kabawan 16%. Then si Barangay Dampas, Talukog Buol na asa 14%. Kaya ang San Isidro, Tiptip o Buoy na asa 11%. Unya ang Poblacion 1, nasa 8%, kaya ang Bangga nasa 7% ng bike.
1: Okay. So, medyo matawag ba natong ubus-ubus pa siya sa Robin gid, no? So, mo nang awha gid nato ang hinaton ta nga tugtan, no? Yeah. Actually, isa sa ato i-clarify ani di sa Robin, no? Katong gitawag nato og kanang inform, no? Nga inform, yeah, consent, consent nga form nga gifill upan, no? Nga kini siya dili ni siya consent form nga or waiver nga ilang kanang gipakatap karon, no, sa social media nga waiver daw kuno ni, no, nga gipanghadlok og unsay mahitabo walay kalabutan, no, kalambigitan, no, ang kinsay nagkanang himo sa maong immunization. So dili kini siya, sayop ni siya, no, nga mga gipakatap nga mga balita sa social media mo ni giingon ayo intong mubasa-basa tuos fake news, no, or unsay gipang-post dia sa social media. Kay giklaro ni Doc Jaya nga informed consent form tong gipa pirmahan sa inyo, ha, nga gipahibalo nga nakahibalo mo nga mao ni gi-immunize, mao ni gidapat sa inyong anak, no, mao ni gihimo unya kinsa ang naghimo kay na mo pirma man gyud dito kinsa nagperform, no, sa kanang vaccine vaccination, di ba, Sir Robin?
8: Yes, ma'am.
1: So,
8: apil ang denyo, apil pag kinsa ang naghatag sa bakuna, unsang orasa sa paghatag sa bakuna, unsang episode. Mao lang ang ibutang sa atong informed consent. Walay waiver, ma'am. Lahi ang waiver, kaya ang waiver kasagaran ang ato na sa mga operation, no, nga whatever happens to the patient, bilhin nga na, nga na sa ma'am.
1: Yes.
8: Pero kaya ating ibuhat is informed consent. Wala din na nausip, ma'am, is nagsubot ang supplemental immunization activity consent, informed consent had been atong papirmahan, yes, sa mga ginikanan.
1: Subot, pasabot, ani, for ato lang mag-istorya, mag-hisgot nalda sa Tagbilaran City. Ang Tagbilaran City government through the Tagbilaran City Primary Care Facility nag-inform, no, sa itong mga ginikanan sa kabahin sa paghimuon ng vaccination. At the same time, ni kanang barug pod, no, nga isip nga inkaso nga unsa manggali mga panghitabo o mo occur, no, simbako pero mamang gina minimal na di man gyud ta makabalo gyud kay pare sa una nagvaccine ta sa COVID, hilantano na man gyud mga inana nga mga murag effect, no. Oo. So just in case lang sa mga bata nga inana nga i-vaccinate nya na mahilantan, naagyo'y tulubagon ang Tagbilaran City Government or ang City Health Office, di ba, Sir Robin?

0: anak siapa kanda na nato
1: that
0: actually part of our responsibility ng diet. So
1: yes,
0: we keep in contact with those who are actually having reactions until such time na ma-okay sila. Lahat constant communication with them, and in fact, mga pagmantaong mga
1: paracetamol,
0: mga antihistamine or anti-allergy, para at least in that way, mahupayan po ng antibiotic. So, those are common mga reactions, but they are actually not fatal.
1: Yes.
0: So, kung Mugabe magaling na, as far as I can remember, sa measles rubella nga vaccination, wala good time na pala nga casualty sa tuang sugat sa pagdangan, even na nagkakaroon sa buhol. Pero kung ay mga reaction, mutabang din niya kung tabang it is part of our responsibility as healthcare workers.
1: Yes. And one thing is for sure, no? Ang huna-hunaon sa itong mga ginikanan, yun, no? Sa kwalang ni personally, no? Dili i-gamble sa tuang mga professionals, no, nasa sa health professionals na to, atong doctor, si Dr. Jaya, si Sir Robin, Nurse Robin, naana sila yung mga lisensya, ang ato ang mga kanang nagtrabaho de sa health center na to, dili na nila igambol ang ilang lisensya kung kining gihimo o gipatuman nga vaccination makadaot sa ilang integridad, sa ilang dungog, labi na o makadaot sa ilang lisensya. That's one thing for sure, Sir Robin, di ba?
0: That's correct, and guys. No, the measles rubella nga immunization or vaccine has been around sa to, for more than 60 years. And in fact,
1: nakadesign
0: galing mo ni Dr. Jaya Ma'am Dice nga, after the immunization sa kanang mga bata on August 28, magpapakuna at minduha. Okay, we are, yes ma'am, tingnan naman kahit po, okay, we are going to prepare just in case tunay outbreak. Kaya kita man rin po yung matubang sa mga pasyente. So, magpapakuna rin may tumay. So, the last time I was vaccinated with the measles rubella vaccine was in 2019. So, I think in Thailand time na po siguro
1: pre-COVID.
0: Yes, ma'am. This is actually a way for us to prepare ourselves sa mga possibility kay taas taas sa baka nga dalhang wala na pabakuna.
1: Yes, tinood na. So, mauna, no? So, mauna sa to ang mga naminaw karon nga mga ginikanan, sa mga amigo, sa mga ginikanan, nga wala ni tugot nga mapabakunahan o balik ang ilang mga anak. One thing is for sure, no, dili gyud na isugal sa ato ang mga health experts, ingon man sa ato mga health professionals ang ilang lisensya nga para lang madaot, no, ang inyuhang mga anak, no, sa paghatag nining maong measles rubella nga supplemental vaccination. So mo nang atong giawhag ang mga ginikanan nga this is for the protection not just ninyo nga mga anak ninyo, no, pero kamo pod inyong mga ginikanan, ingon man ang mga lolo ug lola, kay mora ba gyud na vulnerable nya, labi na og kuyog diha sa balay, kay may maning bata pa si Robin, no, kay kusog, labi na og sakto po, maayog kaon, healthy nga bata, o niya, og matakdan, og measles rubella, o niya, dali ra maka-cope up ang iyahang immune system. Unlike sa mga vulnerable na to, mga seniors, no, labi na og masakiton pa yun. So, mao gini, dakong posibilidad nga mas maapektuhan if in case nga naay matakdan og measles rubella, no, sa pamilya. So, mo nang atong giawhag ang mga kapamilyahan nato, ang mga naminaw nato karon nga ipabakunahan manggali nato ang mga bata sa katong pag-anak palang pila palang naka months old, di ba Sir Robin? So kani pa noon nga supplemental maura gihapon ni pero supplemental additional protection sa mga bata, di ba?
0: Yes, dinoda ma'am, that's actually kani nga bakuna nato nga MR or MMR gihatag ni sa mga bata na to sa pagka 9 months nila o pagka 1 year. Now, this is actually an added protection to what
1: they
0: nakita man din na to na ay case gihapon sa mga sa measles o rubella. So, this is actually for us to get ourselves, our children, protected.
1: Yes, tinood na. So anyway, all right Sir Robin, wa naman gyud tay igong oras, no. Ang imuha na lang pangayon nato karon ang imuha mga panapos nga mga mensahe, no. Labi na niining ato ang kanang kuan karon gipa tuman nga programa, no, nga dili man gyud ni siya nga sa Tagbilaran City lang government, pero sa kinatibuk ang Pilipinas manggino nationwide gini siya actually worldwide pano kay WHO mangkaha ang nagpatuman ani nag-encourage ani Sir Robin, so mo kaingon ta worldwide.

0: Good day ni siya. So, Sir Robin, ang imong mga panapos nga mensahe sa mga listeners na to, karong buntaga.
1: Yes, Sanday. So, salamat gihapon sa kahigayunan nga nakapagay ta sa tanginan sa mga programa o mga servisyo na to sa panglawas din at natuang sudan sa Tagbilaran. Ako hangyo sa itong mga katawahan o labi na itong mga ginikanan na wala pa natabokan ay think twice or even think more than 100 times. Pangayo lang kita o mga suwestyon, no, kalinawan, katinawan sa itong mga pagduda, labi na mabasa din sa Facebook or social media. Diha lang ta mangutang sa mga rightful nga mga legit of authority, no, sa mga sama sa mga doctors, nurses and midwives para at least mahatagan ta og sakto, no, sakto o factual information, evidence based. Dili lang kami tungod kay nga basa on sa diha tungod kay that is also kung mga tanat ang tanong that is the start of protecting not just our children but our family. So I think that will be all for that, ma'am. Guys, no? Remind lang ko, until August 28, napatay ako sa kasimana para magpapakuna. So, that will be all for now, ma'am, guys. So, nasin si Pangor Tagbilaran.
0: Yes! Daghan salamat kayo, Nurse Robin Culpa, sa imuhang information o sa imuhang higayon nga gihatag para mahinabi ka na mo karong buntaga. So, klaro kayo mga higala, no? Nga, kani is isip kaninggi MR or measles rubella nga supplemental vaccination or immunization kini isip og alang sa kaayuhan, no, sa protection sa tong mga kabataan, pero di lang para sa tong mga kabataan pero para sa kinatibuk-an sa atong kalikupan. Hi to Ma'am Aaron Dahis, no? Ato ang very, very dedicated kaayong kanang kauban sa buhat, no, sa atong CSWD. Hi to you, Ma'am Aaron. Ingon siya nga, good morning, Ma'am Dahis. Good to hear the report, no? And more information about MRC, yeah, para sa mga parents. Thanks ko, no, kang Sir Robin. Yes, nagang salamat kayo niya. Kaning ato ang mga kanang health workers, ato ang CSWD, ato ang mga health, ato ang mga taga CHO, nagtanaw ra gyud unta ni pod para sa kayuhan sa kinatibuk-an sa atong kalikupan sa Tagbilaran. Hi to Sir Lito Maghina. Yes, ato ang Achoa Group, no, association, no, mayong buntag nimo Sir Lito Maghinay. Hi daw kuno ka ni Mayor Jane Yap, Vice Adam Hala, ingon man ni Congressman Babayap, no, salamat daw, no, sa pasuga sa mga urban poor, no. Yes, labi na day kuno po daw ni Sir Joe Pam, no, bisan dili pa daw kuno kayo kompleto pero nakasiga na daw sila. Wow, that's good news, no. Hulat-hulat lang sir ha sa kanang sunod na pod, no, nga face buhon kay saon maning sa gobyerno by face mangyud nino atong budget ato mangyud nang di mangyud ta pwede nga og natay gusto nga implement diretso tanan-tanan by face mangyud na labi na og kulang sa kinahanglan ta og dugang pang pondo. Hi also to Ma'am Rhea Marie Caingles. Hello to you, Ma'am Rhea. Yes, among kauban dito nagkanang kuan luling hayaw sa laing lugar. Hi to you, Ma'am Rhea. Mayong buntag, balik na tag tennis, Ma'am Rhea, mag-practice nako. Anyway, hi to you, Ma'am Rhea. Hi also to Ma'am Marivic Marinias. Mayong buntag, Ma'am Doris Kaluyong, no? Shout out daw kuno to Bernarda Apali nga nag-birthday karon. Wow. Sayang ika 79 years, no? Happy happy birthday to you sa tanan nga nag-birthday karon to Sir Melchor King Castro. Yes, sa Castro family daw ko, no? Shout out daw. Pahibulo lang po nga ugma ang lubong ni Iyo Kaying Castro, no? Alas tres sa palis adto sa ang mas adto sa Padua, no? In Poblacion 3. Thank you kayo Sir Melchor King Castro, no? Niya sa Castro family, nila ni Zaki ug saya mga iyaha mga igsuon yung siblings ug yung mama among paisubo sa inyong pamilya. Hi to Sir Richard Villando. Yes, mayong buntag to Ma'am Thelma Doliente Mokiala. Yes, good morning. Kapbert Remolador, no? Sus isa rabi ni sa top performing nga barangay, no? sa when it comes to MR, no, measles rubella nga vaccination, to Cap Arvin, no, Visara, no, top performing barangay pod, isa gini sa very progressive pod nga mga barangay diri sa tong syudad sa Tagbilaran. Hi to Kagawad Batroy Alba, no, happy birthday daw ko, no, ni Kagawad Dani Abiliana diha sa Poblacion 2. Happy birthday Kagawad Dani. Ugingon man hi to Sir Nelson Malaran Tayag, no, Kagawad Tayag of Taloto. So, anag yung taigong oras ng Lapas na Tagamay. Sorry, Sir Alvin, no? Stay tuned in for Nagkayusang Tagbilaran with City Administrator Alvin Luis Acosar. And this has been Dice Arsenal Luspo in behalf na lang sa to ang beloved Mayor, Mayor Jane Yap. Ingon man sa amahan sa Distrito 1, Congressman Baba Yap. Daghang salamat. Happy weekend. And as we say in Tagbilaran, a sense of more.
2: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Yap. Meet the Mayor. Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yap.
3: Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas, extra galing.
7: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Naulian na kama?
18: Wa pa.
17: Naulian na kama?
18: Wa pa.
17: Naulian na kama?
18: Wa pa.
19: Nganong dugay gud mawala anang sipuna ma?
20: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
21: Mag Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
17: Naulian na kama?
18: Gahapon pa.
17: Ah, kuya waoy.
21: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
22: Alagang Unilab yan.
23: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdi inyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
25: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
27: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang
28: bul-ano.
0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
1: Mayong buntag Bohol, mayong buntag tagbilaran. Welcome na usab sa laing higayon nga atong pag-asawaan ang atong gikayusahan sa milabayng mga adlaw ug sa umaabot pa. Laing adlaw ang Sabado, pizza 22. Ikatulo, ikaupat nga Sabado ning buwan sa Agosto, mga kaigsunan. Anytime soon, no? Bear months na. September na sunod buwan, mga kaigsunan. Perte kapaspas ang ato ang development. Perte sad kapaspas ang ato ang panahon din sa ato ang dakbayan sa tagbilaran. Karong buntaga, mga kaigsunan, ning atong programang nagkaiusang tagbilaran, atong ipadangat diha kaninyo ang latest nga mga katikaran, mga kalambuan ug mga panerbisyo ning ato ang pangagamhanang lokal sa dakbayan sa tagbilaran. Unyan taod-taod atong ihatag diha kaninyo ang ato ang CSO Desk Officer si Kim Anob aron tagaan kitag update sa nagsingabot nga schedule sa ato ang gitawag og Civil Society Organization Week diin sugod karong Agosto 24 ngadto na sa Agosto 28 adlawng Lunes sunod semana, mga kaigsunan, buksan diri sa tuang dakbayan sa tagbilaran kining gitawag natog CSO Week or Civil Society Organizations Week. Kini ug uban pang mga updates gikan sa buhatan sa CSO Desk Officer nga si Kim Anob, mga kaigsunan, atong ipadangat diha kaninyo pinaagi ni atong programang nagkahiusang tagbilaran. Unya pong taod taod atong ihatag ninyo diha ang mga dugang kasayuran impormasyon kabahin sa mga programa o serbisyo sa dakbayan. Lakip na niini ang ato ang gischedule nga MSME Academy diin ang ato ang mga micro small medium enterprises nga nanag-iya diri sa tagbilaran at tagaan og dugang kapasidad, dugang impormasyon, dugang kahibalo, no? Sa unsaon pagdumala sa ilang mga tagsa-tagsa ka negosyo kini magsugod usab karong Agosto 24 ni atong hisgutan, lakbitan nato og hisgot kining ato ang pulis sa eskwelahan diin kagahapong adlawa opisyal nga gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy ang ato ang Chief of Police ning dakbayan sa tagbilaran, ang opisyal nga pag designate sa mga kapulisan nato para sa ato ang safety and security sa mga eskwelahan dinhi sa dakbayan sa tagbilaran diin dunay gyoy mga police presence, no, panahon nga ting klase, panahon hantod ting panggawas, mga kaigsunan. Kiniguban pa nga mga kasayuran kabahin lagi na, no, ning ato ang protection sa atong mga kabataan, ato ning mga hisgutan ning sulod sa usa ka oras nga programang nagkahiusang tagbilaran. Of course, ato ang update sa tulo ka adlaw nga nagmalampuson kaayo ang Legal Aid Clinic nga giorganisa nila Attorney Blanche Hamila, ilahag yung gipahiluna, no, dito sa City Hall Atrium ug dito sa ato ang Tourism Center, ang tulo ka adlaw nga free clinic, legal clinic sa ato ang mga lumulupyo ning dakbayan sa tagbilaran. Kiniguban pang mga katikaran, kasayuran gikan sa dakbayan sa tagbilaran, atong ipadangat diha kaninyo sulod ning usa ka oras nga programa sa dakbayan ang nagkahiusang tagbilaran. Mayong buntag ug mayong pagpaminaw sa atong mga suking tigpaminaw ning istasyon DYRD ug sa atong hookup station sa DYTR. Mayong buntag diha kang Mayor Jane Yap ug ni Congressman Babay Yap sa ato ang First Family, sa Yap Family, maing buntag ug maing pagpanikay-sikay. Labi na, ngadto sa ato ang pinangga nga mayor, no, nga kugi jamo hasta si Congressman Babay Yap, basta adlawng Lunes ngadto sa Miyerkules tuanas Kongreso, pero adlawng Huwebes hantod na Domingo maglibod suroy gina siya dinhi sa unang distrito, mga kaigsunan, no, tungod og alang sa iyahang mga constituente ning iyang gitawag og D1, mga kaigsunan. Good morning usab ngadto kang Vice Mayor Adam Hala og sa ato ang 16 sangguniang panglungsod, sa ato ang mga konsehales ning dakbayan Bayan sa Tagbilaran, maayong buntag og maayong pagpanikaisikay ni Councilor Plongplong Rinca, Councilor Gian Besas, Councilor Tim Butalid, Councilor Bebot Budlong, Councilor Idi Borja, Councilor Dodong Gonzaga, Councilor Merrick Blanco, Councilor Butchie Zamora, Councilor Charles Cabalit, and of course Councilor Gemma Inting. Maayong buntag diha og maayong pagpanikaisikay usab ni Konsehal Bebot Budlong. Sa to ang former Councilor Ondoy Borja, maayong buntag diha Konsehal. Maayong pagpanikaisikay usab diha Eddie I. Borja, no? Ato aning idol mga kaigsunan. Sa to ang mga 15 ka mga kapitanes ning 15 ka barangay sa to ang Dakbayan, maayong buntag, maayong pagpanikaisikay sa to ang presidente sa Liga ng mga Barangay si Konsehal Kapitan Joseph Sagaral. And yeah, of course ay iyahang mga kaubanan sa to ang Liga ng mga Barangay, maayong buntag diha way pabor-pabor ni Kapitan Jimmy Lantape diha sa Barangay Tip-Tip, no? Salamat kayo, very successful ang ato ang pista sa milabayng weekend mga kaigsunan. Salamat usab og happy fiesta sa atong mga silingan diha. Salamat kayo, no? Murag mamingaw na sugod do ang Tagbilaran kay murag wala pa naka-schedule. Although karon sa talo to murag na po ilang kapistahan sa seminaryo, no? So happy fiesta diha sa talo to sa ilahang segunda patron or sa atoan ng Immaculate Heart of Mary Seminary mga kaigsunan. Good morning, maayong pagpanikaisikay diha ni Kapitan Bert Remulador og ni Ate Marisa Diaz Poblacion 3, maayong buntag diha Kap og ni Kapitan Jun Doroy sa Poblacion 2, ni Kapitan Bayong Bangalaw, and of course the birthday girl, nag-birthday at daw milabayng adlaong pizza Huibis, no? Pizza 20. Si Kapitan Mary Jane Ruiz diha sa Barangay Ubuhan. Good morning, Kap Jane. Kapitan Mary Jane Ruiz, happy birthday. Belated happy birthday. Maying buntag usab og maying pagpanikaisikay diha ni Kapitan Luz Cubis sa Poblacion 1, ni Kapitan Arvin Visara diha sa Barangay Madsasa, Kapitan Joel Ibao diha sa Barangay Buol, maying buntag diha ni Kapitan Marlo Aniana. Of course, maying buntag og maying pagpanikaisikay, no? Sa ato ang mga higala diha sa Barangay Taluto ni Kapitan Francis Eugene Zamora. Good morning diha Kap, happy fiesta. Segunda patron man siguro nit, pero nainumdom ko si Kim tingali makahatag direct update unyan taod-taod, no? Maing buntag usab diha og maing pagpaminaw sa ato ang mga higala nga mga barangay kagawad, no? Naa diri sa Picas Lawak si Kagawad Jerry Cahis, naapon si Kagawad Nelson Tayag, ni Kagawad former Kagawad June Balani, na si Kagawad Brian Aparicio, Kagawad Annie Climaco, and of course Kagawad Inday Gisalan diha sa Barangay Mangga. Maayong buntag diha sa ato ang bagong kapitan, no? Nga nilingkod sa Barangay Mangga. Good morning. Maayong pagpanikaisikay usab nila ni Kagawad Hazel diha sa Villa Olympia Luay, ni Kagawad Danny Abiliana nga nag-birthday po kagahapon or the other day ba to, no? Happy birthday Kagawad Danny Abiliana o sa atong kumpare niya sa Poblacion 2, Kagawad Batsoy Alba. Good morning. Maayong pagpanikaisikay, maayong pagpaminaw sa ato ang mga gala nga nagsunod ning kinaham nga istasyon DYRD sa ilahang DYRD Bohol ang kasaligan Facebook Live. Good morning diha og maayong pagpanikaisikay sa ato ang mga suking tigpaminaw, labi na kay Lanog na gyud kayo ta, no? Niabot na ta sa nagadaiyang probinsya na si Sir Jomer Pikit diha. Maayong buntag diha Sir Jomer og sa imuhang kapikas. Maayong buntag, laag makuno kag Dumaguete, na makuno kas Negros diha Sir Jom, no? Sa ato ang mga higala nga naminaw ning 14 kalungsod sa unang distrito, ato na lang tibok on eh, no? Sa 47 kalungsod sa tibok probinsya sa Bohol, taman sa maabot ning Sibya ning istasyon DYRD og sa atong hookup station. Welcome, maayong buntag sa og maayong pagpanikaisikay diha, no? Welcome sa ato ang programang Nagkahiusang Tagbilaran. Maayong buntag diha ni Sir Boy Navia, no? Maayong buntag diha nung Boy diha sa Poblacion 2. Suki na to ni Lanog kay ni og sa iyaha pong misis sa iyahang kapikas diha. Maayong buntag diha, ma'am. Salamat nung Boy, ha? Akong kwaon, ako ang shirt, ako uniform September. So to first week na ba to na mo sa uto nung Boy. Maayong buntag diha nung Boy og sa imuhang pamilya. Maayong buntag usab ni Samuel Belderol diha sa Yokoy's Cafe, no? Yes, wala tas miaging simana mga kaigsunan kay gapista lagi tas tip-tip mo itong si Kim Intawon, no? Si Kim mo ito ang anchor mo igapuli na ito diri sa ito ang programa, pero on board gaya punta sa ito ang mga kalihukan sa dakbayan sa Tagbilaran, labi na kay kita po ang naglingkod no sa ato ang Federated Parents Teachers Association. So naagyo tay daghang mga obligasyon buluhaton nga dunay kalampigitan sa safety sa ato ang mga kabataan. Na ongoing karon nga PTA assembly diya sa Barangay Mangga no, diya sa Mangga National High School. Niya ongoing ang ilahang PTA assembly sa mga ginikanan diya sa Mangga National High School, Paliog Tambong mo. No, naapo diha sa Buoy, no? Buoy Elementary School South, Buoy South Elementary School, naapo yung ongoing nilang PTA assembly nga ilang ipatigayon pod mao nang importante nga kitang maginikanan mo tambong ta, mo maminaw ta tungod kay aron mahatagan pod ta og giya labi na ning hisgutanan sa safety sa atuang mga kabataan. And of course, rest assured nga ang atuang pangagamhanang lokal under the leadership of Mayor Jane, no, ato yuning gitutukan gani iya yuning gipahibaw sa publiko mga kaigsuna ning iyahang programa, no, nga maprotektahan ang atuang mga kabataan dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Mao na ang hands-on gyud naagyod si Mayor Jane gauban ga hands-on aning atuang mga kalihukan sa dakbayan labi na ning adunay kalambigitan sa atuang mga pagproteher sa atuang mga kabataan. Gali iya yung giumol no ang usa ka komprehensibo nga programa mga kaigsunan para sa atuang mga kabataan kaning gitawag niya Bantay Eskwela, kaluwasan sa atuang mga bata at prioridad. Unya ba lunot ni ini ang atoang kapulisan pod do na sila ang gitawag or deployment or gitawag nilag pulis sa eskwelahan diin sa atoang pakighinabi kagahapong adlawan no ni Sir Lee Gaspiff of the CTPNP nga agig mandato pod no gikan ni Police Chief Bicoy. Matod pa dunay mga kuan nagyo dunay assignment per police sa atoang 26 ka mga public schools o lakip na ang atoang mga private schools. Dili lang mga public schools atoang gibantayan, appeal na usab ang atoang mga private schools. Kining programa nga Bantay Eskwela nga matod pa ni Mayor Jane, usa kini ka kuno komprehensibo nga paglantaw no, paghatag og protocol, security measures and protocol mga kaigsunan, suportahan nato og pag-instalaran ang mga eskwelahan. Actually karon doon na naidaghang mga CCTVs gawa sa CCTV sa atong kadalanan, doon na po yung mga eskwelahan nagyod nga doon ay operational nga CCTVs, pero mas gusto pa ni Mayor Jane nga madungagan kini og iyahang gusto nga ma-additionalan kini og solar powered CCTVs sa tanan natong elementary og high school, public school. Lakip na ni ini ang pag-set up sa atuang command center. Actually, doon na napuntay duha ka command center. Usa ni ini na sa atuang CDRRMO, money para sa atuang mga emergencies. Unya ikaduha ni ini na sa buhatan yun mismo sa atuang kapulisan dini sa dakbayan sa Tagbilaran. No? Kini nag-monitor sa atuang Sinto 46, so wako masayop, Sinto 46 ka mga CCTVs na tibuok, no? Tibuok dakbayan sa Tagbilaran mga kaigsunan. Gawa sa presensya sa kapulisan, panahon nga tingabli sa mga klase, doon na nagyoy mga police assigned per barangay, I mean per school. Aron sila po mismo mo'y mumonitor, muhatag og kuan gyud no kanang pagtagad labi na sa panahon sa emerhensya. Nalipay ta ni mga kaigsunan no kay ang ato ang pangagamhanang lokal under the leadership of Mayor Jane, wala gyud nagpasagad, wala gyud wala dili complacent sa mga panghitabo dinhi sa ato ang nasod no tungod kay bawta simbako dili unta na mahitabo dire, pero kay bawta nga ang maong threat naaman, no? Nakita naman nato dito sa Tacloban, dito sa Zamboanga, manang kita po, dili lang ang dakbayan sa Tagbilaran, tibuok mga LGUs are on alert, no? Nga mabantayan, gyud, og masiguro nato ang safety sa ato ang mga kabataan. And on the part of DepEd, we've heard a lot of mga initiatives nga gibuhat sa DepEd. Galing, nakabantay ta sa atong mga eskwelahan, no? Para sa atong mga ginikanan, doon na nai frisking, doon na nai pagtanong sa ato ang mga bags. Ang Tagbilaran City College karon in particular is gearing up for a transparent bag ang ilahang gustong ipagamit sa ilang mga estudyante, no? Kanabang murag plastic envelope bidaw nakabantay mo na kung sa imong isod klaro kayo transparent, pero they are gearing up. That would form part daw, matod pa nila sa ilahang tinguha nga malikayan o ma-check for security sa ato ang eskwelahan. Nindot ni nga inisyatiba sa Tagbilaran City College. No? Mo nang ato ning obserbahan in the next few days kay lagi ilahang gitinguha nga instead of using a bag nga dili makita unsay sulod or ordinary bags, karon naninguha sila nga if possible, mogamit na og transparent bag ang mga estudyante diya sa Tagbilaran City College. Nindot ni nga mga inisyatiba. No? So I know for once ato mga public, private schools, mas hugot o mas daghan ang ilang security guards. Kita sa ato mga public schools, doon natay tagsa nga tus duha ka mga security guards. So, karong bag-o, nakadungog ta from DepEd, nga ilahan na yung giseryoso, no? Gitagaan na yun nila o dakong pagtagad ang posibilidad sa pagdugang pa o security personnel nga i-complement sa ato ang existing security force. Gawa sa security guard na atay mga watchmen paid by the city government, na atay mga traffic aid paid by the city government, na ay kapulisan nga ato ang gideploy gawas pa sa mag-roving nga mga pulis ato ang dakbayan o kaning ato ang CCTV program ni Mayor Jane. Sayod ta nga dili pa perpekto ang ato ang mga mekanismo, pero kinahanglan kini og dakong pagtagad o kooperasyon sa ato ang publiko, labi na sa ato ang mga ginikanan. And speaking of ginikanan, again, karong adlawa, karong mga orasa na ay gipatigayon nga PTA Assembly diha sa Buoy South Elementary School, alas 8:30 karong buntag, hantod na alas 11, o niya diha pod sa Manga National High School para sa ilahang General PTA Assembly. Kita sa Science High, sa nangutana kagahapon ga second organizational meeting ta sa ato ang SPTA, School PTA sa Science High. Unya, nakaschedule ang ato ang General Assembly base sa calendar usab sa maong eskwelahan karon pang September 12. But nevertheless, we will be sending out communications sa ato ang parents sa ato ang Tagbilaran City Science High School, no, sa mga naminaw na itong aginikanan at tangini ninyo kay dako kayo papil ang inyong partisipasyon sa mga programa o serbisyo nga itong gitanaw para sa ito ang eskwelahan sa Science High. Unyang hapon mga kaigsunan, doon ay training sa tanang mga presidente sa tanang PTA sa public school o ang tanang mga secretaries, no, tapukon nato sila para sa itong gitawag o learning session 2 nga doon ay kalambigitan sa pagpangandam o pagdokumento sa mga meetings o unsaon pagdala sa mga meetings. So appeal ni sa atong learning session unya ikaduha na ni kay ang first session ani ato ang giuna ang mga presidente o mga treasurer kabahin usab sa mga financial and accountability unya karon ning learning session 2 aduna na kalambigitan sa pagdumala sa usa ka meeting o pagdocument ni ini. So tanang mga president o mga secretary sa tanang mga public schools, PTA, see you later at 1 p.m. at utas Tagbilaran City College. May buntag diyan ni Ma'am Inday, Kagawad Inday Gisalan, no? May buntag diyan Kagawad, maing pagpanikay sikay o sa imuhang pamilya, maing buntag usab ni Ma'am Inday Rimentiso o sa iyang pamilya, maing buntag diyan ni Ma'am Jocelyn, ang ato ang manager sa BDMPC o si Dr. Velma Lim diya sa Peñaflor. Maing buntag sa mga kauban sa buhat nila ni Kai, ni Sir Sok o ni Ma'am Gaga, ni Liubi, ni Val, ni Totong o ni Janjan. O niya ni Kuya Lope Diaz Cortez, maing buntag usab ni Sir Jun Besa, maing buntag diya Sir Jun, ni Ma'am Inday Inting, of course akong mga kaubanan sila Sir Yuyong, no, sa alert. Salamat kayo sa ato ang team sa alert. O niya, sayod ta mga kaigsunan nga ongoing sad ang ato ang road clearing, no, diha sa ato ang Shoppers area. Dili lang actually sa Shoppers area, pero ato ning gitutukan karon ang ato ang road clearing mga kaigsunan. Sa ato nagikaingon kaganiha na atay naka-schedule karon, no, sugod so adlaw Lunes para sa ato ang Civil Society Organizations Week celebration mga kaigsunan. Kaning ato ang CSOs dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, na purma kini pinaagi sa Tagbilaran City People's Council, no, para sa kasayuran sa tanan regular kini nga programa sa Dakbayan nga karon gitutukan ni Kim Anob nga moy atong CSO desk officer. Ato ning gihawiran ang kanhi posisyon, ato ning gipahiluna o karon gipalig-on pa sa ato ang bag-ong CSO desk officer. Onya, every year mga kaigsunan, doon natay proper recognition kasaulugan ang ato ang dakong pagtagad para sa ato ang mga civil society organizations. Onya, every year sad doon natay celebration diin dunay series of activities nga ginabuhat ang ato ang mga civil society organizations, mga kaigsoonan. Aron tagaan ta og update kabahin niining maong pagpangandam labi na kay karong Lunes magsugod naman. Aron hatagan ta gyud kita og detalye og unsay mga activities nga nakahanay og sa unsang paagi maka-appeal ang ato ang mga civil society organizations, mga nagadaiyang kapunungan. Nasa pikas linya ang ato ang CSO desk officer mo ni akong backup team. One-man team ni siya, si Kim Anog. Kim, good morning and welcome sa Nagkahiusang Tagbilaran.
2: Yes, Sir Alvin. Maayong buntag o maayong buntag sa itong mga sukintig paminaw. And of course, sa dili pa na ako ihatag ang update, sir, tubutis ako sa pagtimbaya no, sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jania, pangatong Vice Mayor Attorney Adam Wilson Ella, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, or 15 sangguni ang panungsod, City Councilors, and of course sa itong mga office heads and department heads. And kanimo, Sir Alvin, mayong buntag ug ato ang hookup station sa DYTR. Mayong buntag kaninyong tanan, sir.
1: Yes, thank you for taking our call, Kim. Kay ba ko nga busy ka sa imong fiesta diha. Unsa galit na nga fiesta diha sa Loto ron, Kim?
2: Sir Alvin, sir, ang among patron nga si Immaculate Heart of Mary. So mo ni mo ang kada August 22, sir, mo ni mo ang kapistahan diri sa among parokya. So mo nang na ako dagkaron sa timbahan, sir. Well, nagtake ta sa atong interview. But anyway, ang importante nga makapaambit ko no sa ato mga activities na to para sa ato mga civil society organization.
1: Yes, that's why they no, they mga series of events diha sa ato ang seminaryo. So kadpas miaging mga semana. Thank you for that update, mm-hmm. Kim. Yes. Kumusta og unsay ato ang pagpangandam sa ato ang CSO week? Pero before ana, Kim, ang una tingilin akong pangutana, nganong namugna maning duna tay CSO week, Kim, diri sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran?
2: Yes, daghang kay salamat sa pangutana, sir. No, kini nga to ang nanganong namugna ni ato ang CSO Empowerment Week tungod kay mao kini ang naa sa ato ang ordinansa, sir, no, nakabutang jud ni at nitong ordinansa C352 sa ato strengthening sa ato ang people's participation. So nakalata didto or naka-stipulate sa ato ang ordinance nga dunay paghimuon nga CSO Empowerment Week kada August karatuig. So mao na nga ikatulo na ni nato nga gipahigayon ang ato ang CSO Empowerment Week, sir, para sa paghatag sa mga civil society organizations o may dadaiyang mga activities no nga magatapok na pod ang 198 ka mga civil society organizations sa Dakbayan sa Tagbilaran, both recognized o accredited nato, sir. Ang ato ang mga civil society organization gitagaan nato sa usa ka semana nga dadaiyang mga activities no, like livelihood training, na atay mga opening kick-off activity, skills training, laro Olympics o buban pa, sir, no. So mao nang ato ang usa ka semana puno jud kaayo og mga dadaiyang mga activities. So una, sir, mohatag ko sa ato mga katawhan no, ilabi na sa mga tagdilar at mga civil society organizations no. Gi-invite nako ang tanan mga accredited and recognized civil society organizations nga pagasugdan na ang ato ang CSO Empowerment Week 2026 karong August 24 hantod sa August 28.
1: Yes.
2: So mao ni kini ang ato mga naka-line up nga mga activities, sir, para sa dugang pod nga impormasyon sa atong mga civil society organizations nga naminaw kanato karong buntaga sa akong programa karong August 24, sir. Atong paghimuon ang ato ang kick-off activity no, pagabuksa nato ang usa ka semana, sir, karong August 24 diha mismo sa ato ang City Hall atrium. Pagasugdan ni siya ala una sa hapon. So unsa man pud ang mga programa ani nga naka-line up karong August 24 nganong alauna pa man sa hapon. Tungod kay alauna atong pagasugdan ang atong Holy Mass, and then after sa Holy Mass ato dayon isunod ang ato ang short program no sa ato ang kick off nato sa atong CSO Empowerment Week. So naatay sectoral parade, naatay pa Zumba, naasad tay commitment nato sa to mga civil society organizations, ug naasad tay kining CSO quiz B nato sa to mga CSO nato, sir. So exciting po din siya kay first ever po din nato nga CSO quiz B. So ato adyo ning ipa-contest ng ato mga civil society organization kabahin sa ilahang kahanas o kabalo kabahin sa panggobyerno no, or kaning ato ang people's participation in good governance. So ato ang mga mga pangutanan ni Sir, very simple lang, no? Gigabahin na ni siya sa itong DILG memorandum in relation sa itong mga civil society organizations. Ilabi na usab sa ito ang kinito ang RA7160 or the Local Government Code of 1991. And then usapod ani Sir, isang ito ang C352 ni ito ang pag-strengthen sa ito ang people's participation. Appeal po na sa ito ang questions na ito sa ito ang CSO Quiz B. So exciting, og excited po nga mahitabo ni siya po kuhon karong Lunes, Sir, diha sa ito ang City Hall A3U.
1: 1 p.m.
2: Og karong yes, Sir. And then August 25 po, Sir, is ito ang Voluntarism Day. So I do not say mangrove and coastal cleanup nga pagahimuon kauban nato ang ato ang mga board of trustees nato sa ato ang Tagaran City People's Council headed of course sa ato ang TCPC chairperson nga si Sir Francis Bernard Batuy usa sa mga sa ato ang NGO sector mo ay nagdala og naghead nato sa ato ang TCPC. So anim ni siya pagahimuon Sir sa ato ang sa Manga Fishport, no, o gauban sa sab nato ato ang madiriyang mga volunteers from the civil society organizations sama sa women, solo parents, ug men nga ni volunteers sa paghatag usab ug pag-participate sa ato ang mangrove planting and coastal cleanup karong August 25. So paano siya sa ino alas 10 sa buntag hantod sa alas 8 sa buntag kay mao man ni ato ang gitinguha nga hunas ang kanang adlaw. So mao man ni adlaw nga hunas Sir, so mao nang sayot-sayot tapon puhon karong August 25. And then, karong August 26 usab, adun na po tayo lain ng activity, no? So, tas dako-dako po ni siyang activity tungod kay Moni ang ato ang adun na tayo himuong financial literacy training and capacity development sa ato ang mga selected officers na ito sa ito may reiyang mga organizations. Ilabi na sa mga marginalized sector na ito, no? Na atong tabangan nga ma-equip o ma-empower ang ato ang mga marginalized sector na to sa civil society organization. So, kami may tabo ka noong August 26. Buntag, Sir, 8 o'clock, hantod sa alas 12 na atay financial literacy training. Kundiin, naadiha kauban na to ang ato ang Land Bank of the Philippines, no, nga miduol usab na to sa kinito ang Tagaran City Hall branch nga muhatag og CSR or corporate social responsibility nila to share sa itong mga civil society organizations kabahin sila mga programa. And anak po Sir, ang ato ang financial literacy kabahin sa itong Bangko Sentral ng Pilipinas. So, nindot siya nga kung ano nga training tungod kay i-capacitate ang ato mga civil society organizations kabahin ng ato ang how to save, no, and of course kung saan pagpapadagan kabahin sa ilahang kwarta mismo diha sa ilahang ganyang mga organization. And then sa hapon usab Sir anang August 26 nganong natay capacity development or capacity development training sa ato ang mga selected officers nato sa ato ang ganyang organizations tungod kay ang ato ang mga president or vice president, atong secretary o ato ang treasurer sa dadaiyang mga marginalized sector nato Sir, sama sa PWD, mga senior citizen, mga solo parent, atong i-capacitate ang ilang mga officers Sir, no? Tungod kay ang ato mga president or vice president, pili na nila kung kaysa nila ang more represent sa ilaha inag August 26, kay kini sila sa gilahi ni nato, kay gitagaan nato na sila laing nga training, kabahin sa ato ang project proposal training. So, unsaon pagama sa usa ka project, unsaon pagama kining project proposal Sir, no? Para in case, o gadunan ay mga outside ng mga organizations nga nihatag og mga project, at least ang mga civil society organization kay balo na unsaon pagama og project proposal. Mm-hmm. So inaghapon pud ana Sir, no, na ako tay mga secretary simultaneously siya Sir nga training, lailahi pud ni siya mga opisina ang ato ang mga president day Sir og vice president, ato ni sila mag training diha mismo sa ato ang CDRRMO training center. And then ang ato mga secretaries usab na pud sila in training Sir, no, kini ato ang training is ato ang minutes of meeting kung unsaon paghimo sa minutes of meeting na hanay og klaro og dili gubot sa mga secretaries ang paggama. So tudluan sila ana Sir sa ato ang resource speaker. And then pag line kauban pala na sa mga secretary Sir sa ilang training, duha ni ilang pagkandakan Sir kining minute of meeting. Then after ana is ang ato ang audio to text transcription training. So meaning unsa tudluan sila kung kining ato ang mga secretary kung mag mag-record sila during sa meeting. So unsa may buharon nina para mas klaro tagaan sila og techniques no, para at least ma-transcribe nila ang ilahang gisabutan sa organization during sa ilahang meeting. So mao nang mga secretaries ang ato ang target ani sa pag-train kabahin ni Ana. And then simultaneous gihapon sir na apo sa mga tanan mga treasurers nato sa ato mga diriang mga organizations gikan sa ato mga marginalized sector tungod kay ang ato ang PICPA or Philippine Institute for Certified Public Accountant na organization sir sa Bohol chapter nagpadayag usab nato no nga mohatag pud sila og CSR or corporate social responsibility alang sa ato ang mga civil society organizations. So mo na nga akong gihangyo sila nga ato mga PICPA since ning nagpadayag sila mo help sila no nga mo share sa ilahang knowledge. So akong gihangyo sir nga pwede ba financial statement, report, or kanang kabahin sa mga treasurers nga training para aware o kabalo sila sa pagpanaay pod sa ilang mga kwarta sa ilang mga diriiyang mga organization. So, mauna ang atong mahitabo sa karong August 26, sir, nalipay kayo ni no, sa civil society organization, nga daghang mga outside na mga organizations usab nga nagpadayag o ganahan mo tabang sa itong mga civil society organizations sa pag-equip nila no, sa ilalayang mga posisyon diha sa ilang diriiyang mga organization. And then karong August 27 usab sir is nakotay pagahimuon nga usa ka 6 skills training no atong katimbayayong ana ang ato ang buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office headed by our officer in charge Dr. Carl Pradera nihangyo usab ko sir og nag-express og tabang no to share pod sa atong mga civil society organizations kabahin sa atong urban gardening. So mao nang aduna po tayo civil society organizations nga tudluan sa City Agriculture kabahin sa urban gardening og paghatag usab og seedlings alang sa atong mga participante nato nga mga CSOs in August 27. So kini siya mahitabo dito mismo sa JG Seafood sa Bamboo bambunga hall tungod kay aduna po tay kanang demo sir no nga unsaon pagtanom sakto nga pagtanom niya unsaon pag pagbuog tarong no sa ka mga tanom nga ginas ko mga seedling. So mo nang tudluan usab sila ana sa to ang buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. And then on August 28 sir is ang ato ang murag culminating program sa ato ang CSO Empowerment Week tungod kay mao kini atong pagabuhaton nga CSO Laro Olympics. So mao pud ni ang paglingaw-lingaw sa ato mga civil society organizations sa tanan nilang mga efforts sa tanan nilang paghatag og time sa City Government of Tagbilaran to share sa ilahang mga ideas, to share sa ilahang mga expertise, pag-share sa mga seryoso nga mga butang serno nga makahatag sa pag-progress, additional progress nato sa itong dakbayan sa Tagbilaran. It's time po nga maglingaw-lingaw ang itong mga civil society organizations through sa itong mga CSO Laro Olympics. So maunang giauhag usab ang tanang mga civil society organizations nato katong mga 198 ka mga accredited and recognized sa pag-appeal sa to ang civil society CSO Laro Olympics, one representative kada organization. So mao kini ang mahitabo nato sir sa atong usa ka semana or 5 days nato nga CSO Empowerment Week. Mawasalamaton na sab ko sir no sa ato ang pinalangga nga Mayor Jane Yap tungod sa iyang suporta sa paghanay usab sa manirya mga activities and of course sa tanang mga whatever plans and activities adun na gyapon si Mayor Jane Yap nagpatalikod o nitabang sa ato mga civil society organizations kay si Mayor Jane Yap mao jud niyang mantra no sa iyang pagpagdumala sa dakbayan sa Tagbilaran, consultative and participative type of governance. Manang welcoming kayo si Mayor Jane alang sa mga civil society organizations nato sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sir Alvin.
1: Okay, salamat kayo Kim no for that 5 days nga activity series of activities starting karong Lunes, August 24. Kim, salamat kayo sa imuhang impormasyon and of course again, please invite all our CSOs labi na dinis ato ang Dakbayan sa Tagbilaran Kim.
2: Yes, once again, sa itong mga accredited and recognized civil society organizations, this is it, no? karong August 24 na ato anang opening and kick-off activity sa ato ang CSO Empowerment Week. So akong giawhag ang tanang mga organizations na to nga accredited and recognized sa sangguniang panlungsod na mo appeal ta, mo join ta, mo witness ta, makiglambigit ta daw sa ato ang CSO Empowerment Week kay kini siya usa ka nga activities sa pagpahiusa sa itong magre-reiya mga civil society organizations sa pag-equipo and of course sa paghatag o kahanas o knowledge no sa ito ang magre-reiyang mga activities o paglingaw-lingaw usab sa ito ang CSO Laro Olympic. So I'm expecting sa ito ang mga civil society organizations nga naninaw na ito taron nga makita-kita tapohon karong August 24 ato ang unang adlaw at 1 PM diha mismo sa ato ang City Hall Atrium, Sir Alvin.
1: Okay, there you go mga kaigsunan, si Kim Ano ang ato ang CSO Desk Officer. Dagang salamat Kim and happy fiesta diha sa Taloto sa inyo ang patron.
2: Dagang salamat, Sir Alvin.
1: So, dilita malimot, mga kaigsuna, no? Doon natin 198 ka mga civil society accredited organizations din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mao kini ang mga nagkadaiyang pundok, mga people's organizations, NGOs, so kaning mga sectoral groups, no, women's organizations, PWDs, appeal niini, accredited ni sila tanan, no, sa civil society organizations desk nato mga kaigsunan, unya ang gahatag niini nga recognition gikan sa sangguniang panglungsod aron sila mismo maka-appeal sa mga proseso o sa mga activities nato sa Dakbayan sa Tagbilaran. Of course, kini nunot na usab sa mandato sa DILG nga dunay dapat akreditasyon sa tanang mga nagkadaiyang pundok sa usa ka lokalidad dili lang sa Dakbayan sa Tagbilaran, no, kay sa mga lungsod mao puni ilang gibuhat, pero kita dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran gi-level up na nato ilang participation, no, just for the information of everyone, tanang mga accredited nga mga civil society organizations or people's organizations mga kaigsunan gihimo na sila, gipurma na to na sila og gitawag na itong Tagbilaran City People's Council. Ang Tagbilaran City People's Council, usa kini binasi sa ordinansa, usa kini ka platform para sa tanang nagkadaiyang organisasyon nga mooy ilahang agian sa ilahang partisipasyon sa panggobyerno ning Dakbayan sa Tagbilaran. Gani, pinaagi sa Tagbilaran City People's Council, doon na tayo gipalingkod nga mga miyembro sa civil society organizations dito sa mga 19 out of 21 standing committees sa atoang sangguniang panglungsod. Muna itong giingog i-level up, no? Wala lang mahuman ang ilang partisipasyon sa accreditation nga process mga kaigsunan, kundili na ay duha ka mga CSOs nga naglingkod sa 19 out of 21 ka mga standing committee sa sangguniang panglungsod, no? Diin ang duha ka mga CSOs nga mulingkod sa maong nagkadaiyang komitiba, lakip niya na ang Peace and Order, Committee on Education, Committee on Tourism, tanan, no? 19, ang wala ra maapipili ana is the appropriation o ketong Committee on Rules. So, naay mga tulura na ka klaseng committee nga wala maapili nila, apan ang ilahang pag-appeal pagyudin ha, doon na sila gitawag og voting rights, no? So karon doon sa matag committee ba diya sa sangguniang panglungsod, doon ay 5 ka konsehal, unya doon ay 2 ka CSO representative nga doon ay voting rights. Diin ang atoang mga CSOs pwede mo supak, pwede mo aprobar, pwede mo veto, dili mo butar sa mga proposed nga mga ordinansa, proposed nga mga polisiya at the committee level palang daan. Kay para sa kasayuran sa tanan, walay balaod, no, walay balaod, walay ordinansa sa Dakbayan nga mupasar kung dili na siya moagi og mga committee hearings or committee level. So kinahanglan naagyud tay committee participation at the first stage, no, para sa misan unsa man nga mga ordinansa para sa Dakbayan or palisiya on that matter nga aprubahan dinhi sa atoang Dakbayan, even sa budget, no, kaning ikaduhang plataporma nga ikaduhang nga level pag level up nato sa CSO participation, dunay katungod ang atoang mga CSOs nga mo endorse or dili mo endorse sa atoang proposed budget every year. Subot pa sabot, walay budget ang Dakbayan sa Tagbilaran kung dili ni siya i-endorsar sa Tagbilaran City People's Council. Walay endorsement gikan sa Tagbilaran City People's Council kun walay public consultation nga buhaton ang city government sa iyahang budget every year. Ika-upat na ni, ikatulong tuig na ni natong gibuhat mga kaigsunan, and we are very grateful, no, nga tinuod yun ang giingon ni Mayor Jane nga participatory and consultative type of governance kay kining maong mga events sama ni ini or kining mga avenues nga makaparticipate ang ato ang civil society organization sa pagpanday sa balaod, sa pag-approve sa atong budget, even sa pag-monitor sa mga programs and services sa city government. Mao kini ang refleksyon sa giingon ni Mayor Jane nga participative and consultative type of governance. Mao man ugaling every year naagid tay gigahin nga usa ka semana nga selebrasyon agi og pag-recognize sa ilahang contribution in the local governance mga kaigsunan. Motong giingon ni Kim kaganiya, sugod karong Agosto 24 na ay kick-off activity alauna sa hapon. Mao nang giawhag na to ang tanang mga presidente o mga opisyales sa tanang nagkadaiyang kapunungan diri sa Tagbilaran nga moapil pinaagi sa usa ka Santos nga misa o usa ka opening program and CSO Quiz B nga ipahigayon diha sa City Hall Atrium karong Agosto 24. Inig Agosto 25 adlawng Martes, dunay mangrove and coastal cleanup nga pagabuhaton ang ato ang mga opisyales sa nagadaiyang kapunungan dinis dakbayan sa Tagbilaran ato daw sa Mangga. Onya inig Agosto 26 adlawng Miyerkules, dunay capacity development trainings para sa mga presidente, secretaries and treasurer. Appeal ni ini ang financial literacy in the morning, onya inig kahapon gitong proposal, project proposal making, no, skills training ni mga kaigsunan. Isunod dayon sa Pizza 20 City, no, adlaw Huwebes, ang skills training about urban gardening, no, posible kayo ni daghan kay tadirig eskwela ha diri sa atong Tagbilaran bisan pa og wala tay dakong basak dakong yuta nga katamnan, pero daghan na tag mga technologies na gitawag natog urban gardening mga kaigsunan, no, sama sa pagpananom sa ube gamit ang mga sako, gamit ang mga gagmayng container. Nalipay ta dito sa Science High ang ato ang school principal dito si Dr. Lee. Kugihan jamo kayo, nananom in town sila dito, naghimo na sila garden nila. Gali ang barangay, I think sa Mangga to, no, Mangga National High School, no, awardee regional, niabot na sila national sa recognition sa ilang technologies nga gigamit or ilang tinguha sa pagpahiluna sa gitawag na itong urban gardening. Kanya, on August 28, adlong Biyernes, ipahigayon ang CSO Larolympics. Diin ang ito ang mga CSOs magpakita sa ilahang ko, ano, abilidad sa sports. May buntag diha ni Mama Risa Rimulador, ang ito ang presidente po ni sa Urban Poor, no? Nga diha sa Poblasyon 3 nga naminaw nato pod karon. Hinaot, mutambong ka Ate Maris, unya mutambong ka, mo appeal ka sa ato ang mga Laro Olympics mga kaigsunan. May buntag diha ni Nancy Rimulador, good morning diha, shout out to Adelaida Sayon nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karon from Doors Caloyong. Good morning, happy watching Kapitan Bert Rimulador. May buntag usab diha ni Ataniel Fajardo, may buntag diha ate, good morning sa imong pamilya. Ni Ma'am Marilyn Manglinong Sulage, good morning Sir Alvin, happy weekend everyone from CEA Mangga Market, no, Bibo Diaz Mangga Market po. Watching from Alborquerque si Ma'am Norma Daral, maing buntag diha Ma'am Norma, sa imong pamilya si Gina Delia Bulanio, maing buntag usab diha og ni Ma'am Betty Humawid, nakapahimos na baka splitting nga kuan Ma'am Betty kinsira, maing buntag diha no sa ato ang mga higala si Sir Lito Maghinay, no, nag-update gyud nato si Sir Lito nga matud pa niya. Maing buntag Sir Alvin, ako na kong pasalamat kang Mayor Jane, Congressman Babayap and Vice Mayor Adam Hala, ni Sir Joe Pam sa pasuga sa Urban Poor diri sa Atchoa, Barangay Kugon, Purok 5. Diha po to'y area nga iyahang gipahibaw nato mga kaigsunan, no, nga ningsiga na daw, pero naagya po'y area nga nagpabilin nga wala pa musiga. Ato ning i-report gihapon, no, ni Sir Filito. Maing buntag diha kagawad Inday Gisalan, napod si kagawad June Balani na minaw nato karon. Yes, mutawag ko na imo kagawad June, no, ni Kapitan Luz Cube Diaz Poblacion, no, maing buntag kap, maayong pagpanikay sikay. Good morning diha ni Sir Willie Barcelona, ato aning kauban sa

0: Padinday. Good morning, Sir Alvin, Mayor Jane, and Congressman Babayap. Sa tanang naminaw ni mo, Sir, sa imong programa Matag-Adlaw ang Sabado, maayong buntag pod sa tanang mga PL sa Mangga. Kung yan, lanog kay Dalias Mangga dyan, maayong buntag diya dyan, maayong buntag pod. Salamat sa paghatod at itong no? Pista. Salamat kayo, Kagawad Inday. No? Tiglitsyon is Kagawad Inday. Uganahan mo. Okay. Again, unyang taod-taod, alauna sa hapon, doon ay ipahigayon nga learning session ang atoang Federated PTA para sa tanang presidente o mga secretaries sa tibuok mga 26 ka mga PTA ning atoang division sa Tagbilaran. 1 p.m. at sa Tagbilaran City College, see you. No? Pagkita-kits ta mga kaigsunan. Wa na tay oras mga kaigsunan, nahumana po, napupos na po ang usa ka oras no? Ning atoang matag-adlaw Sabado nga programa nagkahiusang Tagbilaran. Di punta mulangan kay nindot po ning musunod nga programa. Maunang sangalan ni Mayor Jane Yap o sa ato ang kinatibukang puwersa sa local government of the city of Tagbilaran. Kini ang inyong city administrator. Daghang salamat o mayong buntag Tagbilaran.
1: Inyong nabate si Mayor Jane Yap o mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkahiusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
2: Tagna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ng electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
5: Na hatod sa Mayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, battery and motorite o construction materials. Kumos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbinting ng atong syudad sa Tagbilaran.
6: Time Check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak Tapang, Tatak Ginebra. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: This Time Check is brought to you by Tandwai Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tandwai.
6: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
8: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
8: Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule.

0: ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentle care, PH care.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kara tuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
9: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa mag share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Mga tabi-tabi sa Daplin. Mga hunghong ug huhungihong. Atong hipuson. Ug tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.
2: Igala, kamusta mo yung buntag? Ganinyong danan, welcome na sab sa itong tulmanon matag Sabado ang inyong kinaham nga Radyo Merkado. Diyan ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna Sabado. Pitsa 22 bulan sa Agosto. Atong mga mainitod nga magpanimbaya. Ganinyong tanang mga suki nato dinhi sa itong nagbayan sa Tagbilaran. Mga suki nato sa itong mga kalungsuran. Labi na diyas tumahal nga lungsod sa Luway. Kamusta usab ang atong mga suki online? Atong nagpaminaw karong pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Og nagtanaw nato sa DYRD YouTube samtang maayong buntag usab sa mga nagtanaw nato sa mga cable networks na minaw sa 1161 DYRD EM. Mga sanaw maayong buntag, maayong adlaw, sabadong maayong pagpanikay sikay. Panginaot nato ang tanan nasa Kapiskay sa panglawas og positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad, alagad Bong Bulyeser. Makikuban ka ninyo uban sa tong partner, alagad Jerry Pami. Jerry, maayong buntag.
3: Yes, may buntag, Vice Mayor Tibbs. May buntag usab sa atong tanan ng mga kaigsunan o na din sa 15 kabarangay sa atong dakbayan sa Glaran. Kumusta? May buntag kaninong tanan. Inautunta ang anak abang sa Kapiskay sa inyong panlawas o maayo nga panguna-una pinagi sa panalangin sa atong labang magagahong. Atong tibay onsad ang atong mga kaigsunan ng mga bulanon sod sa 40 City kalungsod din sa atong lalawigan sa Bohol o sa 1109 ka mga barangay din sa atong lalawigan. Kumusta? May buntag kaninong tanan o sa ato mga kaigsoon ng mga bulanon nga tuwagawa sa ato nga lalawigan nga sakop sa Luzon, Visayas o Mindanao. Bisan pa ang ato mga kaigsoon mga bulanon nga tuwagawa sa ato nga gawa sa atong nasod nga karon nagpaminaw na to. O ganso mong oras niya, may buntag, may utog, may hapon, may gabi ka din ng tanan. Inautunta nga nagyapon ka mo sa Kapiskay sa ato panglawas o karong buntaga. Atong awhagod ng atong magkatawan nga mo tune in mo sa atong programa sa DYRD ang Radyo Merkado. Gumikan kay makuha kita mga opinion sa atong mga kaigsunan karon nga nagsunod ng atong tulmanon. Kining ubos siya gala Jerry Pabi mo dapit kanina isod sa usa ka oras sa pagminaw ng atong tulmanon Radyo Merkado.
2: Aranggada ta sa atong isgutanan mga kaigsunan dinhi sa atong nasod karon nga Pilipinhon na gitayog ang ato ang nasod tungod dining sunod-sunod nga mga shooting incident sa atong mga tulunghaan gikan sa Tacloban, tuana po dito sa Zamboanga City. Mga kaigsunan diin dunay mga batanon nga hilambigit, mga estudyante sa pagpamusil. Mga kaigsunan, mao nga mibalik na usab ang kusog nga panawagan nga baibawal ang cellphone sa mga minor di edad tungod kay usanis gitanaw nga moy nakaingon nganong bayolinti na ang mga panghuna-huna sa atong mga kabataan karon. Sa ubang nasod mga kaigsuonan, gibawal na ang maong social media or cellphone sa lang menor di edad dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon. Mga sano, ano ang senyo, okay ba mo nga ibawal ang cellphone sa atong mga kabataan nga menor di edad? Ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna, tawag kamo sa atong mga hotlines.
3: Alam sa ato mga kaigsunan nga gusto mo salmot nining atong tulmanon, mahimong magtawag mo sa ato mga hotline numbers sa Globe 0998-954-3778 sa askun sa Smart, no? O sa Globe 0952-558-3025-8520 o sa atong landline 411-3100-235-3353 510-3092 o 501-0077. May mong makateksan mo sa inyong mga opinion Pinagi sa itong text club line 0947-870-1262.
2: Pwede sa mong mutawag o mutext mga kaigsunan sa line itong smart line 0964-932-6383 o sa ito ang Viber line 0921-848-4573.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna, among ipahiluna. Tawag na bay Radyo Merkado.
2: Mga sano, uyon ba mo nga ibawal ang cellphone social media sa atong mga minor de edad? This is size, matod pa, paubos mga kaigsunan tungod kay maukini ang usas mga suspects nga ngano ang mga kabataan ato karon bayolinti nagpanghuna-huna tungod kay natakdan sila ng mga bayolinti nga salida, bayolinti nga games nga na diyan makita sa cellphone o sa internet mga igsoon. Ato ning uting kayon, kay ato ning nasod nga Pilipinhon, ugma ni sa atong mga kabataan. Aron atong maprotektahan, nindot ba ning maong solusyon? Epektibo ka ning maong solusyon? Sige, kagawa Jerry.
3: Yes, kanini ang maong mga problema karon nga may dagsa din sa atong nasod, Vice Mayor Tibbs, no? Dili lang kay kantong may tabo sa Tacloban, dito sa Zamboanga, kundi bisan din sa atong lalawigan sa Bohol. Mura gihulga na sa daan nini ang dunay mga information nga gihatag labi na sa balilihan sa Katigbian, bin ang ato mayor sa Katigbian Fancy Oliva ni hatag og kaniyang reward nga 100,000 pesos gumikan kay Duna na ang high school diya sa Hagilanan Katigbian Bohol. Matod pa nagihulga na sad nga ilang sulungon o dunabay bumba o dunabay estudyante nga posilon. Dili lang din sa atong ubang mga lugar, gani kagahapon atong dunggan nga doon na po dito sa Talibon na Vice Mayor o sa altura sa kininiang mall dito sa Talibon nga doon na po gihulga nga bomb threat dito. So angay na to nga huna-unaon nga kininiang mga paaging unane, mga information kay wa mo po naitabo kaloy sa Dios. So ang ato nini kanang giingon nga ang usa sa mga measures kinta nga malikayan kinini ang maong hitabo, kining pagban o pagbawal sa ato mga kabataan, mga 15 o 16 ba to, below, no, nga magamit anini ang mga cellphone. So, ang ayan ba ni? O yun ba ang ato mga katawan nga himuon kini sa atong nasod nga Pilipinon?
2: Kini, moya to ang ihatag nga huna-huna, ibaligya nga to sa atong mga nagpaminaw karon ani natong tulumanon Radyo Merkado, din ang manghipusta sa mga opinion sa ato ang mga katawhan kagawa Jerry. May buntag ni George Kaluyong, Sir Tibbs, uyon ko nga bawal sa mga batan-on ang cellphone. Daghan na ang may timbaya po nato diri kagawa Jerry, no, sa ato ang Facebook karon. Ingon man ni Ma'am BT Humawid, good morning Sir Tibbs, watching from Poblacion 3, Ma'am Bets, unsa pud ang imong huna-huna? Uyon ka ba nga ibawal, no, ang cellphone sa atong mga minor de edad? Hala sige, arangkada, pwede mong mutawag, pwede sa mong mupadayon sa inyong pag-text diri sa ato ang tulumanon na mga kaigsuunan.
3: Kinira ba ang cellphone nung sa ato mga estudyante, Vice Mayor, nakatagpuni o tabang kinta sa ilang pagtuon, no? Kay anha man nila kuhaon kinta ang uban kinta ng mga leksyon kita diha sa mga ininiang mga cellphone nila ang nakaparat kay kada laging nagahatak o kadang dili maayong mga paghulagway diha sa sud sa cellphone nga makahatag makatrigger ininiang mo gamit anini laban kabataan nga lauay kayo, no, nga makatrigger kita pagbuhat o dili maayo o mga dautan nga mga binuhatan. So, yeah. Mao ti alin eh, ambot og unsaon gyud eh, iangay ba ibawal ni o di ba problema sa atong mga magtutudlo? Kay atong mga magtutudlo dunay okay ra, pero panahon lang sa magklase dili gamiton. O panahon sa ting namagoy mga estudyante nga ang ilang mga ginikanan magkontak dito sa ilang mga anak, panahon na nga muuli na sila o pakuha na sila. Ingon anak magud na Vice Mayor, so ang ato karon na ini nga dunay plano nga ibawal gyud iban ang paggamit sa cellphone ngadto sa ato mga nag-edad nga mga kabatan-onan gikan sa disayas pauwos.
2: Dunay text diri kagawa na Jerry. Sir, kinauyunan ko nga ibawal dugayan man na ang ubang nasod, dugay ra kining Pilipinas dugay sa nga tanan mulihok, madjud laman ni sila og pamulitika. Sige. Unang text kinauyonan kagawad, ha?
3: Oh, diya pa, sa ato pa dunay ikaduhan na. Uyon.
2: Ikaduhan ni Primero ni Dors Kalayog sa Facebook. Uyon siya nga ibawal, ha? Kagawad, Jerry, dili lang yung bayolinti nga gubat-gubat. Although kanang bayolinti nga gubat-gubat, Jerry, naagyon na diha sa games. Makita yun na ito na kay kanang duwa nila na pinusilay man doon ang ilang duwa diha, no? So, murag dili layo sa mga panghitabo karon, no? Kaya ang ilang makita kasagarang games. Amot na ba ilang games nga dili pinusilay diha sa internet?
3: Tanando,
2: di ba? Kanang ML, pinusilay po ng ML, no?
3: Ha?
2: Ha, tinikbasa po ng email, di ba?
3: Kanang email daw, matod pa, dili maayo po na para sa mga bata.
2: Tinakbasa yung lagi po na.
3: Oo. So, kaya doon na pa'y panahon, nga ikaw, subuon ka, nga mo na himuha.
2: Ang tungod lagi kay ang mga duwa karon nga makita na to sa internet, pulos negatibo kay pulos, pero silay. Ang butog, doon na ba'y values nga makuha na to ang mga games-games? I do not know, ha? Kaya di man ko, di ko tigtanaw, labaw nang di ko kahibaw, anak, kagawad Jerry, no?
3: Yes, o na. Kala na
2: magpiyon
3: o valios, sa akong tanaw, mga manggalin na nakaingon anin niya nga dili mayo nga binuhatan sa itong mga kabataan, o valios nga makuha.
2: Tinood, no? Huna-huna arag yun itong kanang ilahang mga, kanang mapulos ra mga bayolinti ba? Wa jud jamoy makalingaw lang kagawad, Jerry, nga wa kay mapagtulunan nga makuha, in other words ba, wa kay pagtulunan.
3: Correct. Ang
2: pagtulunan nga makuha nimo kanang bayolinte.
3: Bayolinte. Malingaw daw ang mga kabataan, malingaw ana.
2: Malingaw pero wasla kahibaw nga inanay sila nga gi-brainwash nga to be violent kagawad, Jerry.
3: Yes, ang nahitabo dito sa Buanga, katotoo nga suspect kita nga matan-on nga ni patay og duha ka mga estudyante na nakasama pileto ka mga estudyante niya dayon nipusil usab sa iyang kugalingon.
2: Gisabagod sila anak kahibaw.
3: Nganong na ingon anak man to niya, nganong pod nga nakakuha mapod sa pistola o sa armas kita sa iyang amahan. So doon na ginagtukmod niya nga muna himuon gumikan aning ML lagi sa atong cellphone.
2: Doon ay mga Facebook messages dari kagawad. Ato puning dawaton na si Ma'am Betty Mio. Yes, ibawal sa mga kids kay bad influence ni nila. So sa Facebook, duha na ang uyon kagawad. Napasilitong maghinay po. Mayong buntag, Mayor Tibbs Jr. kagawad, Jerry Pabe. Malihog ko si Bia. Lahit man niya. Sa kamayon, kamatayon, dili na. Ni Milagro sa Kasan. Ang iyang haya na sa residential luyo sa DBP. Ang lubong ipahibaw lang. Okay. Okay, Nicanor Santos Abilardo, paghilo mo oy. Pasangin lang ang ML nga dili man gani mo gamer. Maldito ho.
3: Ano na suko?
2: Ay, suko. Nick, ikaw, Nick, ba? Ha? Bida po ni si Nicanor.
3: Kesa na siya?
2: Nicanor Santos Abilardo.
3: Oy, Nicanor.
2: Porte gamit nung gano'y nga itong kauban na rin. Nahibaw si Diyang takbas-takbas ko nun. Wa, ano yung balyos. Ano?
3: O di, pagawas siya. Kana si Nicanor Abilardo, pagawas o goon sa iyo mga una. Ubing yung kag, dili na angay iban. Kaya kita awayon. Sa mabod si Abilardo, oy.
2: Ayaw pangaway ni.
3: Ayaw, kaya, ayaw.
2: O sa may huna-huna ni mo, uyon ka ba nga bawal ang cellphone na kung akong sabto ni, murag uyon, dili ka uyon. Pero ato lang paminawon po si Nicanor Santos. O kung sabot, uyon bagyod siya o di. Ang sa'y duwa nga dili ba yun dito? Tetris, ang saan po na? Naika ng mga snake-snakes. Ka na. Break game. Nakakabao ko ng snake-snakes. Malingaw po ko na ginagmay. Snake-snake, okay. Si Romel Budyongan, good morning Sir Pubs o Sir Tibbs. Naay laing games nga dili pinusilay, Sir Tibbs. Kanang scatter nindot. Scatter sugal man na, Romel.
3: Sugal din na scatter?
2: Ang mga
3: dili din na scooter? Abi kung kanang magsakay-sakay, mag-scooter ba?
2: Sugal na kagawad.
3: Scatter.
2: Ang mga psychologist ron kagawad. Oh. Kahibaw kung sa ilahanggi kanang kabisihan ron.
3: Daapon na cellphone gapon.
2: Kanang addiction to kanang Shopee o
3: okay.
2: Scatter.
3: Okay. No? Nadunggal na to. Nga gidakop siya. Di ba? Kanang maraging layas siya. O saka nagdasa sa lending institution. O niya dayon. Nilayas gumikan kay ang iyang kita nahurot og sugal sa scatter.
2: Oleg eh.
3: Oh, makada po din ang scatter no, maka-addict po da.
2: Maka-addict po da.
3: Uy.
2: Na ilang text dire atong dawaton na. Okay. Dunay text dire nganong ibawal man ang cellphone sa mga bata. Ang pusil maoy ibawal sa mga bata nga magdala-dala naon sa pod unsa man eh. O dili bawal naman jud daan ang bata magdag pusil. Bisag kinsa bisag dili bata bawal man da.
3: Dili ka authorized.
2: Dili ka authorized. Oh. Kay license to carry firearms. Oh.
3: Mahimo po nga atong dawaton ang opinion nila. Gawas ani ni ang pagban sa mga cellphone atong gikuha pa nila kung sa uyon oh, dili ba? Unsa po ilang angay nga kita, unsa po ilang mga opinion bahin ani mga estudyante kanan ang sudya sa eskwelahan aron di makasud kanini ang mga dunay plano nga mupatay o mamusil. Usa po na sa atong kuhaan og opinion nila. Gawas ani niya, uyon sila nga iban ang maong paggamit sa mga cellphone sa atong mga kabataan. Unya, kanini ang ato pong dawaton ang ato mga tawag, no? Ang ato mga callers, no?
2: Okay.
3: May bawal po na to.
2: Nganong ibawal man sa ato ba pwede to so dili to uyon siya kagawad ha? Kay nga mura man nang i-question
3: niya. Dili to uyon. Ari to siya ibutang na to nga dili siya uyon nga iban.
2: Dili siya uyon. Dahil lang text dire. Good morning, sir. Kamusta man tong treat man niya, threat, no? Sa BDT school nga gihilo man school nga gihilo man wala man gibalita kumo ba kay anak og dakong tao ang I don't know.
3: Okay. Murag diha kagawad.
2: Diha kagawad. Oh.
3: Ha?
2: Diha asa man tong dapit? Talibon tong atong nadunggan og talibon ba to, no? Talibon tong mura og bata nga gisugo kuno og kanang mature pero sa utak wa kinsa tong mature. Ha? Nadakpa na ang mature o ang bata? Ang bata nadakpa na, na under the custody na, pero gipangutan na lagi, murag na ako na gasugo niyang.
3: O, oh, matur ba nga, gasugo lang to siya, pag-post niya, gidelete lang po among mga text niya.
2: Among text niya.
3: Oo. Oh.
2: From Dimiao, pwede man dili ibawal ang cell. Ang angayan nga tangtangon, kadtong mga roadblocks nga malaw-ay like sugal og ML aw kana tangtangon so in short iban ang uban so selective ang ban lang kagawad no?
3: So kanini ang ingon na mo ban kay wa man ginadiri sa ato kinta kanang sa ML no og uban pa kanang scatter unta So kinsa may gay mo kanang giingon bitaw vice mayor og kanang mita unsa ba sila may mo control o may mo makuhaan na
2: maoy ga kuha na kagawad no maoy silbing ga control jud ana mo na ni rumbo karon sa atong mga ubang senador no nga tan-aw na nga dapita so kaning atong last nga texter from Dimiao murag selective ra ning iya nga ang mga games mo ibawal not necessarily ang paggamit og cellphone na kagawad pwede ba ka na pwede ra man tingali gihapon na no kinsa may in control of the nanang mga games no Meta og ang Facebook mismo no
3: Facebook og ang Meta pero ang Meta gud kay wa pa tiyali diri sa ato
2: diha man gud ang panapi kagawad no
3: kusog ka na ng ML sukat pa man sa una nadunggan ko nga kusog ang ML hangtod karon.
2: Mayong buntag Sir Tibbs, uyon ko kaayo dili na irason nang magamit sa mga bata kay kita sa una mag-agwanta ta sa library adto mag-research kanipod mga maestra nagpakasayon rapodron maayo lang ni mga batan-on og mga maestra og mag-vlogger maayo pa TikTok og mag-reels so dili uyon sila nga ibawal kagawad no
3: oo
2: gigamit na manggod po ni Ron sa ato ang sistema sa edukasyon o sistema sa panggobyerno kagawad no mura magdependent na gyud ta aning internet pero kaning mga games no? Pwede man tilitag makapuyo og wa jud mo na kagawad no
3: pwede god sige sa una wa banta
2: necessary ba na sa atong survival sa kalibutan
3: pero gumikan sa panahon kita nato karon ni ano sa nga mga new generation matud pa so na mo abide lang ta sa dagan kita sa panahon So, yun anak po na. Pero mo lagi na, piliun lang na to. Iwad-un na to, huwag mahimo, magkamagbalaod yun ang Senado o ang Kongreso, huwag mahimo, dili ipatangtang gina na ang mga ML nga makahatag kita kada mga sugal gana diha daghang na ungo na ang mga daotan nga mga buhat diha sa atong cellphone.
2: Dunay text dire kagawad. Good morning Radyo Merkado. Dili lang mga games maoy angay tan-awon diha sa Facebook ug sa internet. Naay daghan ana nga mga bad influence. So dapat gyud nga ibawal na sa mga bata. So naa kunoy angay uyon gagawad, no? So dapat gyud ibawal kay dili lang games kuno kagawad, no? Ang mura kitay ga makahatag og bad influence bakaha, no? Pero naay uban. Unsa pa man ang uban ana do? Naay mga salida bitaw diha do nga mga malaway pod, no? Ha? Mo kalit lang po gawas ana, no? Oh. O, oh, bitaw mo nang rasuna jud kagawad jiri nga wajud ko anang mag-cellphone.
3: Oh, na mga porno diha nga
2: kadugay man guna oro makalit lang pop up nang mga siksi ana mo dugay magagtanaw-tanaw.
3: Tinuod na. Ya. Kini ra bang mga ginikanan karon nga pananglitan karon og busy sila sa trabaho nga naay ila mga anak mohilak na naa ang ilang itangay ana tagaan nila cellphone.
2: Tagaan cellphone
3: kay. Oh, mo na ang mga kabataan karon bisan og mga usa pa katuig ang edad. Makamauna mo in English.
2: Ang aho kagawad sa una, katong ahong kinamaguang ang bata, maupo na lagi, mag-action na gilip, muhilak mo dyan yung bata, ang ahong ilingaw niya, katong Barney nga salida ba ito kagawad?
3: Barney, oo. Oh.
2: Barney, kayo mga educational man to kayo.
3: Oo.
2: Oh. Saan pag-pronounce.
3: Pero wa pa ang ML.
2: Diha na good at... Oh,
3: diha na ang ML.
2: Diha na ito. Diha natin nga liaw. Oh, pero Barney ako ah, this good, mo to kung bata, lahiro dyan mo mag-inenglish kayo. Oh, manit, tuluin na mag-inenglish. Ah, Barney.
3: Oh, bitaw.
2: Barney Academy. Ah, Barney Academy. Muna nga, daghang mahibaw ito kay educational man to, na pag-pronounce, pag-kuhan sa mga litra, mga letters, o oh, unsa pa na diha. So, makalingaw. Oh, unya makakuan gyud, makakaton gyud ka, no?
3: Kana mga educational unta, may butang diha kana na mga GMRC, ang mga kabataan kinalad tudluan ug unsaon pag tahod sa ilang mga ginikanan, unsa pag tahod sa isig katawo. Ingon na unta, pero karon usahay murag di na mamutahod ang ato mga kabataan. Oh. Kay abot lang, part ba na sa new generation.
2: Maugod so, ngayon, no?
3: Oo, oh, ingon na.
2: Nasakpan ang nag-threat sa BDT, sir. Usa rapod ka, student, anak o lawyer, ingon rapod o joke lang, pero nagpanik ang mga bata o parents. Dapat na ay silot kay para dili magdasa. Oo. Oh.
3: So, BDT, din sa atong dakbayan?
2: Matod pa ang texter, no? Maulagi, ha? Kaniligin mga joke-joke, mga prang-prang. Sa una, ang itong mga tinunto kagawad sa hinumdum ko sa una, akita pa'y bata kagawad, elementary. Basta panahog tingkalag-kalag. Among hibuon ito, kanang mga tanom, nga mga kaangan, ang among silingan, among pang ipamalhin ba man ang pagkaugma matingas siya kay gikalag-kalag. Gikalag, mga prank sa una, mga inadura. Kanang imura nga ipamalhin to yung tanom, ibabag sa iyahang agianan. Karon lahi na ning prank ron gagawad kay bumslit na, ha?
3: Mahalagi.
2: Lisod na. Dunay mga
3: na
2: text
3: kayo.
2: Ato pa ning dawaton ni mga text. Good morning, Sir Tibbs. Kinauyunan ko, ibawal ang cellphone. Ibawal ang cellphone social media sa mga kabataan 15 years and below. Aron mapugos og basag libro, newspapers, magazine, etc. Aron mo taas og IQ. Sa kabataan, sakto na mo unay kagawad.
3: Mutaas ang IQ. Ingangay ko aron nga mga opinion no sa atong texter.
2: Diyan mo na'y mubasa, diyan mo na'y muhago kagawad. Okay, naana tanan sa kuan.
3: Naana mo sa atong cellphone tanan.
2: Na cellphone tanan. Di mo putili tanan, accurate nga information nga naa diha, no? Hi, so, hasta gani atong ubang mga maestra og maestro pati sulod sa classroom, ilang mga student gi-appeal nila content sa ilang vlog. Okay lang og tinarong, pero ang gi-vlog yaga-yaga man. Ay, sus, Ginoo ko lagi. Ay, sus, matod pa. Makabuang mga po ni kagawad ka. Amazing mga ng technology
3: kagawad.
2: Hindi na ito, ikalimod na. Technology is so amazing.
3: Okay, so, mangutan na lang ko ni ang itong higala nga si Sniper 83 Lito Maghinay, no? Doon na may iyang pahibaw ba yun itong milagro sa kasan, no? Namatay, kinsa man ni, ikon sa man ni Muming sa kasan, ng atong higala. So, hinautunta si Lito makatubag ano niya kay Amigo man ato ning sakasan ko diha sa ininiang Calcita Street. So, palihog net, o kinsan niya, atong tibayaon sa si Tito Dampor di Ascogon, belated happy birthday sa atong higala nga kagawad sa Cogon, Dani Abiliana, o nga dosab atong tibayaon si kagawad Batsuy Alba di sa Poblasyon 2, may buddag kaninang tanan.
2: Mm. Okay, doon na i-text diri kagawad. Sir, dapat ang atong gobyerno rumbuho nila ang Facebook. Kaya ang Facebook mo ay source of everything. Nga giingon nato nga maot diha sa ato ang social media. Kinahanglan ang mga senador mangusog ani. Maulagi.
3: Mahimo ko diha lipo na. Basta mangusog lang ato mga kadagkuan din sa atong gobyerno.
2: Sasakto ko dito itong gihimo ni Risa Ontiveros, no? Nga ang meta mo iyahang gikuan iyan.
3: Mura gi-question niya, no?
2: Question niya. Pero maulagi, di ka ka-direct diritso dito, no? Kinsa mo itong iyahang gi gigaling niya muraman og di mo kuan ramon po no? Di man kaayo gyud mo sila otoridad nga mo lihok kagawad, no? So mo na tingali dako mo guni kagawad unsaon man ni kagawad nga dili man lang guni sa Pilipinas ning Facebook
3: mo gyud no ang ato lang himo ani kaning atong gipangayo nga opinion nga ibawal na lang gyud ang paggamit anini ang atong mga kabataan anini ang mga 15 below mo gamit anini ang mga cellphone
2: mo gyud no. So mao ni girumbo karon basin ra nga ang mita mga kaigsunan nga mao ni mo lihok ba aning panawagan karon sa ato ang ubang mga senador basin ra pod ug mahimong balaod na nila kagawad Jerry kay sa ubang nasod gihimo naman ni tungod kay ilang gi acknowledge nga ang mga minor di edad kagawad murag maglisod pa tingali og timbang-timbang ba dali pa madani ba kaha ba
3: yes,
2: dali pa matintal murag ba dili pa kaayo ka pamayhon maayo og unsay sakto ba ni or dili ba no o bisag karon na kagawad no naay mga bata mismo atong bata gani no mag-isgot na bahin og magbisikleta gabiing dako so pagkangan lang ganahan siya magbisikleta so kita mo ay mo peligro man ning gabi kay ngit-ngit man basig magdasmagan ka no so what the mo nila na kaayo nga panglantaw nga ingon anak ba ang ila lang makabisikleta sila no bisan pagkamao sila mo bike pero wa man ta kahibaw sa uban og dili kaayo mo tahod sa mga rules sa kasada kagawad no
3: gamantay
2: ka pero ang uban nga kilas man no hubog ana ngit-ngit gabi eh. So mga inanang butanga ba kagawad ba no angay naay role gyud ang parents anak nga kinahanglan ibalanse po na nila no ang gustos bata og ang ilaha pong seguridad ang safety kay aron na dili pud ta ma stress kagawad Jerry ha?
3: Dako ada ko og papel ang atong mga ginikanan bahin ani ni Vice Mayor Tibbs no kay sugod sa atong mga Pinoyanan adha magsugod ang edukasyon para sa bata. So panalitan karon og ingon ana kadtong imong giskutan nga magbisikleta magkabi eh. So ang ato mga ginikanan og mahimo sila na imong badlon sa mga bata og mahimo mga alas 9 na ana sa ilang balay. Dili na pasuruyon ang mga bata nato nga mga batan-on kinta.
2: Karon ang uban ginikan pasagdan nila kagawad no. So gabi nang dako tuwara dito sa gawas no peligro. So kana gud tanan naana na nga challenge sa una pagkagawad. Hingdako ang challenge sa dihang misod na ang teknolohiya, no?
3: Correct, oo.
2: Nga ba, og wata ka pangandam, og unsay posible na yung impact, ang ato laman nga, nalingaw gyud ta. Unang makalingaw, makakontak ta, no? Kinanindutan ng cellphone, anywhere, anytime, kagawad, ah, pwede ka mo gamit og cellphone, no?
3: Tinood na kay, dito ta sa Mindanao, Vice Mayor, no? So, sa tulog kasimana, dito ta, doon ay ato mga kaparintihan, labi na si ato nga special mention si Siling Mula. Nagpaminaw ron dito sa Bukidnon sa atong programa. Kay lagi, bumikan ang cellphone, nahimo nga makapaminaw ang ato mga bulanon ngadto sa mga balita sa dinhi sa Bohol. Gumikan sa cellphone. O guwa pa ang cellphone, unsa man atong gamiton, telegrama. Bonay atong ibon telegrama.
2: Kana gupong dapita makaingon juta nga nindot gyud kagawad, ha?
3: Anindot kayo.
2: Man bago ka anytime, anywhere, any person imong istoryahon, bisag asas kalibutan, pwede mo istorya sa cellphone, ha?
3: Ug nga to mga anak to sa gawas, dali ra kay inigdial ato sa cellphone. mabati na nato makita pa yun.
2: Makita pa, no? Pero luyo niya ng tanan, naapoy mura kita hay o danger zone kagawan, no?
3: O, muna ginigipa, para muna gilihok karon sa ato mga senador, nga ugmahi mo, ibawal na mga dili mayo.
2: Ibalansi ba? Ibalansi.
3: O, ibalansi. O.
2: Good morning, Radyo Merkado. Sa ubang nasod nga bawal na na, dili to jama-jama nilang pagamaa nga balaod. Giagi gito og proseso, apil na ang sugyot sa mga psychologist. Kay kaning istorya ha, istorya guni bahin sa psych sa bata. So importante gyud ni ana muduwa ang huna-huna sa mga psychologist. Oh, sakto pod, tingali no. Okay, kanang magbangama kag balaod gagawa di man mahimo nga huna-huna ra na nimo sa mga senador o mga magbabalaod, no?
3: Oh, dunay ilang invite nila, ay gama nila sa balaod, invite nila og kinsa to mga dunay doon na ba yung mga expert, kasinatian, no? Bahin na niya, mga experience, o sa may angayan ni Moon, o, ingunan na kinta, o niya, kinsa po ang angay ganito, nga hangyoon kinta, nga umay mo, ibawal na sa ato mga cellphone.
2: Okay, napailaing mga text dire. Facebook, ato nga, dawato ni kagawad Jerry, ha? Lito maghinay, iya tong iyaan kagawad Jerry?
3: Iya ani so, Moming
2: Henry Sakasan, mau ba?
3: Oh, kada si Henry Sakasan ato nang higala, amigo na.
2: Okay. Napaila ang text dire, maayong buntag Radyo Merkado. Uyon ko kaayo nga ibawal sa mga bata ang mga violent games diha sa cellphone. Wa gyud nay hinungdan. Wa gyud kuno hinungdan kagawad, ha?
3: Oh.
2: Natud pa sa ato ang
3: text. Kani bisan pornography, agay na nato ibawal. Tay ang mga bata makakita ba na na?
2: Okay, napay laing text dire. Ibawal gyud na, dapat mulihok ang mga senador o ang mga congressmen ana. Ibawal gyud na, so dapat mulihok ang mga senador o mga congressmen. Basta gahuwat pa ni sila lain na pong shooting incident kagawan aron adto pa gyud sila mulihok. Pero kagawan, no, kung tuntanawon ba, ang influence coming from the cell phone is just one of the several influences, no? Atong tanawon naay na musil tungod kay naay pusil, di ba? Dili ka kapamusil kun wa kay pusil kagawad. Nganong naa may pusil ang bata? Mao na diha kagawad, nganong naa may pusil ang bata? So ang mga panghitabo nagtukmod kagawad nga ang kaso katong takluban, pulis ang iyaan, didtugikan ang
3: pusil. Didtugikan ang armas
2: dito sa Sambuanga. Commissioner sa Bureau of Customs kagawad, chief sa Bureau of Customs, so otoridad na ang pusil. So ang common nila kagawad is persons in authority maoy source sa mga pusil nga gigamit sa mga kabataan.
3: Oh, kay kato nahibaw-an man nga iyaan ang tagiyatong dito sa Tacloban. Oh, nganong nakuha man to sa bata? Oh.
2: So buti pasabot kagawad, naay bata nga namusil tungod kay naay pusil.
3: Dunay negligence.
2: Nganong naa may pusil?
3: Gun holder.
2: So kanang itutukan tingali sa atong otoridad garon, tan-awo ning mga naa sa men in uniform, the policemen o kinsa pa na military, basig naa po ni sila yung mga anak nga minor kagawad, no?
3: Correct.
2: Sa junior high school, military, kay vulnerable na sila nga ang ilang armas, basin og sikuyo na sila mga bata.
3: No, mo good. Dapat doon na imong, dili na nimong iyong, basta-basta na lang nga butang lang diha. Katong dito sa Sambuanga, pato ba dito sa sakyanan, sa tag-iya kita, katong amahan kita, totoo, dito sa sakyanan, nagpili totoo ang duha ka-armas.
2: Kaya bisan pa kagawad, unsa ka violente ang una-una sa bata, kaya na-influence baka siya sa Facebook, sa mga games, pero kung way armas nga gamiton, ba, dili ka pamusel.
3: Na dili, yun.
2: So, titutukan tila na sa otoridad. Nganong na ay source of pusil ang mga kabataan? Ang mga sources of pusil sa mga kabataan nga namusil karon nasa otoridad gagawad, ha?
3: Oh, nasa otoridad. Ah. Mga totoo, ano? Atong naibawaan, o niya, sigun sa atong nadawat ng mga tao, mura og dunay giatibang kaso, giatubang kaso katotoang tag-iya sa pusil.
2: So manawagan ta sa tanan nga mga pulis, mga military, those who are in authority, katong mga gun holders, nga kun duna pa mo'y mga bata nga minor, pagbantay mo kay basin og kamoy sunod nga sikuyo ng inyong arma sa inyong mga bata, ha? Mo na atong panawagan nila karon kagawad, no? Kamo dihang mga tag-iya pusil. labaw sa tanan ayaw tudlue ang bata niyo paggamit og pusil kay kadtong nahitabo sa bangga kagawad di mo ko motuo kagawad og wa tudlue.
3: Sayo nan kadto kadto to ang assault rifle man to ang usa o di kadto ko sa kini nga 9mm no pistol. O pagdapitan og wa ni motudlo eh wa kay bo totoo nganong makapabuto man siya
2: bisan pa og ang internet motudlo nimo unsaon na kagawad lahi gud tong maka-experience kagamit kay kanang pusil go gagawad mo recoil maguna mo sipa maguna so bisan pag unsaon pagtudlo sa butang nato wa tudlo eh nag-cut-on lang siya sa Facebook okay, unsa, pero lahi gito maka-experience ka. So akong tanaw gito ito gagawad gituluan gito sa amahan unsaon paggamit
3: possibly po
2: anad man kaayo ha ni kagar ni gikak pa niya gamit pag-usa so murag na agyoy gituluan gito so manawagan ta sa mga ginikanan ayaw sa tudluin ang inyong bata kung na minor pa na bahin paggamit ang inyong armas kay kung makamao na makuan man na kagawad no? Mura man na siya o makurious ba nga musuway o gamit ba
3: tinuod na pero sa atong tanaw doon ay mga ginikanan bisan pa ini na ibutang motorsiklo mualaw na nga itong mga ginikanan nga mapatuon o magpa-drive sa ilang mga sakyanan sa ilang mga anak nga below ang mga minors pa o pa lisensya
2: buti pasabot kagawad accomplice sa crime sila.
3: Amo gyud ang ginikanan kinalan una gyud nga may motudlo sa mga kabataan nga og mahimo dili pa kaangay mo daan anaan dili pa kaangay makakatuon anana kay dili pa imong panahon oo pa kay katungod nga mogamit ana na mga butang mo
2: 7 minutos kagawad sa dili pa ang alas 10 dunay color aton dawaton sa ramon tudo okay yes
3: bali
2: hello.
4: Hello, may buntag.
2: Sir, may buntag.
4: Bye.
2: May buntag.
4: Dari, Bobby.
3: Yes, may buntag, sir.
4: Kanang gatong yung isputan na dili ibawal ang cellphone o yun, kuha na nga ibawal gina kay kumika na karon.
3: Hmm? So, nga yun ibawal, no? Ang cellphone.
4: Ano, yun?
3: Sa ito pa nga ito, mga kabataan, dili na yun paggamitin ng cellphone.
4: Oh, nga naman po na mga maestra nga ikuan-kuan po nila mga thesis anak mo po sa cellphone nga. Ikuan na po na eh, personal na po na nila kuan nga ay pa...
3: Oh, basta sa imo kabahin na sir, dili yun ka, angayan yun, ibawal ang paggamit cellphone sa mga minor de edad.
4: Oh, no, dili.
3: Okay.
4: Sir, kailangan kayo. Wala ka kay Baong namatay sa muming?
3: Puwa man, namatay di ay?
2: Namatay na po?
4: Oo.
3: Dugera?
4: Kasunod na siya yayaan.
3: Kano siya pa man?
4: Ilubong na matong maging gamit ko.
3: Si Bubing?
4: Oo. Yan, napay nagat.
3: Huwag ko kay Bao kayo. O gehebao ba ko? Makundulins ko.
4: Oo, malagay man itong... Ang kuha na kong tawag?
3: Huwag ko na kaan kulit. Huwag ko kay Bao. Si Bubing namatay, no? Kundulins. Ang iyang asawa, kinsa to yung asawa? Asawa?
4: Si Kunset?
3: Oo. Oh, kanyang Milagros, iyang iyaan.
4: Oo, ga. Dalubong may Domingo, namatay po diyang ma'am, iyang iyaan na ng Lunes.
3: Pastilan, no? Ato na ba itong amigo, Gilet?
4: Oo, lagi.
3: Oo, si Gilet. Salamat, Gilet, ha?
4: Salamat po. May buntag.
3: May buntag niyo. Okay, si Lito Magina ito, ang atong sniper number 83, Vice Mayor Tibbs. Atong tibayon de si Dingdong Magunsya diha sa Magunsya Barbershop bogaw atong higala na si Julius Madanggit diha sa Kugon may buntag mga lamdagan family labi na dito sa kininiang sa Habitat Village no sa Buol may buntag ninyo diha niya sa atong mga kaparintihan dito sa Balilihan kumusta kinintanan ang atong mga opisyal diya sa Balilihan, sa Sagasa, ang atong kapitan diya, si Kapitan kininiyang Elmer Palwa, no? Mayong buntag o labinaw sab ni atong igagaw, si Nirya Pabi Piang, no? May buntag kaninong tanan, atong mga kaigalaan diya sa Antikira, diya sa Cortes, ang atong mga kaparintian diya, may buntag, og gamay na gitag oras ngali
2: duna sa impebaw na to kagawad diri kay importante po nila ba kay nangawa ning yang ngayabi kagawad no
3: sige go ahead
2: in May key version number 2 nawa ni kagahapon August 21 2026 Friday evening alas 6:40 ngadto sa alas 7:10 ang maong oras nga manawa ni siya no place Tagayta, Dawis, no? Tagayta, Dawis to Cosue area, no? Muna ang lugar nga nawad ang Tagayta. Hmm? O, Tagayanan din napita, no? Cosue area.
4: Dito na bilin tali kay Katagay.
2: Nilabay, rahadbong na tali ni kagawa. Description, na ay name tag in gold plate, angan sa name tag sa maong key holder, Virgilio Raul Montijo the 4th, the 3rd, no? Na ay lima kayabi nga uban ani ang wireless key sa in May no? Palihog lang kinsa to nakapunit ni ining maong pungpong sa yabi, kontakan ninyo kining 0997 943 6910. Akong baliko, no, kinsa nakakita aning maong yabi nga dunay nimtag nga nimtag in gold plate nga ni Virgilio Raul Montijo the 3rd. Kaning numero mo itawagi 0997 943 6910. May buntag ni Marivic Marinas, ni NMP Sniper. May buntag usab ni NMP Sniper kagawad. Jerry, doon na pa lain nga mensahe atong basahon na kagawad, no? Tungod kay ang ubang mga senators gikalampag man ang mita, intrapodayon si Ruben hulga sa mita. Hoy Ruben, copy face ra na imong gibuhat pagpuyo diha kay wa man kay kwinta pagka senador. I am sorry to say. Oh,
4: uy, sige. Say, uy, kwinta nga number one senador sa Pilipinas.
2: For vida lagi. Oh,
4: oh, oh, ang problema kay iyang ginan nga be fair mga prosecutor.
2: Oh. Oh. Mao lagi.
4: Wa siya kay bago siya papel sa prosecution.
2: Wai sa dun si Ruben anak kagawad kay gibutaran man sa mga Mo Pilipino. Saon man nimo? Oh. Number one, galahan man ning mga Pilipino nga mga leader nga mga
4: magkatawa taw sa haiba.
2: Mga aktoron, mga gwapohon. Oh, dili kay gwapon, gwapo gyud.
4: Gwapo.
2: Oh, ya aktor gyud. Oh. Oh. Oh, kinahanglan mag-aktor sa kauna ani kagawad aron
4: ka masinado. Matud pa dito. Wa kanang ilang ipadayon karon impeachment trial sa atong vice president.
2: Oh.
4: Ngayon, impeach pa na ninyo. Remember that 32 million ang nakuha sa ato vice-presidente.
2: Mm.
4: O niya impeach lang na nimo.
2: Mm.
4: So, dili mo na ang ipangutana kay part mo na sa konstitusyon. No?
2: Oh.
4: Proseso na o panalitag doon ay mo reklamo bahin sa kwarta nga git pial nimo.
2: Mm.
4: O usa na. So, katotohan si Ruben Padilla, wag kita'y mahimo. Ato manang sa, no, katong nibutar ni Ruben Padilla, number one.
2: Mm. Good morning, Sir Tibbs. Uyon ko kaayo. Uyon ko kaayo na bawal ang cellphone sa mga bata sa mga school. Kita mga estudyante manta sa una, wa mantay cellphone. Ngano sakto man na atong pangutok? Wa pong puy drag sa una po gawa, no? Wa po siya po.
4: Wa drag sa una.
2: Oh.
4: Ang drugs na kaingon din niya. Adili po gubuto ang drugs makaingon sa paggamit cellphone sa mga bata. Oh, kay,
2: wa pa man mag-drugs. Wa pa man.
4: Nabay drugs na ng usa ka tuig pa kamauna mo in English.
2: Ah, wa jamoy drugs na.
4: Ah?

0: ang pagkaon gagawad, no? Kay bisan pa kung sa kaanad ni mo cellphone, dili man maghatag ni mo sumpay sa imong kinabuhi, kay dili man makabusog, no? Daghan na ang sitwasyon ato kagawad, daghan ang mga umahan nga wa nay nag-uma tungod kay wa nay hingsunod sa mga katigwangan nga mo-uma dito. Dapat unta ang technology mutabang ni ana pinagi baka sa pagamag mga robotic nga mo tanom, robot nga mudaro. Okay, di jamo na may muhikam rog yuta kagawad. Ambo gikan magagbinda na karon na daghan jamo pateling mga kayutaan ditong wa nay nagtikad kay mga bata na buang nasa technology. Oh, habal-habal tong uban jamo nay musa kag lubi kay mas mayo to sakyan tong habal-habal kagawad.
1: Wa na dito sa Mindanao ang atong mga umahan dito labi na maisan ang mo harvest na dali ra kayo. Ang ibang maisan na pasuruyan lang na o kanyang harvester. Moraga nilubo na dayon. O niya dayon, ang kininiang maupod ang kininiang humayan. Sugukon po na o kininiang harvester. Sinapun na po.
0: Way problema ang harvest kagawad. Ang dako mang trabaho sa humayan ngayon ka na mang pagpreparar. Daro, tanom. Mo kana ang dapita sa Japan, naan naman nila ng tanom nga makina na, no? So dire naatingali pero dili tanan nga mga areas, no? Kay ang food production kagawad mo nay importante kay bisag unsa nato ka advanced sa teknolohiya, mugubak ta sa pangutana nga ang ato ang tiyan unsa may gikinahanglan. Ang gikinahanglan Facebook ba gikinahanglan sa atong tiyan? Dili, ang gikinahanglan sa tiyan tinuod nga pagkaon kagawad, ha?
1: Correct, tinuod na.
0: Mo na nga dako nang challenge po nato ama ka mura ba og ang priority sa ato ang deep edron ba? Unsaon nga itong mga kabataan competitive with what is trending sa kalibutan, but somehow nakalimtan na ito ang basic, no, nga magpabusog sa itong tiyan, ang gardening, ang agriculture, o guban pa, no, nga ang mga bata murag wa na kay hilig, wa na hingsunod sa itong mga katigwangan sa pagdaro, pagtikad sa kayutaan kagawad.
1: So, Turek, ang problema sa itong mga mag-uma kay dito sa Mindanao, doon naman tayo giuma. Ang problema na to dito, problema, bisan din he sa atong lalawigan sa buhol. Ang problema sa atong mga mag-uma ka ng mga inputs, no? Mga seeds, kaya mahal na. Di na mahimo mag-gamit-gamit kaga seedlings nga dili kita ingon o kininang hybrid. O niya, mahal pag yun kinini ang mga fertilizer. Mahal pag kinini ang mga gamit, mga chemicals. Kita, dili man mahimo dili ka mo gamit o kinini ang mga pag-spray para sa mga insecticide. O muna na ay problema, mahal, so dapat lantaon sa atong gobyerno nga ugmahin mo, tayo subsidize ka na lang gamit sa atong mga mag-uma.
0: Ginoon. Wala tayong oras kagawad, no?
1: Bueno, magpasalamat na sa atong mga katauhan, labi na sa atong mga kaigsunan nga nagsunod din ng atong telepon Radio Mercado. Kining upos ng igala, Jerry Pabe, mga kanina nagkasalamat, tangtod sa sunod sa manupon, may buntag.
0: Okay, usap si TIWBS Bumbulisa. Magpasalamat ka ninyong tanan. Mag-ubantas kahanginan mga sano sa Sabado Puhon. Dinihilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Dagan salamat o happy weekend ka natong tanan.
2: Inyong nabati ang sinimanang tulumanong sa radyo na gikagubtan sa tanan. Mga hong-hong o hohong-ihong. Atong hipuson o tapukon. Radyo Mercado, ang tabuan sa mga opinyon. Hangtod sa sunod Sabado. Radyo Mercado, ang inyong nahuna-huna, among ipahiluna. Radyo Mercado.
3: Bye-bye, Ninay!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dahil gipatumar akong amahan.

0: Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugar Troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang Sugar Troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugar Troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Prolong Sugar Troll invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
3: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: 20 plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.

0: responsible.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
1: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa mi sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal ang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
11: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
12: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Ah, kuya waoy!
13: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
14: Alagang Unilab yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo,

0: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
1: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
2: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
5: DJX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: si siya, appeal na ang mga police, mga underage man eh, napoy DSWD, parents, teachers, daghan sila. Mao na nga, whatever nga recommendation nga ilang mahatag, maaksyonan dito sa mga agency nga concerned. So, suggestion po ni nako to the presiding officer, no, nga I hope nga maabot na to sa atong Alandong Mayor nga muhatag siya og executive order nga mo gama og create siya kanang group nga mo usulbad nining maong kaso. So kuan kayo ni siya kanang kinahanglanon dito so nga himuon, di pwede dugay-dugayon. Kay mo makita na mo no pag meeting nga bisig si Consul Budlong, kaingon ko dito, ibalik na ito ng kat, ibalik ito, garo. Nahibawan mo taan na nga, giwa na na. Tungod na utro na ang mga estudante. So, angay yun, nai action, Mr. Chair.
1: Okay. Yes, Honorable Besas.
2: Thank you, Mr. Chair. In addition, Mr. Chair, no, nag-iskot mo tao, disiplino. As parents, we consider schools as our second home para sa itong mga bata, but discipline starts at home. Kung unsa ta sa tuang balay, mo-reflect ina sa tuang mga bata. So, kinahanglan gid siguro, dili lang tayong magunahon na sa disiplina sa tuang mga anak, gawas sa tuang balay, sud sa eskwelahan, kay dirigid mismo sa tuang pamilya kung unsa ta, kung kamauta mo disiplina sa tuang mga anak, mo-reflect gina outside sa tuang panimalay. So, angay siguro, i-consider na to, ang ipatawag na to, ang PTA, and also kanang mga concern nga mga parents nga naay mga bulay o gugutok nga mga anak nga dili gid nila madisiplina kay lisod man pud og ato pong iasa dito sa tuang mga maestra, which is kay bao man ta nga budisiplina na, pero kita as ginikanan lisod pud pasagdan na tuang anak og atuang kay bao ta nga dili maayo, ura pud og dili po nato insakto, dili nato badlungon. Kay lagi ang disiplina nagsugod gud sa tuang panimalay o dili sa eskwelahan. Ang atuang ang teachers na to is second parents na nasa tuang mga anak. Pero kita mismo ginikanan mo disiplina gud sa tuang mga anak. That's all, Mr. Chair.
1: Thank you. Okay, yes.
3: Mr. Chair.
1: Yes.
3: I would like to second the sentiments of Honorable Besas, Mr. Chair. Although I'm glad that he mentioned it because I'm not a parent myself, pero it is true good na we children spend more time at home than at school ba. So I think as time goes on ani atong gi request or na support usab ito mga further actions bitaw together as a whole. We need to work hand in hand together. Dili magsilbi na sa kitara lang ani sa LGU, dili po magsilbi sa eskwelahan ra, but discipline should start at home. Diba? Majority of my colleagues here are parents already, parents also. So that's also very difficult, Mr. Chair. I think in ituyok sa panahon, we also need to think of steps and actions without Mr. Chair. Ma-identify na to ng mga members kita hay sa mga gang. Nga na, apil ang parents si patawag po na to po. Kay di man ay makaya kita rin mo disiplina. At angay po tayo magtabangay. I think my point is I just want to second the sentiments of Honorable Besa that in the future, usap ay mga future steps ato, resolutions, ordinances, in order to para gin madisiplina ko po na angay po ito, huna-hunaon po ito ng ginikanan bita po, Mr. Chair. So, thank you.
1: Yes, Honorable Besa.
4: I've heard plenty of suggestions, no, recommendations, and sentiments. Maybe we might as well refer this to again to the Committee on Public because we are tackling the YDT and yes, the solution for YDT now. So
1: yeah, I
4: proceed with the panel. We might as well refer this to the suggestion of Honorable Kabalit, Honorable Besas.
1: So are you saying to defer the approval of this?
4: No.
1: Makasakasag yun na ito o sulbad kaning juvenile delinquency. And it is not just local but national ang problema nga juvenile delinquency. But I'll just try to focus on this.

0: resolution. First, siguro, no, there are a few technical problems, no, kaning fourth year high school student, since K-12 naman taron, ang pasabot ani is grade, kuan? Grade 10? Grade 10, you know? Okay, so, actually, grade 10 students ang pasabot ani, dili, fourth year, kay K-12 naman ta. So, dili ni senior high o kuano o kanang junior high ang pasabot ani. Aning fourth year high school student nga si AT.
1: Ta? Mr. Chair, before there was no senior high and kuan junior high.
0: Pero karon man taron nagsulyo
1: mo lagi. So nato ana.
0: What do you mean when you say fourth year high school students? Is this senior high or grade 10?
1: Grade 10.
0: Grade 10 is siya.
1: Grade 10 magyud.
0: So grade 10 o grade 7 to 9. Okay. And then also my question is kaning Citizens Army training, well, it was actually canceled or na-usob nita, na restructure ni siya, no? Way back 2003. Ang karon is Citizens Advancement Training, di ba? Mm-hmm. Naman ta karoy si AT gyapon, pero ang tawag ana Citizens Advancement Training, meaning naagi po tayo si AT, which also gives a bit of murag discipline sa mga estudyante, also gives them
1: wala man siguro na kana advancement training, no, same siguro,
0: Citizens Advancement Training
1: wala na
0: si AT. Or katong kuan man siguro na imong pasabot sa CWTS, man imong pasabot CWTS, di ba? But akong nahuna is napag-ihapoy CAT, pero nako na convert na siya to Citizens Advancement Training sa high school students, from what I learned nga naagyapon siya pero lahi na ang yang form. Are you talking about going back to putting high school students in military uniforms, doing basic military drills, basic military training? Is this the because mo man ay Citizens Army Training god, but right now na evolved na siya, wala na yung may mga basic military drills, but there are development, youth development training sa high school nga does not involve basic military drills, meaning mag formation sila, magpalit sila mga uniforms, military uniforms, magmarcha-marcha sila sa ilahang kuan. Is this the thrust of this resolution to again subject the grade 10 students to basic military trainings?
2: Okay, mao to mga higala, no, ang pipila lamang sa naisgutan sa sesyon sa sagudiang panlungsod sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, nindot kayo, loadable kayo tong initiative matod pa ni Vice Mayor Adam Hala sa sagudiang kabataan, mga kaigsunan, no, nga ang partnership agreement, no, tali sa city government, no, sa DepEd Tagbilaran o sa University of Bohol, o gitugutan sa konsiho si Mayor Ginyap nga musod sa usa ka kasabutan, mga higala, tali sa naisigutan nga sektor, no, naisigutan nga sa DepEd o sa University of Bohol, mga higala, o kadtong Citizens Army Training, murag naka-experience ani si Eric, no, sa panahon nato, mga higala, usa ka nindot yung gayo, no, kanang Citizens Army Training, mga higala, no, kay makatabang na sa bantay sa seguridad, no, nakasuway ta na nga kanang maong training, mga higala, sa dihang gikan patag second year, third year, fourth year ni atong 2000s, mga higala, no, kay dako kayo nagtabang makabantay onya, makadisiplina pod, mga higala, onya, mo ni kinahanglan sa mga eskwelahan, unya ang ato mga eskwelahan dinhi sa Dakbayas Tagbilaran mga higala, no? Do na nay mga eskwelahan nga namalit og metal detectors, unya do na puy eskwelahan nga like ang Tagbilaran City Science High School, mudugang pud og security guard, ha? Naibala na nato gikan kang City Administrator Alvin Acuzar nga mao poy presidente sa Federated Parent Teachers Association dinhi sa atong siyudad sa Tagbilaran mga higala. So dunay mga security and safety measures nga gihimo ang atong siyudad unya balikon og patawag no ni City Councilor Jose Floro Plong Rinca, Chairman sa Education Committee, ang mga school officials kay asosihon pud og balik og gipadayon papuntong mga safety and security measures pagpatuman sa dihang nibuto tong kining panghitabo pod no dito sa Tacloban City mga higala sa usa ka eskwelahan dito. Dito na nagsugod ang pagpahugot og seguridad sa ato mga eskwelahan mga higala no. Random inspection no sa mga estudyanteng musulod o sa mga tao o bisita nga musulod mga higala. So nini ang kinahanglan na ni koordinasyon gyud no sa tanan nga stakeholders sa eskwelahan mga higala, tanan nga mga sektor sa eskwelahan, PNP, PTA, DepEd, local government, kinahanglan gyud nga mag sharing of ideas mga higala kay dili ni angay ibaliwala ang mao mga insidente mga higala. Tuod man nasuta nga hoax o kining binuang dili tinuod tong ginaunhan no, pero dili gihapon angay magkumpiyansa ug mao nay gusto sa mao nay gusto sa city government mga higala no, ni Mayor Jane og ni Vice Mayor Adam Mala og sa mga konsehal nga dili gihapon angay magkumpiyansa kay kining susi mga higala no, ini mga posting diya sa social media nga mga nanggamit ng mga dummy account no, on the part sa atong PNP na murag maingon-ingon nga lisod na mga higala ha, kay ipang delete to niya nanapuy lain mga higala. So ang atong sangguniang panlungsod kining proactive no ang gihimo mga higala. One of the oras mga higala, lapas na kayo. Kininyong Ubos Gigala sa Kaginan, Ray Tutas. Magpasalamat ka ninyo. Mudapit hangtod sa sunod Sabado. Dini sa atong tulumanon. Tak na sa segunyang panungsod. May ngunto ka na itong tanan.
3: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlungsod sa Tagbilaran. Hangtod sa sunod higayon sa samang Baknaw istasyon, matag adlaw Sabado, alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa unto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: Atong balita sa kauluhan. Posibleng musaka na sunod simana ang presyo sa diesel o sa gasolina. O mahitabo ni. Bad news na po. Ano ang report sa UNDV News?
1: Wala. Mababa yung kita. Halos din na nga makabuhay eh. Mahal ng diesel tapos tataas pa ulit. Patuloy pagtaas yan, di wala na. Yung subsidy naman, di naman lahat nabibigyan yun. Sa Roosevelt, wala naman subsidy dyan eh.
2: Lalong umiigting ang pagdaing ng mga tsuper ng Public Utility Jeepney o PUJ sa hindi pa rin matapos-tapos na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ay habang naka-apekto rin sa kita nila ang patuloy na pag-ulan at pagbaha na naglilimita sa kanilang pamamasada. Kaya kung tataas na naman ang presyo ng krudo, nangangamba ang mga PUJ driver dahil halos wala na silang maiuwi para sa kanilang pamilya.
1: Eh, kailangan na magharap ng ibang trabaho. Baka contraction na lang. Eh, kasi hindi na pwedeng makabuhay ng pamilya to. Tapos may nagpapaaral ka pa.
3: Pag talaga hindi na kaya kumita ng halagang kahit mga 400, 300, talaga hindi na mabiyahe.
2: Ayon naman sa ilang oil companies, panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading ng Mean of Platts, Singapore o MOPS mula August 17 hanggang 20, nasa 1 peso and 30 centavos per liter ang posibleng dagdag sa presyo ng gasolina. Habang naglalaro naman sa 2 piso kada litro ang maaaring itaas sa presyo ng diesel. Posible pang mabago ang taya sa ipatutupad na fuel price adjustment depende sa galaw ng presyo ng langis sa natitirang trading day ngayong araw. Inaasahang ilalabas ng Department of Energy o DOE sa Lunes ang opisyal at pinal na price adjustment para sa susunod na linggo. Paliwanag ng oil industry sources, umakyat ang presyo ng langis dahil muling lumakas ang geopolitical premium. Sa gitna ito ng humihinang pag-asa sa diplomatic solution sa US-Iran conflict at normalisasyon ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Habang nananatiling unstable anila ang supply ng diesel sa Asia dahil sa mababang inventaryo, limitadong supply mula sa Middle East at restriksyon sa exports ng Russia. Kinundin na naman ang transport group na manibela ang posibleng panibagong pagtaas sa presyo ng petrolyo. Giit ni Manibela Chairman Mar Valbuena, kung hindi mapapababa ng gobyerno ang presyo ng langis, ay dapat pagbigyan ng mga tsuper sa hinihiling nilang fair increase. Kung magpapatuloy pa rin ang oil price hike, plano ng grupo na paigtingin ang kanilang mga panawagan sa pamahalaan.
4: Siguro mga protesta kasi nung nakaraan nakiusap sa atin ng Malacanang na huwag nang ituloy yung mga transport strike kasi kawawa yung taong bayan. Gusto ko sana pinakinggan natin ang ating Pangulo, sana pakinggan niya rin yung hinaing natin.
2: Wala pang itinakdang petsa ang manibela kung kailan ang posibleng pagsasagawa ng kilos protesta sa gitna ng patuloy na pag-ulan at baha dahil prioridad anila ng grupo ang kaligtasan ng kanilang mga kasamahan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Salamat sa UNTV News sa atong balita sa gawas. Gipawos na sa state of emergency ang tibuok Dover sa Delaware State sa Amerika tungod sa kusog na tornado o buhawi. Balikan natin yung interview sa detalye nini.
5: Isinailalim na sa state of emergency ang buong Dover sa Delaware State sa Amerika dahil sa isang malakas na tornado o buhawi. Alas 6 ng umaga ng Huwebes sa Delaware nang magpadala ng alerto ang National Weather Service matapos mamataan ang pamumuo ng buhawi sa Delaware Bay. Pinapayuhan ang mga residente na maghanda at manatili sa mga basement ng kanilang bahay at kung nasa labas naman ay mag-ingat sa mga lumilipad na mga debris. Bukod sa Delaware, inaasahang dadaan din ang nasabing buhawi sa Southern New Jersey, Philadelphia at iba pang karatig lugar.
6: These storms are going up, rotating, and the Storm Prediction Center has added a SIG 1 Category 4 tornado. So we have a combination of big-time instability and strong low-level winds here. Possibly even a regional outbreak of tornadoes is possible this afternoon.
0: Ayon sa lamat na UNTV News, sa itong tibayo, nagpapaminaw ni Doc RR, karoon diya sa lungsod sa Luway, ni City Jesus, Dr. John Duralba, ni Sir Aster Duisabas, diya sa Bitat Village, Ansoy Kumido, diya sa Kanangan Corilla, o di mambiti matiga humawid sa Poblasyon Tres, mayong pagpaminaw. Bago ito mga higalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa Udong Gatuto. Kauban sa Technical Department, Cyrus Divinos o Eric Iho. Kinesi Ray, tutas ang friend mo forever. May ngunto.
7: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Udong Tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udong Tutok.

0: Atong Sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.
2: Maayong adlaw, welcome masab sa lang episode sa programa ang Bohol Light
3: at your service.
2: Service. Usagi hapon Michelle before tamang sugod sa itong programa. At usagi mga tibay itong mga suki tibay minaw diri sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Yes, of course, Sir Jomar, no, nganha sa ito ang mga konsumidor din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa itong sinimanang tulumanon Bohol Light at your service.
2: O, usagi hapon Michelle, kaya itong programa gimugna magyun ni para sa itong mga konsumidor diri sa 15 ka barangay aron matagan sila tukmang impormasyon diri gyud mismo sa buhatan sa Bohol Light.
3: Yes, unya karong adlaw, Sir Jomar, uban ka na to ang ato ang banggita, no, nga representante sa ato ang safety department. So ato ang ipailaila ang ato ang kauban sa buhat, Sir Clint Ingles.
4: Ngayon, Sir Jomar, yes. Ma'am Cheryl, kining atong serbisyo sa Bohol Light at your service, maayong hapon ka na itong tanan sa atong mga listeners, no, o sa atong mga nananaw karong adlaw.
2: Yes.
3: Okay, so thank you kayo, sir, nga wala gyud ka nang makawang sa imuhang oras nga ni sugot ka sa atong hangyo nga muhatag ta og mga information nganha sa atong mga konsumidor, particularly na gyud ang kabahin sa seguridad, safety measures diha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay ug gilabi na gyud, Sir Jomar, kung kita mo kubi-kubi sa kuryente.
2: Yes, nya dako nang nindot na atong topic karon, and of course atong kauban si Sir Clint ang atong safety officer. So maghisog tag safety, siguridad yun ni sa atong mga konsumidor, siyempre, Ma'am Cheryl. And yes, Sir Clint,
4: okay, kumusta? Sir Jomar, no? Okay lang ta kayo, no? Safe kita ka naman, no? In fact, safe dili lang atong kaguling, kung dili atong mga kauban sa trabaho. Mm-hmm. So karoon ato kini ipaabot yun nga safety is not only the Bohol Light workers, but also to our customers. Yes. Tungod kay mo kini ang atong mga gitinguha nga makuha na to, no, dinhi sa atong Bohol Light Company Incorporated nga ang atong mga customer safety. Dili ang tungod kay nagamit sila kuryente, ato na silang pasagdan para lang sa ilang mga pinahanan dili. At kung ipahibaw, o kung sa'y angay nilang mga buhaton, sama na ini mga higayon nga natay mga activity, like for example, ang itawag na ito, MLD. No? So, ato lang ipa-abot kanila, kung sa'y angay nilang buhaton, kung maabot ka ng mga butangan.
2: Doon na yung MLD.
4: Yes.
2: Siyempre, kung doon na yung MLD, doon na yung pagkapaong sa suga.
4: Yes.
2: Kurinte. Kunya, katong uban, doon na yung mga panimay nga nakasakto na yung mga appliances nga nakasaksak.
4: Yes.
2: Magibiyaan.
3: Unsay may mahatag na to, anang advice na to sa itong mga consumer, sir, kung pananglitan na doon ay kalit nga pagkapalong sa itong mga suga.
4: Okay, Ma'am Cheryl, daghan na kayo mga angay nga huna-hunaon, labi na nga, no? Labi na karoon nga kalit-kalit, no? Like for example, di ba yun na itong mahibawal ka sa request ng atong itawag na ito, NGCP, no, na oy magkinahanglan tag email di or manual load dropping. So unsabli siya kining manual load dropping mo ni gabahin-bahin sa pag supply sa kuryente tungod kay nipis na ang supply sa kuryente niining atong naghatag mo to kuryente, no, sama pa nang late ni atong sa atong Bisayas. So ingon na kay na NGCP og oy Bohol Light, no, usa man ta sa mga customer ko nila, no. So ingon na sa NGCP, oy Bohol Light, tinahan ko MLD, tagaan mo na ko pila ka MBA, pila ka kilowattar inyong ihagbong. So, ana na magsugod ang atong control center, ang atong kuan atong mga grupo na oy magkuan taw manwa at ipahibaw sa CCD, atong i-report sa Facebook page na to nga naatay MLD, no. So ipahibaw nila tanan asa ang area ang mga importanteng impormasyon. So karon unsa may buhaton sa atong mga konsumidor kung buabot nga naay MLD. Now, pananglit naka-energize ta nang lapita, unya karon naka-una ilang mga suga, ilang mga gamit, kinagamit sila, mukalit sila og mag-email dita na wapot hibaw ang uban, no? Kaya dili man ato masiguro, matanan yung magtanaw sa atong official Facebook page,
2: yes,
4: sa atong mga radyo, no? So, minaw, so, mo na nga, nag-iubang hindi makabantay. So, ang una ilang buhaton, kung maka-experience sa email di, kinahangla, as fast as possible, paungod yun nila ang main breaker. Labi na itong ordinaryo na ito ng mga residential customers, no? Ang atong mga commercial, kaya pwede ba na yung sila mga generator? Automatic sila.
2: Pwede.
4: Katong mga wala, Sir Jomar. Luho, itaon po, no? So, mauna nga, atong pahibawon nga, umabot nila, automatic i-off yung ang main breaker nito. Nigsiga, sir, di na, may kabantay o gasiga na. Dili na importante. Ang importante nga ni balik sa kurinte, naka-de-energize pa ang inyong breaker.
2: Kaya naman ko nga ng instances nga, naguwat na lang itong mga konsumidor na itong mabalik ang kurinte, pero nakasaksak ilang mga appliances.
4: Yes, yes.
3: Ano yan? Unsafe ba na yung nga scenario, Sir Glenn?
4: Lamay na ko kayo ipikto na siya, Sir Zumar, o Ma'am Cyril, naka-own yung tanan, no? But for example, naka-own ang imong aircon, naka-own ang imong mga heating elements ng mga equipment.
2: Computer?
4: Oo, nagbalik sa kuryente, abrap ang kadako sa ampirahe. Ang imong motor na nakauna daan imong aircon, pag abot sa kuryente, tako, times 3 lang ampirahe na yun. Pag mo yung times 3, pwede mo dako, ganyan yung iyang konsumo, kaya naman kay times 3, starting, yun yan, naka-on siya dito. What if, ang imong heating element, ang imong, like for example, ang imong rice cooker, tuwa niyo ma-off, kay nakalimot.
2: Ibiyaan.
4: Kaya na-off na pagkalit. Okay na lang, kaya napaman. May problema, kaya napaman bitaw. Nagtuo ka nga, waya mo, pero naka-on ang kusit. Duhan niyo automatic yung off. Ang tendency, nagbalik sa kulit, pating kusuga sa consume mo. What if ang imong mga appliances mo naka-on, posible pa nga makakos o sunog.
2: Sunog.
4: Abrap man, abrap. What if yung nailos contact sa imong isaksakan, kung niya natandog niya, hingkalit o abrap ang balik sa kuryente, posible nga na ayos contact, makasad kung arcing o sparking, makakos sa sunog.
2: Pero kini nga ni Sir Clint, no, kung muhisgo ko tag-MLD, pila ka, sa mabot pag usa ka oras?
4: Ang kuan nga ni Sir Jumar, depende mo guli sa kuan siya, Mando sa NGCP. Okay. No? Actually, ang bulay, dili mo na kontrolado na
2: yes, dili.
4: MLD. No? Ang ato lang nga, o kung sa ilang i-request, like for example, mayroon sila, ihagbong mo 1 mega, 2 mega, 3 mega. So ang atong crew na to sa kuan, sa artist response team, muanto na sila sa ipahimangluan na sa atong sa ilang supervisor, nga mo ni atong ihagbong. So natay mga certain areas, nga atong ihagbong tungod kay mo na required sa NGCP.
3: Bali ang buhaton ana sir sa Bohol Light, Sir Joe, for example, sa na mention ni Sir Glenn, maingon ang NGCP nga maghagbong tag 3 mega. So ang buhaton sa to ang system operator ana bahin-bahin noon. So mo ni ana dapita mo take effect ang power rationing. So for example, feeder Eagle kinta magpawang tag 1 hour.
4: Yes.
3: Lain na pud nga feeder another 1 hour. So inga na ang atong pagimurawog dili butuhon na tuha kana nga 3 mega.
2: Okay, kay in connection magud Ma'am Cheryl ug Sir Clint sa ato ang safety bitaw. Na magay uban gid mga konsumidor nga magsalig kay kanang unya bitaw. Kanang alas 7 mo balik, 2 hours mo balik ang karang kuryente nga ni ba. Mo nang ipasagdan na itong mga appliances nila nga nakasaksak dito.
3: Which is delikado, no? Base sa ito ang safety officer, kinahanglan yun nga dapat naka-off ang ato mga breaker.
2: Nakatang-tang.
3: Protection po ni siya, sir. Nga di maguba ito mga appliances. At the same time, malikayan ang sunog.
4: Kini magong kurinti si Jumar. Priya yun na nato si Jumar. O guwa kakabantay niya, pakulatan ka. Di ba muraw ka masya? Masya ka ng mga equipment.
2: Yes.
4: Lusot na yung kuryente niya, naka-on ka.
2: Muna yung dapat ito, naunahan sa itong mga konsumidor nga naminaw, nagtanaw sa itong programa karon nga, posible nga, muna yung mga guba po sa inyong mga appliances. Kung nakasaksak na diha ang inyong mga appliances, no? Nga burnout, yung balik sa kuryente, boom.
3: Yes. So,
2: posible nga doon ay sunog or maguba pa inyong mga appliances.
3: So, muna nga, delikado yun nga, mapasagda na ito nga, nagpabiling nakasaksak. So, nga na sa itong mga consumers nga naminaw karon, atog yun ka na ang bantayan, atog yung hinumduman, kini nga ito ang isgutan karon nga kabahin sa mga appliances. Kung wala nagamita, for safety purpose yun, laruton. Kaya wata kay bawat anytime, adunay mahitabo nga power interruption.
2: Yes. Kay, doon na ba yung mga kuhan? Dagang mga instances, Sir Clint, no, doon yung mga unscheduled. Doon scheduled mga power interruption. So, muna, katong ipangingon ni Sir Clint nga mga safety para po ni sa itong mga konsumidor, labi na din sa request na gawin. And sa tanan, yung mga naglantaw sa itong programa karon.
3: Yeah, ato dahil pong ipahinomdum Sir Jumar nga sa itong mga consumers nga kung pananglitan, makabasa sila sa posting sa Bohol Light with regards sa manual load dropping. Kani siya gi-facilitate gyud sa buhatan sa Bohol Light aron masunod ang ang system reliability nato, no? Kay lisod gayo og di ta motuman sa gipangayo nga ipadrop ni NGCP, so maamong ang ato ang system, so makahatag pa hinoon kini siya og dako nga imbalanse diha sa ato ang distribution facilities.
4: Pwede pa man sila sa Jumar nga og dili nang tutumanon mo sa request sa NGCP nga magpagbunta, posible nga instead nga wala basol mo 2 to 3 hours pa. Wala mo tuman, wala matunong ang atong switching na unsay itong angay na itong suplaya, no?
3: Na-imbalance siya.
2: Dapat kita mo sunod po kung unsay ka nang ihatag po sa NGCP.
3: Yes, unya. Daghan tawag mga nabasa sa comments, no? Every time na itay mga posting ni Ana, na yung mga pangutan na hangtod ginusaman magpabilin nga kalingaw na ay power rationing. So, ang anak sa itong mga naminaw karon atong ipahibalo, nga ang buhatan sa Boholite, kung naatay ma-receive nga notices gikan sa NGCP, automatic mo pa-inform yung tangan ha, sa itong mga consumers. Yes. Kung naagyoy ipa-implementar nga MLD, ana nga particular nga adlaw. So, when in terms nga hangtod ginusataman, sir, dili na itong matsyansa. Tungod kay dependent yun ta sa ito ang transmission facility, sanglit sila man ang authorized agency maoy mo dispatch sa tanan ng mga power supply nga ilang ma-receive gikan sa itong mga power generators.
2: That is why nagantag mga way on disseminating information nga ito sa itong mga konsumidor. Like for example, doon natin Facebook page, doon natin mga messenger, and of course, Ma'am Michelle, doon natin group chat, di ba?
3: Yes,
2: sa itong mga kanakonsumidor. Dito sa nagmisitabila itong barangay. So, muna, og dunay mga announcement si Boholite, adto ipadangat kadtong mga announcement aron mahibawaan sa atong mga konsumidor.
3: Yes, atong ganing i-encourage ya, sir, katong mga wala pa na miyembro sa ato ang mga barangay group chats, pwede ta magpa-member, no? Pwede ta magpa-add sa ato mga silingan nga member na aron sa ingon na appeal ta nga maka-receive sa direkta nga mga informasyon ilabi na gyud when in terms sa operation sa Boholite, like power interruptions, like update sa ato ang rates, update sa mga programa nga gihimo sa Boholite when in terms to our operations.
2: Yes. Unya, kadto mga nangutana, parehan ni Ma'am Cheryl nga, doon na nangutana, kanos apo ni Mahuman yung mga inganing announcement. Awa ta kay Bao, lagi di ta katagna. Kay kung makita ninyo ang official Facebook page sa NGCP, is doon yung mga red alert status,
3: yes,
2: sa itong Visayas Grid.
3: Yes, oo niya. Kanipod siya, sir, wala lang po ni nahitabo for Boholite alone. So, atog yung i-inform ang tanan nga ang Visayas Grid, whole of Visayas Grid na kasinati karon o mga red alerts and yellow alerts. So, meaning to say, at any time, aduna yung mahitabo ng mga power rationing or implementation sa itong mga manual low dropping.
2: Yes. Basta, ang amuang lang servisyo diri sa Boholite is kanang magpadayon ngadto sa atong mga konsumidor. Mulo na itong mga announcement, ipahibaw ngadto sa atong mga konsumidor, i-update sa ito ang official Facebook page sa Boholite. Hindi, kung doon lang may mga pangutana po, doon na tayo mga customer care sa diri sa atong buhatan sa Boholite.
3: Yes, oh, thank you kayo, Sir Jomar. And yes, Sir Clint, sa imuhang mga explanation kaganina, no, we believe good nga dako kini og tabang nganha sa itong mga consumer. So aside ana, sir, sa pagka ang mga lain na itong mga pahimang, no, nganha sa itong mga consumers when in terms to safety measures.
4: Okay, ato lang ikaw, no, nga ang safety, dili ginaingon nga na ay comfort. Mayroon tag-safety, it's also a sacrifice. Mayroon na ito nga. Aron ma-safety ka, i-op na ito tanan ng itong mga bridge. That's one of the sacrifice. Pwede mo na pwede, mahala mo na, pound bitaw. It could put you in danger sa itong mga consumidor. Pwede nga mabiligyo. So to be able to be safe, we must also have to sacrifice. Ito yung i-denergize as much as possible. Kung ito kung kano ng itong mga consumidor na inkaso o atong nakaibaw sila sa mga kauban nila na nasa Boholite, pwede sila makakontak na, oh, unsay nahitabo kay andam tubag ng mga empleyado sa Boholite as long na ilang tawagan. Kaya dili na napasabot niya, adtor ta sa atong mga outlets na to, asa ta mo inquire, asa ta mo tala. Pati sa mga empleyado sa Boholite, they can call on sila mga amigo, mga kaila. No? Kaya importante na siya kayo nga na ay communication with regards sa mga yan ang activity. Kaya una sa tanan, ang Boholite, wag yun na muangay nga na email de.
3: Yes,
4: ang Boholite, wag yun na muangay nga maoy mo adto sa field magdi-energize sa mga section sa atong mga load break switch na to para lang mag-rationing din eh. Tungod kay sakripisyo ko na.
2: Of course.
4: So, muna. Appeal lang ang consumer, sakripisyo ko na. So, we must we must also consider nga ang gulay daning kamot yun nga as much as possible. Waya mo unta imin di.
3: Yes, mo ginano mo ginarok
2: to na big five memory nga ni
3: gyud. Yes, continue lang gyud ang ato ang service tungod kay usa sa ato ang tumong gyud sir nga makahatag ta og services nga naha sa ato mga consumers apan tungod kay dili kita ang control ni tanan sir aduna tay gitawag og power system nga maoy nagkontrolar sa pagpadagan sa atong kuryente aron ma-maintainar nato ang balanse diha sa ato ang power system. We need also nga musunod da sa ilahang request aron sa ingon niya na dili makahatag og mas dako nga kadaot.
2: Yes. Nindot no nindot ang topic na karon Cheryl. Syempre na si Sir Clint ang atong safety officer. Daghan mig nakatunang yun Sir Clint, yes, sa imong mga discussion karon labi na katong atong mga konsumidor nga naminaw naglantas sa atong programa karon. Unta matuhop kadto sa inyong mga panguna-una no and makatabang sa inyong mga inadlaw nga mga gimuhato no Sir and Sir Clint.
3: Okay, Sir Clint, before ta mag-end up sa ato na session, hatagi kami sa pagpasalamat gyud sa imong oras nga gigahin nga diin nakahatag ta nakapaambita sa imong kahibalo ngadto sa ato ang mga katawhan. So, basi na kay mga mensahe nga buot ni maipadangat ngadto sa ato ang mga naminaw or nagtan-aw karon ni atong programa Sir Clint.
4: Okay, so sa atong mga consumidor no, as safety is our top priority. Safety is our concern and safety begins with me. So, kinahanglan nga itong ipatuman nga safe ta kanunay. Kaya ang aksidente, in a split second na may tabo,
2: yes,
4: dako ang damage nga pwede nga mo abot sa ito. So, atong bantayan kanunay, safety is everybody's concern.
3: Yes. Okay, no?
2: Thank you kayo.
3: Thank you kayo, Sir Clint.
2: Yes.
3: Sir John, sa iuban ni mo nga mga pahimang nausab nga sa ito ang mga listening audience karon.
2: Yes, and of course, sa ito mga konsumidor, usa ta mo tapos sa itong programa karon. Ayaw mo kalimot sa paggamit sa itong third-party collecting partners para mubayad sa inyong mga billings sa Bohol Light.
3: Yes, so atong dugangan sir no, ang pagbayad sa atong kuryente sa Bohol Light mas gipasayon karon. So aduna na kitay klase-klase ng mga pamaagi, aduna kitay mga online payment centers or aduna kitay mga e-wallet payments nga pwede ato ang gamiton aron sa ingon na dili ka na kinahanglang mo gasto pa og plite para mo anha sa opisina sa Bohol Light.
2: Yes, salamat kini si Jomar Piquet.
3: O kini usab si Cheryl Paga sa kanunay magawhagan ninyo sa pagsunod sa ato ang Tulumanon Matag Simana.
2: Sa Bohol Light,
3: panuga para sa tanan,
2: kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
5: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
7: Rexido Forte.
8: Mas paspas, banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Drink responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
5: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguwang nako, mauna ang andam nakong mobiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Bye na, duha sami sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola.
10: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. Strong sa una.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan nang may kasama. Drink responsibly.
14: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
15: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
16: Hi, miss! Gandang araw!
17: Lahik ra.
15: Myra Girl Good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B Anting and M Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Kinahanglan sa Bildo, anihana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na, ma.
4: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa!
2: Ah, Kuya Waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
9: Adiway Arde, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
10: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang Adiway Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
11: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang Adiway Arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala, kumusta ang maayong adlong Sabado kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kiniyang inyong ubos ni Higala, Ate Nova Baniel. Sa gihapon kita magahatag og pagdagan yadtong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panunduman. August 22, 2026, lang suwatan po na sarang atong paghahatagan o pagdagan. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalang, Dominic. Standby Dominic, alas imong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Of course, brought us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chuko mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
2: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.

dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa itong Facebook o ingon man sa mga gapaminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo. Again, standby Dominic alang si musuwating aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

former batchmate na ako siya sa high school ate. Atong high school pa mi, magkaila mi apan, dili mi suod ate. Pareho rami nga estudyante nga ni Agi sa samang hallway, naglingkod sa samang classroom, ug nagkita-kita sa mga school activities. Wala kit ko nagdahom ate nga pagkahuman sa daghang tuig. Siya pa di ay ang babae nga mahimong pinakadako na akong pangandoy.

nakita na ako sa pag-usab sa usa ka reunion sa among batchmates ate. Dili na siya ang Cheska nga akong hinumduman sa una. Usa na siya ka manager sa usa ka kumpanya. Confident, mature, independent. Apan bisan pa sa iyang kalampusan, nagpabilin kaniya ang usa ka butang akong ganahan. Simple ra gihapon siya. Humble ug dili snob. Throughout sa mong reunion kami ang nagkauban. Nagkaisuryahan na sa mga seryosong mga butang. Samtang ang uban, nag-enumerate sa ilhang mga achievements. Si Cheska ang iyang mga istorya, may tungod siyang mga damgo o pangandoy ate. Simple lang ang iyang gusto. Malinaon nga pamuyo, makabaton o pamilya. Gusto niyang mag-travel o labaw sa tanan. Kabaton o kapikas nga hatagan siya o bili. Mahalon o palanggaon. Nakapahiyom ko ate kay mausab ka na ang akong gusto. O dito nagsugod ang among istorya.

kay mibalik si Melissa. Si Melissa ang akong ex. Yadtong college pa mi. Usa siya sa mga tao nga akong gihigugma pag-ayo kaniadto. Apan wala mi saktong closure ate. Walay katapusang panamilit. Walay klarong tubago nga nung kinahanglan mi magbulag. Nawala lang siya galit sa akong kinabuhi. Dili man siya ang akong unang heartbreak. Apan siya ang unang babae na nasakitan ko pag-ayo ate. Nagtuo ko nga nakalimot na ko at Hinov. Abi na ko ang mga nahitabo sa una na hebilin na lang sa mga nangaging panahon. Apan sa yupday ko ate. Sa tinuod lang lisod kaayo malimtan si Melissa. Kaysa iyan ako na experience ang intimate relationship ate. Kung sa among relasyon ni Cheska, ako ang una. Sa among relasyon ni Melissa, siya ang una ate. Ug sa iyan ako nakatunang tanan.

na ako malimtan. Nabuhat na mo kini sa among balay. Sa mismong kama na ako, ate. Atong higayon na wala silang mama na sa bakasyon. Ako rang nahibilin para na ay mag-atiman sa mong mga iro. Antulo na ako ka mga isuning ubahan sa ilang mama, ate. Ug atong higayon na nakahigayon ko sa pag-invite kang Melissa sa balay. Para raunta na ako'y kauban, mananaw og movies, ug na ako'y kaistorya. Apan sa iyang pag-abot, ate, sobra ka-seductive ang iyang gisuot. Naka-miniskirt kini, na nagpa-reveal sa iyang puti ug hamis nga paa. Giparisan pa niya og revealing nga upper, ate. Klaro ang cleavage ug dako niya nga dughan.

mga misunod nga mga adlaw, mas nagkadaghan ang among panagkita ni Melissa ate. Ang kuno nako, nabuhi pagbalik ang akong pagbati nga to kaniya. Sa laktod, nagkabalik mi. Matod niya, wala siya ilabot nga na ako'y girlfriend ate. Ang importante ko no, na pareho mi gibati. Mahal ko no kaayo ko niya ate. Busa andam siyang makihati kan Cheska. Og dito ko mas nahadlok. Wala siya nangayo nga biyaan ako si Cheska. Wala siya namugos.

Nahigugma ko sa duha ka babayi. Wala na ako tuyua, ate. Wala na ako gipangandoy. Wala na ako gisugdan ang akong relasyon kan Cheska aron mangita og lain. Apan nahitabo ati Nov. Dinhi na lang kukuto og kini ang akong secret love story. Sincerely yours,

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsoonan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42. Direya porok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Daghang salamat, Dominic. Alam sa mong suwatan po. Ingon man sa mga suking tigsubaybay ng atang tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Mga gala na ana sa taning pulong ba? Nga wa nako tuyo a. Wa oroy tuyo a. Nga sayod man unta nga sayo. Pero nga nung ginapadayon. O sa ginis mga pulong nga grabe gyud kabunog. No, ginagamit sa mga tao nga gusto lang i-justify ilang mga sayop nga desisyon. Apan, mga gala angay natong timanan. Nga dili tanan mo balik sa tong kinabuhi angay natong dawaton. Especially, kung sama kang Melissa nga musugot rag na ikahati. Sometimes mga naagi mga babae nga fascinated kay sa gugma nga naay katunga. They make it like a competition, no? Maningkamot sila to hold you back. Maningkamot sila nga mas sigugmaon nimo sila. No, tanan ilhang buhaton para mas naa sa imuha or naa sa ilahang imong atensyon. Ang unfair lang gyud kay ang pikas bahin, way alamag. Wa na sayod nga naaday siya kakompetensya sa imong gong masama ni Cheska. Dom, unta imong madumduman ang imong saad sa imong kaugalingon. One woman, one relationship, one heart. No, dili pwede nga imong paningkamutan lang to make your reputation clean. Mas angay siguro ni imong paningkamutan karon, how to make your conscience clean. And I don't wanna sugarcoat it, Dom. But real talk lang yun. You have to choose kung kinsa yun imong piliyon nga makauban. Stop being selfish. Undangi ang kahangol. Anyway, before to malaho sa unahan, ato saning ipang-acknowledge itong mga suking tigpaminaw. So, na mga nagtanaw sa atong live, ingon man sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga radyo. Maayong hapon, Ate Nova. Ako di ay si Marvin Casilla, gikan sa Butuan City. Grabe gid ko ka-disappointed kang Dominic Oy, naan na gani siya'y babae nga buhutan og matinud-anon, nagpadala pagyud sa iyang ex. Sayang kaayo si Cheska. From Jessa Malina, watching from Talisay City, Cebu. Naluoy gid ko kang Cheska kay tibok pagsali iyang gihatag kang Dominic. Maugyud ning lisod ko mobalik ang wala maklose ka chapter sa kinabuhi. Hi to Maribel Sarmiento from Kabulihan, Tumigon, Bohol. Makainomdom, mapod ko ani sa akong kasinatian sa una nga may balik akong ex samtang na ako'y uyab. Lisugid kaayo from Ronel Rabago. Kamuha, dagang nakarelate. Shout out to Jovita Rilampagos watching from Panabo City, Davao del Norte. Hi, mayong hapon. At inovang ako maingon lang. At dinod nga gugma, dili magtago og sekreto nga makapasakit sa tao nga imong gigugma. From Felisa Magallanes watching from Digo City. Shout out to Estrella Batingal from Sindangan, Zamboanga del Norte. From Ramon Makayan. Tinood yod nga ang kagahapon lisod kalimtan pero ayaw in taon guba ang pagsalig ni Cheska nga walay pagduha-duha nga gihatad tanan nimo. Pa-shoutout ang Tinova na minaw midri samtang nagpahulay more power sa imong programa o shoutout gikan sa Purok Malipayon Carmen, Davao del Norte from Maricar Panaligan. Nindot kayo mong tingog sa pagbasa at Tinova's readings from Evelyn Marquez of Isabela City, Basilan. Thank you so much. Hi, Warm! Shout out to Teresita Beldia from Liloy, Zamboanga del Norte. Bisag layo ko, ga-follow gid ko aning programa tag Sabado. Dominic, choose wisdom over temptation from Arvin Paderanga. Shout out to Virginia Abarquez listening while relaxing in Hagonoy, Davao del Sur. From Kimberly Aberca, dali ram mo sulod sa problema pero perting lisura mo gawas. Pag-usab na samtang sayo pa. Ganaan kay ko sa imong paghatag og emosyon sa istorya tinos. From Josefina Castañares of Pagadian City. And from Jaira May de la Cruz, grabe ka komplikado ang sitwasyon ni Dominic pero kinahanglan siya mupili kay dili mahimong duha ang kakasing-kasing ang iyang pasakitan. Alright, salamat kay sa inyong tanan. Of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyo ipadangat o isend lamang sa atong Sincerely Ate Arlene Facebook page. Balik naman lamang sa pipila ka pahinomdo.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
7: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waolan of the Resort.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
8: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
9: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kunti ang murag puno. Then pag tinom ko sa NANS Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
7: Nagagamit po NANS Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayaw gradiyahang sambul-sambul o aksan na gradiyahang panglantaw o epektibo gradiyahay nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living NANS.
8: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Sa makausapa, daghang salamat, Dominic, sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Though maybe si Melissa, murag nahulog nga usa ka chapter sa imong kinabuhi nga wa nimo nabasa ang last page. Wala sa dihang nibalik siya, murag na curious ka. Mibalik sa imuha ang imong pagbati nga abi nimo gula na. But alang ka nako, Dominic, maybe you just love the version of yourself sa panahon nga kamo pa. Siyempre kaya doon nagin siya special parts imong kinabuhi. Tuod kay siya ang imong dakong heartbreak ug una nimong intimate relationship. Ug tuod man, dili nato kontrolado kinsa amo balik sa atong kinabuhi gikan sa atong kagahapon. Apan kontrolado nato ang desisyon ug hatagan pa ba nato siyag lugar sa atong kinabuhi, di ba? Dom, you have to come to your senses. Dili pwede nga padayon ka sa pagtago-tago. Kauban si Melissa ka, it's very unfair for Cheska nga naghatag og dako ug pagsalig diha kanimo. You have to decide o kinsa man jud ka. O kakinsa man gid ka mo uban, kinsa gid ang imong pilion. You have to ask yourself now. Especially about kung unsa ka klase nga pagkatao ang imong gustong mahimong ikaw. Tao nga matinud-anon taliwala sa temptasyon o ang tao ba nga limpyo tuod og reputasyon apan ginausig sa konsensya. Once again, daghan kayong salamat kaninyong tanan. O karon kay wa naman tay igong oras sa sunod Sabado na Sab. Stand by alang sa to ang Health Education's Program. Kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis. Ug musunod na dayon, si Balong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala. Ate Nova Abanyel, alang sa tong tulumanong, Sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat ug dalayon ng Diyos.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
5: Isa ko sa NANS user, ang gamit ko NANS Coffee, sa akong asawa, nga say, dilisa ko yun sa mga ubang gamping, iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape, kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispustin niyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
6: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
2: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, ala sa itong Health Education Program ng Adlaw, Sabado. The first open na to, Dr. Jan Paul Diasis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: Siyempre, alang sa mga mangutana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangutana sa 0917-159-5812. Doc, daghang kita mga text message nga na-receive ba? Ate Arlene and Doc Jen, unsa man gid ako ang sakit? Sige kong ihi-ihi, especially sa gabi. Lisod magsugod og ihi. Lisod ko na siya magsugod og isa to pa. Magsige siya ihi-ihi, pero pagsugod maglisod siya.
1: Mm-hmm.
0: Nya hine ko no ang iyang aga sa ihi. Wag na apay nabilin nga ihi sa pantog. Unsa may klase nga sakit ang iyang gibati ko no? Kay usahay ko no sakit pud ining pangihi niya. So, kidney ba ni Doc? Or?
1: Yes, Ate Arlene. No? So, sa mga kalalakihan, medyo ambing-ambing mo. Kung kamo naka-experience, lalo na matag-gabi, na kadaw-kadamo, gido, kadaghangid ka, na mangihi. No?
0: Kadamo, gido.
1: Te, mo na karoon, na naanggid ni mo, na imong prostate, na daw kadako-dako na na siya, gahubag na na siya.
0: Klaro na, unsa yung prostate, Doc?
1: Okay, yung prostate, usa ni siya, ano nang itawag nila, prostate gland, nagatabang na siya para ma-maintain na maayo ang integrity sa matag sperm cells sa lalaki.
0: Okay.
1: Then makahatag po siya sa maayong environment sa sperm kay para lagsik para dali makabuo.
0: Mm-hmm.
1: Pero mao lang lagi na mga kanans no sa mga lalaki. Kung nag-edad na ka o 40 pataas mga kanans, diyan na.
0: Di, ang usa may cause ani Doc? Lifestyle? Or usa ni kanang hinginom?
1: Mm-hmm.
0: Dabay connection niya sa inom? Dabay ni connection sa bilar? Usa may cause aning kaning kuan? Kaning prostate? Prostate enlargement. Sa cause ani kasagaran?
1: So kung mga kanans, no, kini mao ning ginatawag nato mga benign prostatic hyperplasia or BPH. Ang common cause anin niya mga kanans, of course, dili nato ikadinay, is age-related conditions uh-huh. Yung mga kanans.
0: Mga 50 years old pataas, di na magsugod ng prostate.
1: Yes, ang uban na karon nagasugod na siya as early as 40, kini siya pwede ma-influensyahan siya tungod sa ato ang lifestyle. So kung dili nindot, dili maayo ang ato ang lifestyle mga kanans, agoy. Do delikado siya.
0: Muda ko ang prostate.
1: Then apo to ato mga kanans no. Kung makabantay ka Ate Arlene, daghan naga ano bitaw ga question na Doc, kung overuse ba, underuse ba?
0: Bitaw Doc, unsa man nakatinuod nga magka-prostate ang tao kung kani pangutana lang nato niya kanang sa magtiayon nga wala na sa contact, makadaot ba na sa lalaki or makadaot ba na sa boy or sa kanang overuse po? I mean, dapat unsa may normal? Overuse ba kung everyday or underuse ba kung dili mag-contact ang magtiayon once a month? Unsa pag yun ang pinaka-proper anang explanation Doc?
1: So dagan mga kanans.
0: Kaya makakos ko na nag-prostate, tama ba?
1: Okay mga kanans no. Kung tanaw na to yung problema sa prostate is morning natawag na to na enlargement.
0: Okay.
1: Sa usa ka selula.
0: Okay.
1: Ang pamangkot mamangon nato nda ngano ga enlarge siya? Kinsa day ang responsibilidad sa atong lawan na para dili na mag-enlarge. Si, kinsa ang naga-control sa ato ang lawas? Kung tanaw nato mga kanans no, ang naga-control ana mga kanans kay para malikayan ang mga bukol-bukol, enlargement sa tibuok, sa ato ang lawas, prostate man, sa matres man, or ubang party sa ato ang lawas. In terms na ay mga enlargement or abnormal growth of tissue, ang hinungdan na mga kanans is of course, dili nato ikadinay, ni bagsak, ni luya ang iyahang anti-proliferative properties. Dili po na tungod sa imuha, tungod na anakay edad, dili po na tungod na dili ang imuhang permintika o bilar. Of course, yung bilar, maka-trigger lang siya.
0: Okay.
1: Maka-trigger siya sa pagluya sa ato ang anti-proliferative properties, sa ato ang mga antioxidants, makapawala sa mga vitamins o nutrients. So, pero ang main gid mga kanans no, is niluya, nibagsak ang ato ang number sa anti-proliferative properties. Ikaduwa, yung antioxidants sa imong lawas is nikulang siya. Yung mga vitamins o nutrients sa imong lawas, nikulang siya para i-repair sa na-damage sa imuhang panglawas. Itong ingon na po nila kung overuse ba, kung underuse ba siya, okay mga kanans. Ang ato ang lawas mga kanans, bisan dili ka overuse or dili ka gapagawas,
0: underuse,
1: naagi na sa normal process niya mga kanans, na kung sobra-sobra na sa imuhang lawas, ipagawa sa raman na siya. Sa ato ang lawas.
0: So, dili na siya problema.
1: Dili siya. Muna nagkabantay mo talag sa mga kanan sa mga kalalakihan na wala sila ejaculation, makabantay sila. Pagabuntag, mabantay nila na medyo basa ang ilahang ano, di ba? Na wa man sila nangihi. Pero nagpa, nag-overflow na ba, nigigawas na ang mga sobra-sobra. So, dili na siya ang rason mga kanans. So, balikon ko mga kanans, no, kung tanawon yun nato yung road cause nga no nagkakaroon ng enlargement, nagkakaroon ng mga bukol sa ato ang lawas, prostate man na siya or sa dili mga kanans, balikon ko, nibagsak ang imuang anti-proliferative properties, nibagsak ang imuang mga antioxidant, nibagsak ang imuang mga vitamins o nutrients, then isa pa, kulang ka sa pahulay or kulang ka sa tulog mga kanans.
0: Okay.
1: So of course yung stress mga kanans, yung mga pagkaon mga nato mga kanans no, makaano lang siya, maka trigger siya sa pagpaluya sa mga vitamins, nutrients levels sa ato ang panglawas. So mao na gani mga kanans, naa kita yung mga ano ng mga vitamins, supplement para to support sa ato ang body system. So halimbawa na akay problema sa prostate, gabuko, galiso nakapangi sa gabi mga kanans, kapag sugod pa lang do kadugay nakamangihi. Dili man imo pangihi. Totoo dalang mangihi naman ka.
0: Correct.
1: Inom ka.
0: Ang pinaka-problema na loko, doon na naidugo sa ihi. Muna na pinaka-problema na.
1: Amun at,
0: delikado na na.
1: Amun ati Arlene, basta gina-take for granted. Nakabalo naman ka, may sakit ka. Pa ano-ano pa ka, pa ginabaliwala palagyapan.
0: Pero dok, sa babae doon na ba yung mga cases ngayon, anak po?
1: Sa babae, babae walay prostate ang babae.
0: Di, I mean, kanang yun, anak, nga mga cases ba, nga di po kayo makaihi, nga murag na ba mga...
1: Mayara man.
0: So, unsa po na ang sakit sa ilaha?
1: So, pwede siya sa kidney problem naman niya.
0: Ay, okay. So again, unsa buhaton sa usa ka lalaki nga mali kayan ang prostate kay susama sa atong nadawat ka text, lisod ang pagpangihi, unya magbalik-balik siya, lisod ipagawas ang ihi, unya magbalik-balik siya sa CR kay dili buunda or kay una pa siya sige. So, mo din siya mga cause sa prostate. So, again, para mali kayan ang prostate, maintain. Og ako I suggest mag Mega Man sila doc.
1: Yes, lalo na at yun katong Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Yes, oh.
1: Kaya ang Mega Man
0: kapi lang sila pero natambal na di ay.
1: Ang Mega Man Gold Coffee Mix kung tan-awon ninyo ang iyang mga sangkap dira, may ara siya sa ginatawag naton na so palmito. Di kung tanawon nimo yung benefit sa so palmito, daw makahambal gid ka na. So ari ra manggali niyang solusyon na herbal para sa prostate nga no kinapadugay-dugay.
0: Then, yes.
1: Ayaw pasag di na mako ano ba ma-develop ang enlargement sa prostate kung may ara raman sang solusyon na sayupan na maagapan mas maayo kaysa correct. Nagdako na imong prostate mao pa ka nag-inom. So mas damo na sang repair ang kinahanglan naton na pagabuhaton ug damo na ng mga vitamins, nutrients ug mga lifestyle na kinahanglan nato na bantayan. Ti samtang nawala pa nimo na siya na experience para di ka magkaroon ng prostate enlargement, tagaaga pag-inom sa Mega Man Gold Coffee Mix na enjoy pa nimo ang imong morning coffee.
0: Nanambal pa ka.
1: Nilagsik pa imong lawas, niabtik pa imong utok, o nasolusyonan pa ang problema sa imong prostate.
0: O dako po ni katabang sa prostate, duha ka na bitaw ang kamatis, maglanlan sila kamatis po. Kada pong, kada bitaw liso sa kalabasa. Ayan. Kada liso sa kalabasa, imnan ninyo paugon. Panginan lang, dili kaya painitan jud kaayo niya kada mauga-uga na siya, pwede na ninyo imnon, daghan mo na siya og zinc no, makatabang na siya para sa mga nagsakit og prostate.
1: Yes, at Arlene, sa ayong zinc no makatabang na siya. Then of course ang iyahang omega 3 mga kanans og omega 6 mga kanans. Kay take note mga kanans, may ara sa mga prostate na nagka-calcify. Kumambal kita sang calcify do nagbagtok ang imong prostate na siya. Moto siya na talagsa makabantay kan magsige kag pungko nag kalit lang do nagbanhod nagbikog ang imong sakang. Kay tungod ang imong prostate nagtigas siya mga kanans.
0: Yes.
1: So kinahanglan nato yung good source of ang mga good, mga omega 3, omega 6 and omega 9. If you see omega 3, omega 6 and omega 9, mga good cholesterol na siya, nagatabang na siya na para mahimong smooth ang ato ang mga selula para hindi siya magtig ang mga kanans. Then ma-maintain niya na nindot yung quality mga kanans.
0: Ayan. Okay. Ate Arlene and Doc Jan, ang sabi angin akong buhaton, kanunay good nga mamanhod ang ako ang kamot og tiil. Unya nga, murag yung siya dunay gatusok-tusok ba kanang dagom. Mm-hmm. Unya, bugnaw akong kamot og tiil. Unya, mamaga po ang ako ang bukong-bukong, Doc. Mamaga ko na iyang bukong-bukong. Mm-hmm. And then, kapoy ko na ugluya iyang lawas.
1: Okay mga kanans, no? Kini siya mga kanans, pwede siya, no, nataas kini siya sa uric acid sa atong lawas.
0: Uh-huh.
1: And pwede po siya na sticky or lapot ang ato ang dugo. Pwede ang cholesterol, pwede ang sugar po mga kanans. Sa mga diabetic, kahit talaga sa mga diabetic, very common nila ni na mabatsyagan mga kanans. Anong kanang mga pasyente na ay mga osteoarthritis or mga rheumatism mga kanans. Kung ikaw nagabatsyag kini na mga symptoms mga kanans, daw kadamo sa nagatusok-tusok sa imong mga kamot.
0: O di ba na siya blood circulation, Doc? Usap po na siya, importante po na siya sa blood circulation para nga...
1: Yes, Ate Arlene. So, amo to, nagihambal ko na ang ato ang blood viscosity, ang kalaputon sa ato ang dugo. Kung taas ka sang cholesterol, taas ka sang uric acid, taas ka sang sugar, tiyan mo na ang daloy sa imong dugo, hinay kaayo siya. Tiyan mo na dali lang daw gabugnaw ang imong nabatsyagan mga kanans ba. Kung ikaw maka-experience ani mga kanans, kuha ka dayon sa haplas. Haplasi dayon na siya kay para ma-promote yung heat sa imong lawas, din magbalik ang maayon na sirkulasyon. Ihaplas din na nimo sa imong lawas kung diin nabatsyagan nimo, do gapanakit siya mga kanans. Then at the same time mga kanans, no, sa paghaplas ni mo sang nans liniment oil, nabungkag ni mo. Nabungkag ni mo ang mga uric acid, ang mga cholesterol, ang mga sugar na nagtipunog o nagtibugol-tibugol sa imong dugo. So, muna, ang iban, pagkahaplas nila, do kanami na dayon sa ilang nabatsyagan mga kanans. Then, of course, ang imo imnon dayon mga kanans, kung taas ka sang uric acid, din do kadamo gid nagatusok-tusok sa imong mga kamot, sa imong tiil, sa imong mga kalamnan, inom sang UID. I-3 times a day dayon na siya mga kanans.
0: Okay.
1: Din kung makabantay ka do, hawoy gid siya, puy-puy gid siya do, wala ka sang kusog mga kanans, non-serba capsule dayon imo imnon. Duwa ka kapsula dayon ang imo imnon kay para magbalik dayon ang kaayo sa imong blood circulation, yung elasticity sa imong ugat. Di makita mo dayon na nami na dayon imo pamatsyagan sa imong lawas.
0: Ate Arlene and Doc Jan, usapay simptomas gyud sa heart attack. Okay, alam mo mong kaliwat kasagaran gyud heart attack yun ang lang problema. Okay, yung symptoms sa heart attack, Doc? Ang diba sakit, blood circulation magigyapon ng...
1: Yes, is part siya sa ato ang blood circulation. Kumbaga ang heart attack mga kanans, no, ang kasing-kasing ni undang sa pagtibok, hindi sa imong uyab.
0: Agree.
1: Okay, no? So if you see heart attack, ang kasing-kasing ni mo, imong kasing-kasing ni undang siya sa pagtibok. So hindi na siya makadaloy ang dugo.
0: Okay.
1: So naay mga rason nga nagaundang og tibok ang imong kasing-kasing. Una mga kanans, barado ang imuhang mga ugat.
0: Okay.
1: Ang imong mga coronary artery barado sang mga cholesterol.
0: Okay.
1: Pwede ang uric acid, pwede man ang sugar mga kanans.
0: Okay.
1: Pwede man mga kanans, no, kung ikaw anaapod kay problema sa imuhang kidney siya mga kanans. Pero pamangkot na to, Dok, ano ba ang mga sinyalis? Kay take note mga kanans, yung cardiac arrest, traidor kayo na siya.
0: Correct.
1: Bisan inunin mo na, wala man ko'y mga sakit, Dok, na pag general check-up na ko, wala man. Pero giatake man siya. Kay kana siya mga kanans, is a silent killer kana siya mga kanans. Lalo na, kung nakabantay ka, na pila-pila na kakagabi na sige kagbilar, wala kay insaktong tulog, wala kay insaktong pahulay, tingala na lang ka, na-collapse ka na mga kanans. So, pwede ka to isa sa mga hinungdan, no? Kanang sige nyo, bilar-bilar, bitaw, agoy. Karon ra ba daw ang gabi daw gihimo na nilang adlaw.
0: Lahi naman rundok, mas ganahan sila matrabaho o gabi kay way init.
1: Maulagi na, nami no, na walay init. Pero ang luoy, ang imo kasing-kasing, amo na hindi naton ikadinay, nagadamo-gadamo, then still top one pa rin ang hinungdan sa kamatayon sa tao ang tungod sa kasing-kasing or cardiac arrest mga kanans. Ang unang symptoms, magpalpitate. Oh, okay. Nagsige na gani, nagbuto-buto. Mao na siya. Dili nang buto-buto nang nakita imong crush. Dili na siya.
0: Buot ang dughan do. Buot ang dughan kan siya mga signs na siya.
1: Oh, kanang murag huot ba do maglisod bitaw ka sang ginhawa bitaw. So kana sa no nagapalpitate, gahuot or chest pain mga kanans. And then dali na kakapuyon, dali na kaluyahan mga kanans. Dindali ka mawad-an og kusog. So kana siya mga early sign na pwede ka nagkakaroon ng mga problema sa kasing-kasing. Then yung mga kumbaga objective cues, kato siya mga subjective cues man to siya mga kanans. Ang objective cues na to, kung magpa-check up kita, dadto na makita dayon. Makita sa atong vital signs, sa ato ang BP, agoy, taas na kaayo ang imuhang BP. Makita din sa atong mga laboratory, taas ka sang cholesterol, taas ka sang sugar, taas ka sang uric acid, taas ka sang triglycerides.
0: Ayan.
1: Para maagapan kini makanans, kung ikaw makabatsyag ka, naanaa kay mga ginagmay na mga symptoms, or ikaw mismo kabantay ka, dulahi na gid ang imong nabatsyagan sa imong dughan. Duga gasakit na siya, duga huot na siya mga kanans. Kung ikaw nakabatsyag ani mga kanans, mas maayo mag-inom ka na daan sang non-serba capsule. Ayaw hulata na madako pa ang damage ana sa imuang problema sa imong kasing-kasing. O ayaw pa na hulata na ang imong BP do mataas-taas na gid siya. So inom na daan sang non-serba capsule. 2 capsule lang, taga-aga lang. Makita nimo, mabatsyagan nimo
0: ang difference.
1: Ang, yes, yung difference. And makabantay ka eh, na kung sa una 30 minutes lang na baklay do dumamatay ka na sa kakapoy. Sa pag-inom nimo sa non-serba capsule, makabantay ka, mas taas ang imuhang resistensya, then mas nami ang imuhang katulog, and then dili na ka makabatsyag na sigig pamoy-poy. So balikon ko ha, kung ikaw may ara ka na daan mabatsyagan ng mga panakit sa imuhang dughan, do gada duda ka na nagataas ang imong pressure sa dugo, gaduda ka na na pagtaas sa imuhang cholesterol, galabad ang imuhang ulo, inom na dayon og non-serba capsule, 2 capsule matag buntag mga kanans, kay para malikayan nato yung mga kalit-kalit na atake sa ato ang kasing-kasing mga kanans. Kanang kalit bito na atake mga kanans, dili kumutuan na nakana siya diretso lang nimo sa nabatsyagan. May ara naka before na mga gagmay na mga symptoms, pero wala nimo siya gipansin mga kanans, gitake for granted. Hantod nag-abot sa punto na nagkaroon ka na ng cardiac arrest mga kanans. Kay aton lawas mga kanans, wala siya nagkulang para i-remind kita may ara na yung problema sa sulod sa aton lawas. So balikon ko no, ang ato ang lawas, wala siya nagkulang para i-remind kita na ana-anay problema sa ato ang kidney, sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang digestion, or sa ato ang mga ugat. Kung sa kasing-kasing, inom ka sa non-serba capsule, 2 capsule, tagabuntag mga kanans. Kung gaduda ka, may ara ka problema sa imong kidney, kay lain ang imong pagpangihi, inom dayon sang UAID herba capsule, 2 capsule, taga-aga gina siya, kay para ma-repair na dayon sa imong lawas. Kung ikaw nagaduda ka na anaakay problema sa imong matres, kay dili maayo, dili nindot ang imong pagdugo, inom na dayon og Cervicare brand herba capsule, 2 capsule matag gabi. Kung ikaw nagaduda ka na do lintanon na, do naga amisya na ka, naka mental block mga kanans, ayaw hulatan no, na maglala na siya mga kanans, take Remind capsule dayon, 2 ka-kapsula kay para maagapan siya. Kung ang lalaki makabantay na agoy, duluyan na, dula na siya kusog, hindi na makasabay, take Megaman herba capsule, 1 capsule, once a day lang mga kanans. Then kung ikaw gaduda ka do may ara ka problema sa imong prostate, ay Megaman herba capsule na. Enjoy pa ang morning coffee. Natabangan pa natin ang atong lawas mga kanans.
0: Ayan. Ate Arlene and Doc John, mangutan na launta ko si Angay Imnon sa kanang gikabuhi o hapdos ang kutukutu o kanunay nga malipong si Juna de Aini.
1: Okay mga kanans, no, yung kabuyon, sige hapdos yung kutukutu, yung kanunay kalipong mga kanans. Resulta kini siya no, na nagkakaroon ng mga accumulation of acid sa sulod sa iyahang digestive system.
0: Okay.
1: So kumbaga magsigidagan o mga hanginangin ba, So yung hangin, yung mga carbon dioxide, kinisiya naggikan sa mga pagkaon na wala na digest, na nipilit sa lining sa imuhang digestive system. Kumbaga, wala siya natunaw ba ng mga pagkaon ni mo, nagipang kaon. Unsa ba ni Doc, kadalasan ng mga pagkaon na wala natunaw? Kadalasan, more on meat products yung mga kanans. More on mga processed foods yung mga kanans. Mga dairy products yung mga kanans. So mga fatty foods. So talag sa mga kanans, no, kay tungod na ay mga kakulangan sa ginatawag nato ng mga digestive enzymes or katungod tawag nato ng mga bile salt mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So dili niya ma-emulsify or dili niya ma-absorb yung mga fats, soluble vitamins, yung mga protein, sometimes yung mga carbo, dili niya ma-breakdown mga kanans. So unsa may tabo kung dili niya ma-breakdown? Ang may tabo, ang uban, mupilit sa lining sa atuang digestive system. So kahit tungod mupilit siya, kung dili siya maipagawas, there is a possibility na mag-ferment. If you see mag-ferment mga kanans ba, parang mga slum siya.
0: Mm-hmm.
1: Usa sa mga example mga kanans, so kanang mga gulay ba, kanang nabulok bitaw siya mga kanans, na mga slum siya, mao ka na ang usa sa mga example. So tinatawag na to na fermentation.
0: Mm-hmm.
1: Nasa sa state of fermentation or sa pagbubulok mga kanans. So katuwing mo mga pagkaon, mag-ferment siya. Pag-ferment niya, mga slum. So mo din to ingon mo na sigig aslum ang imuhang kuto-kuto. Mo din to na talagsa ginakabuhi ka, talagsa murag sige kag tugab na tugab mga kanans, galain ang imuhang tiyan, dili maglabad ang imuulo kay tungod na accumulate, na absorb ang daghan na acid nagikan sa imuhang digestive system.
0: Mm-hmm.
1: So unsa ba ang atoang angay pagabuhaton? Di ba ang problem niya yung capacity, capacity to digest, capacity to absorb. So unsa atong buhaton, i-improve nato ang iyang capacity to digest. I-improve nato ang iyang capacity to absorb. So isa sa dako kayo ikatabang kanato ang pag-inom sa regular na water intake. Importante ang water intake lalo na sa atoang digestive system. Dapat pag mata pa lang nimo sa buntag, 1 or 2 glasses of lukewarm water. Mutabang kinisiya para ma-activate ang atoang digestive system o mutabang kinisiya. Kung simple lang man ang mga problema, kaya niya limpiwan ang atoang digestive system. And then, kaya niya makontrol ang atoang pagpangaslom sa atoang kuto-kuto. Pero kung dili gid makaya, gibuhat na nimo, nagainom na ka, og mga 8 to 12 glasses of water per day. Pero still, Dok, magsigigapon pangaslom, sigigapon na no akong tiyan, panghapdos, sigigapon ko kabuyon. Dako, kaayo, ikatabang kanimo ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee. So isabay na to yung Nan's Corn Coffee. So every morning, then every afternoon, or pwede po sa gabi, ibago ka matulog mga kanans. Kaya ang Nan's Corn Coffee mutabang siya para makontrol yung mga acid sa imong tiyan. At the same time, ang main purpose sa ato ang Nan's Corn Coffee is to cleanse sa ato ang digestive system. Mubalik sa regular ang ato ang pagbawa. So ang mga cholesterol, mga uric acid, mga preservative na nipilit sa linings ato ang digestive system, bungkagon kini niya. Ipahumok niya, ipagawas niya pinaagi sa pagbawa. So, ubay-ubay na o daghan na nakapamatuod sa ato ang Nan's Corn Coffee. After taking nila sa Nan's Corn Coffee, nakasulti yun sila, Dok. Sa una, Dok, sa isa ka semana, kadua lang o kausa lang ko makalibang din. Gahi pa jud kayo ako ang pagbawas. Nagkakaroon po ko ng constipations. After taking nako sa Nan's Corn Coffee, nakita yun nako yung dako na kabaguhan. Kay every day na ko makabawas din, every day na nindot ang ako ang pagbawas, dili na ko constipated. At the same time, nibalik ang kumbaga yung kalami sa ilahang katulog mga kanan. So isa po siya sa mga benefits o nawala na po yung pagpangastom. So Nan's Corn Coffee, dako kayo ikatabang sa matag pasyente na naay problema sa mga digestion, sa hyperacidity, kanang sige kabuhion, magsige lipong-lipong, naay insomnia. Nan's Corn Coffee, makatabang kanato mga kanans. And then kung grabe gyud ang pagmangaslom, din nagasakit na gyud ang imong tiyan, pwede nato sabayan og Nan's Herba Capsule og UE Herba Capsule kay para mawala yung mga inflammation, yung pagubag sa atoang digestive system. At the same time, makatabang kita para mubalik og kalig-on ang atoang mga goblet cells. Unsa ba yung goblet cells? Mga cellula na anaa sa atoang digestive system, mga special cells siya na siya ang responsible sa pag-digest, sa pag-absorb, sa mga vitamins o nutrients sa ato ang lawas, mga kanans. Then siya po ang responsible para i-move ang mga hugaw sa sulod sa ato ang digestive system, kay para limpyo permanente ang ato ang digestive system, mga kanans. So Nans Corn Coffee, Nans Herba Capsule o UAID Herba Capsule, dako kayo ikatabang sa mga pasyente na naay problema sa ilang digestion, sa ilahang perminti kabuhion, and then magsiglabad ang ilahang ulo. So balikon ko, ang Nans Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Then UAID, 1 capsule 3 times a day, good for 7 to 15 days ang pag-inom, mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc John, asundan ko, pwede ba ko makagamit sa inyong product na Nans? Naoperahan ko sa ulo last year. Tapos naapiktuhan akong right part sa body. Until now, walay kusog. Angie of San Carlos, Valencia City.
1: Okay, mga kanans, no, operahan. Din apiktaran yung right side. So, nakunsa ba yung nahitabo o nga nung naoperahan? So, there's a possibility na pwede resulta sa stroke o pwede resulta sa nagkaroon ng mga aksidente, mga kanans. So unsa bang ato ang angay pagkabuhaton ani sa mga pasyente in the state of recovery, mga kanans? So hopefully katong pagkaroon ng brain damage sa imo, mga kanans, hopefully na dili pa siya totally bitaw na damage, good na damage, kay lisod man gyud yung brain man gud, mga kanans, no, kay once ma damage siya, permanent na man gud siya, dili siya pareha sa uban organ. Ang iban organ man gud, mga kanans, no, once na ma damage siya, pwede pa siya maka-create o bago ng mga cellula and then ma-repair. So meaning to say na ay recovery, maibalik sa normal. Pero yung brain, mga kanans, once na damage na siya, once mamatay na yung brain cells ni mo, sad to say, dili na siya maalis dan. So ang iyang responsibility sa imuang lawas, pwede i-take over sa uban ng mga brain cells. For expected na to, mga kanans, kayong ato ang brain cells na apo na sila'y kanya-kanya na mga responsibility sa ato ang lawas na kinahanglan niya i-perform everyday. So kung makabalik man ka o pagliyok-liyok, mga kanans, sa imong mga right side ba to? Sa imuhang body, mga kanans, kung lahi na na brain ang nag-take over ana, yes, magamit pa nimo siya, pero dili na nimo makuha yung katong full potential, diba? Kung unsa gyud yung normal na movement before, mga kanans. Hopefully wala pa siya totally na damage. Kaya kung wala pa siya totally na damage, mga kanans, after a month, uban na, after a few weeks, a month or a year, ang uban na totally makarecover gyud siya, mga kanans, makabalik gyud siya sa normal. So unsa ba ang atong angay pagkabuhaton? Number one, control ang imuang blood pressure. Importante na siya mamonitor yung blood pressure. Kaya ang blood pressure na to, na kinahanglan dili siya taas, kay para walay mga mahitabo na gitawag na to na ma-stroke usab yung pasyente or pagka-ruptured sa mga ugat sa atong utok, mga kanans. So muna sa isa sa mga importante, control ang iyang blood pressure, mga kanans. Ikaduwa, maintain ang iyang blood viscosity. Dapat dili lapot ang iyang dugo. Kay once nalapot ang iyang dugo, ang lapot na dugo, makaresulta siya sa pagbarabara sa mga kaugatan. Pag mubara ang itong mga kaugatan, na ay decrease sa oxygenation. Kung na ay decrease sa oxygenation, dili maayo para sa imong mga brain cells. So pwede mulala yung sitwasyon, mga kanans, or pwede makadelay siya sa healing ni mong mga kanans.
0: Okay.
1: And then, importante, control yung cholesterol, yung sugar ni mong mga kanans. Then ikatulo, of course, improving sa ato ang mga kaugatan o sa ato ang mga nerve. So unsa ba, Dok, ang ato ang angay pagabuhaton? So dako kayo ikatabang sa mga pasyente na nagkaroon ng mga paralyzed, mga kanans, no, sa iyang mga lawas, ang pag-inom sa Nans Herba Capsule. Kay kabalo kita yung Nans Herba Capsule, nindot kini siya para sa mga kaugatan sa ato ang lawas. Nindot kini siya para mapabalik o nindot yung blood flow nato. Mamaintain na naay enough na blood supply sa matag selula sa sulod sa ato ang panglawas aron maka-recover siya, mga kanans. So Nans Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Then UAID, 1 capsule 3 times a day, mga kanans, good for 15 days. After 15 days, ang UAID pwede na lang dayon 1 capsule 2 times a day for health support. Kinahanglan na ito mamaintain na dili acidic ang iyahang dugo. Mamaintain po na dili taas ang pressure sa iyahang dugo, mga kanans. And then, kinahanglan po yung therapy. Massage therapy. Importante kinisiya sa mga pasyente na nagkaroon ng paralisado ang ilahang pikas party sa ilang lawas. So, ang pag-massage, mga kanans, makatabang siya para mas ma-improve yung blood circulation. Ang pag-massage, makatabang kinisiya para matulid ang mga kaugatan. So, kadalasan manggod mga kanan sa once na nagkaroon ng paralyzed, bugnaw ang paminaw nila sa half body nila. Kay tungod, hina yung blood circulations. That's why nindot yung pagpamassage, kay para mubalik o kanindot ang ilahang blood circulation. At the same time, matulid ang mga kaugatan. So, haplasi pod, ugnans, liniment oil, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanan. And then, kung naakay time, pwede ka mubisita sa ato ang Nance Wellness Center ang naa sa Sumpong, Malaybalay, City Makanans. At bang lamang kini sa Bethel Hospital. Na ako diya every Monday o every Friday mga kanans. Or yes, kung sa inyuhang mga lugar na naa kitay mga medical mission,
0: yes,
1: so bisita mo mga kanans. Kaya at least dadto, maisgutan nato kung unsa pa ba ang angay natong pagkabuhaton o maisulti ko sa inyuha kung unsa ang mga diet o mga pagkaon. And at the same time, mapangutanan nyo Jud directly sa akoa ang gusto nyo na ipangutan ng mga kanans.
0: Okay. Pwede mo naman tayo kong oras sa atong Health Educations Program ni Adlaw Sabado. Hangtod na lang mga Lunes po hon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans, again, usbo na ko, Nans og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan, UAID makatabang sa atong problema sa kidney, ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-serba capsule,
0: yes,
1: para mas makahatag pod siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. Ug ang Cervicare para gidnis mga kababayenan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon, walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans,
0: yes,
1: ang makainom kita og coffee every morning. Pero
0: yes,
1: ang pangutana, ang coffee ba ni mo ana aba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
1: Walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanags, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
0: kanags. And syempre, ang atong Nans eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.

0: ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, nasa'y nakita nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
6: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
5: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
6: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit

0: Higuwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what a ko!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: DTX 500. DTX
6: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Down!

ang Builderware. Nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store. Nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalinaw na programa.
2: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.
3: Ayay!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan. Welcome na sa Abdulis Program, Mas Kurimaw, Balong Dagoray. Kumusta? Manginaot lang ta. Kakaroon at lawa, may gala na amo sa kakondisyon. Kada sig sa panlawasa. Adlaw karong Sabado bay August 22, 2026. Oh, di ba? Pinakaadlaw lang may gala. September na, bare months na bay. Magdagan na po dayon sa December. Atong tigmo 3,400. Kauhaan og walo ka mga sundalo sunod sa kingarian, dili gadyod mudagan bisan pagrakraka. Manatuntik mo ha? Og paabot sa baka itong giandam ko at lawang ha? Nasadyod ba ka mo? Ayan, nasadyod ba mo? Atong unang lingaw-lingaw no webe. Paabot ang duha para makumplito. Sabado karon gihapon Biyernes, holiday. Sabado ugma Domingo. Grabing pahuway sa itong mga estudyante o trabahante sa gobyerno, may gala. Maestro, maestro. May klase. Holiday man gihapon. Kuya, ano yung paggalunis? Holiday na po. Okay, magsugod na tayo. Dito ang pagpanaguman.

0: Oh, galburoto na po. Na. Na. Okay, dito may gala sa matumag. Agod PM, balong. Ang tubag kay sunod sa napuyo katuig karon panitabo nga untop sa nga upat ka simana nga buwan Pebrero 28, mama? 26. Gikan ni Eric sa Sikatuna Street, Cebu City. Kumo si Eric? Og 4 week or upat ka simana sa sunod sa usa ka buwan Pebrero 28. Aha. Ito na ako lang kumi. Murag, sige mo nag-28 yan eh. Ha? Sige mo nag-28 ang kwan. February. Aga. God PM ka ba lang? May diotso ka mga kulto. King Rian, gika ni Eric. Sa Sikatuna Street, Cebu City. Oy, gingan lang na namin kulto ang kwan. Ha? Tubag ko lang, imutig mo, cellphone nga kipad. Kristita Putuloria ng Tabuilan, Cebu. Mayo pagpumina niya, Kristita. Og balaw tubag, mais na siya nga popcorn. San Lagon, nagabuto-buto, juicy taga Tubos, o Negros Occidental. Nagabuto-buto, ha? Ha, nagabuto-buto? Kato iyang anak, may galang bayot. Iyaging gusto ko niya, malaki, ipa-army niya. Oh, kumusta mang training nak? Kuya, okay dito tayo. Oy, grabe, oy. Buto, dari, buto, dito. Sige lang, buto, buto, tayo ba? Mag yapon, Mr. Campo, buto, buto lang yapon. Lang, ang tubag, imutig mo, 28 na kabuok marins. Nagatod o malita sa balay ni Romualdez. Gihiman ng marin, di mo na madlok. Madlok o karakrakan ang usag ka marin na po ng tripon ana sinido sa Buanoy. Di lagi mahadlok o kwan. O, nang ba? Namali naman lagi. Namahadlok nuli. Namali naman lagi. Hasta itong gisugo ni Marcolita. O, giba. Gibulgar na ganyang gibuhat sa iya ni Marcolita. Lang ang tubag ang imutig mo kay Kwako na. Nido Bacos ni Buanoy. Kumusta diyan ni Do? Og tubag kay bulan sa Pebrero nga mismo, usay nga mismo. May 28 lang ka aadlaw June ng sibulan. Computo. Og di apayo. Lang tubag ang imutig mo 28 na kabuk inkanto. Di na mudagan na mawag kay nanay power ni Do Bacos ng Buanoy. Franka, pag-istorya ni Do. Sukan sa akong pagkatao, amo tao ba ko? Wapay ko kitang inkanto. Pero kita na kong tao nga murag inkanto. Picture sa 28 ka mga sundalo. Aileen Yana ng Antikira Bohol. Kumusta mga taga Antikira Bohol? Lang tubag ang nangtig mo kay saging na ni Do Bacos ni sa Buanoy. Computo. Swap agabot. Lang tubag ang nangtig mo kay Mani ni Do Bacos ng Buanoy. Mani nga. Ikaduha na bulan sa kalendaryo mao ang February 28. Lot ni Dere sa Cebu. Computo. Kumusta naman si Bulot? Ako si Bulot. Darita may galas, unang pasiyaw, gikan daw kang Bilot may galas Buhol. Kinus balong may adto sa balay o sa tindahan ni Henry. Kinang may hin? Oh, duhanay ko kabuwan may bagalibog ko maayo bay. O sa may kalibugan ni mo? Galibog ko bay? Ay, unahon akong palit. Yuta ba o sakyanan? Mau ba? Yahaya ko ni mo, God. Dagana ko di mo, kwarta. Galibog ko mag-usay mo unahog palit. Yuta o sakyanan? Mga nga niyan, hiko ni mo. Bay, o sa may ika-advise ni mo na ko, bay? O sa may unahon akong palit. Yuta o sakyanan? Kuwanti, alibay. ang mas maayo tininimong unahon,
1: sa man?
0: Unahon sa tininimong bayad ng utang nimo diri sa kong tindahan. Ayahan ang yuta og sakit. Ikaw mayroon man eh. Pastilan. Pastilan ng dulo. Gikan daw kang gikan daw kang bilot may galas buhok. Ikaw lot. Ang sumunahon ni mulat. Ang sumunahon ni mulat. Kadtong kulot. Lang akong tubag. Ikaduha na nga bulas kalendaryo. Way pangag address. Di apagyod lang ang tubag kay buwan sa Pebrero kay 28 lang kadlaw matag. Usa ni siya? Murag hapit na kalintas. Lang tubag tigmo kay buwan sa Pebrero. Ay, kadaghan na lagi. Imbis kayo na sakto. Kadaghan on pod. Hindi. Disqualified. Agadi abgad lang akong tubag balay sa putyukan na lang Milda Dumanhog long Milda sa Dumanhog kumusta mang Dumanhog Milda akong tubag balong ni Misyo Buagas ni sa Tanhay 80 years old ang tubag sa imong tigmo ron kay 21 gun salute sa lubong sa mga opisyal Piyoto. Ano na may 21 na 28 mo na. Diabi yod lang ang tubag kay Pebrero 29 LC Cadiz ng Lumbangan. Kumusta di LC Lumbangan? Akong tubag balong. Ako tubag long kay Mega Man. Ano magka 28 raws. Ayaw! Ni mahal, tingin pulburo na lagi. Ayaw! Migaman daw, gikan kang 335. Dahil pang tubag. Abril, bulan sa Abril, kuya kay Bernie Santo muna o niya, kulataho man si Kristo. Grabe siyang term na kulata. Pogi ng bilyer muso. Computer! Kulata ng yun. Lang, 28 kadlaw sa buwan sa Pebrero. Aga di abyod. Lang. Bulan sa Pebrero 2026 si Arsenio Padayaw from Bakay, Minglanilia. Hoy, mga taga-Bakay. Minglanilia. Mayong pag-paminaw niya. Mayong pag-paminaw niya. Ya pagi dire long tubag na. Imong tigmo. Ako tubag kay atong baba. Ngipon na kuya 28 sa baba, 28 sa ubos. Uy, naghana ko di mong ngipon. Bisan unsa pagkaonon ang dila di gyud mo atras. Inday sa Masbate. Uy, mga taga Masbate. Kumusta di aday? Ag 28 ka mga witness testify about corruption and plunder Martin gikan Eric. Eric, wa ka matingala Eric. Kato mga iso kay sa una nga ngayon nga imbestigahan gid ang flood control. Ilang mga kauban og sila nang hinuoy nga presyo. Hasta silang kuan karon nang layas na. Kato si Ligard gi anak ba? Yang anak grabe ka sa baan yun. Yeah, piki man ito yung solar lights na. Wa man ni diha. Bayad niya wa diha. Lang tubag imong tigmo kay 28 kabuok. Magkabarog witness ni Martin Romualdez. Ni Dubacos ng Buanoy. Ayan. Nakatras na lagi. What? Nakatras na lagi uban. Tanog anas tinood. Ano gan? Wala gay dautan nga magmalong taron. Dejo na magdugay ang dautan bay. Magpaibabagid ang katarong. Lang akong at tumag anang imuang ating mo. Ah, tumag analong kay tambubuan. Computer. Kini tambubuan mo tuo pa kung na 28 ani. Kanang gamay-gamay pa bitong balay. Pero putsukan a sobra 28 ani. Long LTO na nangatang. Ang mga motor di mo na. Oh, ngano ka na no? Ah. Mag-parking sa Daplin, may gala ba? Di mo tabok, di po dakpon. Mutuo mo ang maingong niya. There is no violation when the vehicle is not in motion. Ako di kumutuwa na ba? No, Bing. O niya, katong laging wag mo. Wag lagi ka pang-andar lagi dito sa Manila. Bisag din sa ato nga mag-parking. I-clamp man lagi. Clamp man lagi. Ikitan man lagi. Wag ni violation. There is no violation if the vehicle is not in motion. Nagamit na yung ipang tikitan, yung ipang clamp niya ako. Huwag andar. Bisan na yung ipatungan na sa highway mo sa kanyang niya, di mo pa andar ang palungo ni mo. Walukar na violation. Bogok po itong tigwa ng... Lang ang akong ang tubag anang imuhang tigmo ang tubag anak balongkay bao di pagyod balong tubag anak kay mga rebuilding computer. Di lang kita mudagan, mo atras lang. Di ba maingon, nahonong ang binutuay, human may atras ang kalaban. O may atras lang. At least wang didagan. Okay, dirita Miguel, last line pang pasiyaw. Gikan daw Miguel kang Permin. Bugo. Bayhin. Ah. Onsa may butang sa kusina nga daghag kalaban bay? Onsa? Butang sa kusina nga daghan og kalaban. Butang sa kusina nga daghan og kalaban. Kutsilyo? Dili ay. Baso. Dili gyapon. Butang sa kusina nga daghag kalaban. Onsa man dai bay? Ang butang sa kusina nga daghag kalaban. O, oh, unsa man? Kuan, kanang... takore. Ang takore man. Sige man siya gainitan. Ang nagay siya kalaban. O, oh, gainitan ko siya permigal. Pwede. Butang sa kusina nga daghag kalaban takore. Kay sige siyang gainitan. Gainitan si Permi. Lang akong atubag anang imuhang tigmo. Mamutulay sa kuryente. Ay katong mamutulay lagi tuloro kita sa lakabok. Mamutol man, bunutan pag 45, managan man. Mahingan din, tuloran man sila kabuok. Pero 28 sila kabuok, di man tumanagan. Mupay sa ato, ikarga ng transmission loss. Nga, gumikara na sa inyong pagtrabaho, nangalus-lus. At tapon yung ilabay sa consumer. Inyo man ang trabaho di ang ano nang alus-lus. Tama nga po yung trabaho di para di malus-lus. Lang akong atubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay. Hubag-hubag. Tumbon iyo gubag-hubag bagi patambalan niya sa albularyo. Unsa may ato ni Mada? Ay ni ako, okay, magpatambal ko ni humbon iog ako hubag-hubat. Ay, daghana man ana. Daghana gilo. Sus pagkahuman, human nagtambal daw. Unsa may imong nabantayan? Alalo.

0: Mwani, tinambala ni mula. Ang muni, Igor, mutong-tong subag hubay. Mahiyo na lang na ikausapan ka. Agong tumaglong, ngipon-gyapon, kompiyodo. Wap-agyapon, ngipon sa kaguran. Ang ngipon ko na may gala sa kaguran. Balong, ang akong tumag. Anang imong tigmo? Ang tubag, ana longkay. Okay, ang tubag long kay mga kato. At tukuto, way kato? Arik ko di, way kade? Ano ka hao? Longgo eh. Nang kuton mo, ano ko? Di longgo eh. Okay, padayon ang tamigil. Ikaduhang lingaw-lingaw, utso ha. O number 8, pabuto na yun ang usa para makumplito mga addicts for stress. Long, akong tumag, training o sundalo. O, kinirabang katrini pang alot, ano ba? O, pero ni sinapsapan. Akong tumag, balong anang tigmo ni mo. Ayan, akong tumaglong kay... Long, akong tumag si mong tigmo kay... Anak sa bao. Kasi may tawag na piso, pis-pis, itoy, baktin. Na mag itawag na siya. Abaong gagmay. Or bayo. Long, akong tumag. Ngipon sa isprakit. Aga di abyod. Ang akong tumaglong mga kubra. Kompyuto. Wap agyapon. Wap agyapon mga salingan. Ang akong tumag. Balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay poste sa Korean. Wap aga ba? Ligbos na ba daw? Lami ka ng ligbos na prisko pa kanang di pa bito mga tanggal ang yahang ayan sa payong-payong. Way unod-unod ba mo nila? Mabot na ito kaya na may unod-unod dugmok naman. akong tumaglong anang imuhang tigmo battery computer siya pagyod mga solar lights pangkawaton ba? Oh, pangkawaton ang solar lights may gala ka na. Kanang Igor bito, isiminto niya Igor ay isulob dito sa ibabaw. Sa kaon ay hulbuto na. Oh, ganad ulit, kasiga lagi. Oh, gikawat may gala, o niya gibaklay, gidas lang balay, kasiga pa. Tonto, gikaya. Akong tubag balong, anang tigmo ni mo, Julin, ano? Okay, muligid lang nga. Okay, namdum ko sa ako ng hagtukay ba? Muhilak lang ko, di ko kabalos. Ubag na kayo ang bukog sa kamot. Hagtukay ba? Buha po ng dulaan ang hagtukay. Okay na ito, sumoy-sumoy. Di lang ito hagtukay. Akong tumaglong, anang tigmo ni mo kay edad sa tao? Peter, 28 o 82. Peter! Wapagid niya hapon ba? Dito may gala sa line pang pasiaw. Gikan daw may gala kang otik sa Bohol. Kantos balong nga misakay o kanang ali-ali nga multikab. O niya, lima pa sila kabuok. O niya, gadali nis balong.
1: Kanang driver, di pata mo larga. Gadali, mangug ka.
0: O niya, pagkita ka largaan eh. Kaya wapay unod.
1: O siya wapay unod. O sa may tanaw ni mo, ha? Namo dari kaming lima dari bukog. Ha? Kaning tulo bukog. O niya, kaning duha sabaw.
0: Paita po ng ali-ali, no? O, di ay ka-striker. Ay, namuga sa kan ng ali-ali. Hot doon, ano yung oras ng ali-ali? Namay mga aging mga striker, may alib. Hindi ha, musaka. Antos mo ng ali-ali. Para itong naanan silang lugar, babukid mo ila, ha? O, ang jeep may gala, muraon pa na ba? Eh, mo larga git mo para basig na pa'y pasahero baga o pagkaantos terminal. Muraon gina ba? Muraon sa mga kalikalye, ay mo larga. Ay, balaw nga kasi kayong barko. Ba, mo larga ng barko. Da, muraon pa na. O, sa kang barko, yung ano na, muraon pa na. Mutuyok pa, ay mo larga. Kato nasakyan na mong barko paingom si Kihor puti hinaya ka. Dako naglawas may buot. Long akong tubag anang imong tigmo. Ang tubag long kay itlog isa ka tray. Nabuak ang duha. Ako ka na naikrak.
1: Day, tagpila mo ng itlog, day. Tag-jis nung. Pero kini na i-crack, tag-city ra. Ah, sige, pang-cracky na ito ng day. Ay, akong paliton.
0: Ipang-crack ka, you know. Okay ram na itlog, mabuak pa sa katubito iyang puti bito murag na puti nga papel sa ilalom. Di mabito maapil o kabusot. Okay ra ganyan siya. Pero nabuak nga galaway na ganyan nigawas ng puti. Na, delikado na ganyan ba eh? Sold na rin yung bakterya. Sold na rin yung bakterya. Oh, may ara na bakterya daw. Pwede gamiton may galas mga kuwan. Kaya ito mag loto o kining talong bitaw kining ang sitawag kanyang luto ana. Turta. O muna gamitin nila kanina yung mga crack. Pinarito. Di man ang malawag kayo mabungkag mo na. Okay, dito may gala sa tuang nasa Jod Bakamung. Nasayod ba mo mga silingan? Unsa nga nasod ang mga tao pinakakusog mukaon or muhab-hab o karni? Matod pas gihimong pagtuon, ang nasod nga ang ilang mga tao dito porting kusuga mo, hab-hab o karne, dito kuno may gala sa US.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos hantud garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na ako ng ingamay na po dyan. Ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nang siya bang gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nans User, nagamit ko Nans Coffee. Ako ang asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang gamit diha. Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana jong Nans Coffee among gamiton. Pwede niyo diret sa kabahin libungan or kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation niini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga, mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Oh, kamo di aron namin na tan-aw niya sa mga anak laki murag magbayot-bayot. Magyayki ay ayaw na ipatuli. Sakit-sakit na di malagay po na niya magamit. Siya mang sampot gamit. Katapos na kibili by Galas Kurima number 1. Ayan, kompleto na. Walang oras, salamat kasi pagpapinaw. Salones na sampuhon o happy weekend.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Balita.

0: na sa Buho Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligi usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
3: MXC Believers, this is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban na to karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 Believer. So since Vismin areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
4: Tinuod yun na, Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag mga sakit nato maunang healthy gapon ta because of MX3.
3: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
4: Salamat. Salamat sab sa MX3. Dito ako, believe.
3: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 Believers.
5: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian. GTX 500.
9: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
3: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyu sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action Radio Show namugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi nimo sunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras, Bohol, Visayas ug Mindanao. Kalapi butika ng bayan nga imutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa dalan CPG East Avenue at bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.

0: Maigala, kumusta? Welcome sa Tolomanon Democracy in Action. Kini na sa inyong higalas kanginan si Bob Galero magiguban kaninyo sod sa 30 minutos magtukin na sa pitas mga kitikara dini sa atong palibot. Adlaw kita karon nga Sabado, Agosto 22, 2026. Ato mga pagtibaya sa ato mga kaigsoonang Bulanon. Mga Bulanos, maayong adlang Sabado diyan ninyo. Kini atong programa gi ato sabning timbayaon atong mga amigo sama ni City Councilor Jonas Rebel Catso, Majority Floor Leader Jose Plongplong Bonal Caprinca, City Councilor Tim Butalid og City Councilor Idi Burha. Ato pong i-shout out ini si Roy Patos nga tuanon dito sa Dallas, Texas. Roy, kumusta diha sa Dallas, Texas? Mayong usay oras na ron. Gabi diha sa inyo. So, makaigsunan, di ta maglangan. Aniya sa itong pikaslin niya, itong veterano nga City Councilor sa Sudan sa Tagbilaran nga si Tim Butalid. Councilor Tim, mayong hapon ni mo diha?
1: Mayong sir kahapon ni mo diha, Sir Bob. Salamat na sa pita nga nakauban na ta ang inyong programang Democracy in Action pag-usab, no? O sa pretibaya sa inyong mga avid listeners.
0: Okay.
1: Ang inyong programa, Sir Bob.
0: Yes, sir. Tantaon na yung kang gikamingawan sa atong mga na, tigpaminawan din itong programa. Anyway, mahibo ba, Councilor Tim, o tagaan din mo o kasaysayan, kasayuran ato ang mga kaigsoonan sa Tagbilaran City o toa din sa gawa sa nasod? Unsay okay. Latest update diha sa atong City Council. Palihog.
1: Okay, sa di pa ko panayon, Sir Bob, no? Tukuti sa kong timbaya sa kong mga kaubanan sa City Council. Kasi mga loon to, di-tumbaya na to.
0: Okay, go ahead.
1: Pinanguluan sa itong Vice Mayor Adam Rinsonala.
0: Okay.
1: O mga kaubanan, o itong mga kapitanes na to din sa Sudan, sa Tagbilaran. O mga ang atong landong mayor, Mayor Jenya.
0: Okay.
1: Sa akong mga pamilya, mga anak, mga tuwa nata sa Australia na maguhay lang ilang ka, si Doc Paula o Yang Bana. Og akong anak po nga nasa Manila, si bagong graduate po na ko ang akong anak si Doc Kadayan, og akong laki nga si Marco. Og sa akong asawa, nusarang asawa po Sir Bob, nga di ato kalimutan yun, no? Kay kami na rabang duha din na nabili din ng
0: okay. Malay. So duha na imong doktora ron, Councilor Tim?
1: Na PGI pa ang kamuhuran ako Sir Bob, hopefully, kaluyas ginoo, butik na siya upward next year. Nag-PGI siya sa Manila doon sa hospital sa Our Lady of Lourdes, no?
0: Okay. Si Dr. Paulat, ato to sa asa? Melbourne, Australia to siya?
1: Sa Perth sila, Sir Bob, na quads dito. Ato po magplano o pagsugod o trabaho, Sir Bob, as a doctor. No?
0: Sa, okay. Sa ito pa di ay murag nahimilin mo diha nga bagong magtiayon.
1: Yeah, giving lang pataw doon ka po. At least po na pwede ka po nga mo. Apas po na ipunpuhon ay kung kaluyan sa ginoo. Back to zero tayo na Sir Bob. Bisa ka kapoy na ito ane. Lami man kay ng mga apo man. Unang wala kong please na ning kaning last term na rapat na Sir Bob. Nga murag madunat na mo retire. Kaya po niyo, kaya ba ko successful kayo tangan mo magpadagan sa pamilya, no?
0: Oh.
1: Yeah, murag sign of na niya, nga murag mo retiro na po siguro ta, pero layo pa, layo pa. Ginoo rin ba?
0: Okay.
1: Ginoo rin ba? Ano, Sir Bob?
0: Naman ko ay bat sa high school, si Sir Tan, nga tuwaron sa Melbourne, Australia. Asa to napita? Perth?
1: Perth, sa Picas eh, Sir Bob. Parehar ni time zone sa itong sa Pilipinas, no? Murag sa oras dere, pero puyo oras dito.
0: Okay.
1: Sige, panayon ta, Sir Bob.
0: Sige, panayon ta, panayon. Go ahead, Councilor Tim.
1: Katong Tuesday, dili kay ta busy sa itong sa among kuan kamay rami o agenda kay dito man gikag Manila, Sir Bob, no? Itong last week. So, kato lang aside sa kaning ordinansa nga gi-propose no ni sa Committee on Public Safety prescribing the procedures in hunting and disposal of left items no kani mga mahibilin sa atong mga tricycle drivers no natay proseso ang guidelines na asa ihuli para ma credit po sila kung sa ilang kuan tumo say magpanim ka honest drivers no nga kung say matag na to nga premium nila no say lang pagka honest mo nang gi sugyote katong last Tuesday pero mura gi differ ni nato kay na may mas mga suggestion po nga why ibuok da lang bisag dili sa drive dili sa tricycle bilin bisag diha sa kalsada bisag diha sa mga PUJ mga jeepney mga riders kita mga nakakita ator ng tibuok po ng ordinansa kay para mausa na generalize lang dili lang kansa to mga tricycle drivers so depending gi differ na to ni pare konsehal Budlong kay para matunan pa mapalapdan yung ordinansa
0: sa to pa kanselor nga ang tenor sa mga ordinansa nga tagaan gyud og incentives reward kadto makauli og mga butang na himilin sa dili lang sa tricycle na sa mga jeepneys ug asa napitang sidewalks diha para kintay nga ma-encourage ang mga kini mga tawhan na pag-uli sa mga tag-iya kanselor Tim.
1: Yes, ang incentive na hidden eh, hidden delete yun din nga mandatory kay basi wa mapaulta ning atong budget to kung sa magaling. Kaning ang ato is ang proseso lang, no? Ang proseso sa pag-asa na to iuli, no? Ang atong ipidispose ng atong mga naimilin, ang nangawa ng mga gamit. Kanya depende na sa tagiya or whatever kung dagkong kantidad sa atong alangdong executive city mayor o sa mga premium ini incentive serbab
0: mahimo mag token siguro na kanselor ihatag
1: yeah
0: oo
1: yeah kasalapik ato takiya po nga nawatan isusuar mo hatag mo gina po na kung labi na dagkong kantidad dagkong value sa item serbab
0: okay yeah. padayon ta
1: mura to niya katong nagkamindalaan bahit sa traffic scheme dito sa Mangga wala na to i-say-say kay naman na i-post pa na to serbab motong atong gikuan po ito kay aside sa mga nag-renew ta o mga tricycle franchises. So mubalita sa atong committee ba serbab nung atong gipang-update ron kaning budget habit naman bare months mga September October so good to get budget hearing no so nanatay gi back schedule last week mga next week siguro so good to sugdan ang mga budget conferencing sa atong mga kidayang mga departamento yeah with the atong city budget officer ang sa SP siguro mo nagkaroon 26 at 28 ang kumasayo mag ato nang i-formulate ang atong tagsa-tagsa ka mga budget sa departamento para mausa na punpon inig annual budget hearing na to karong last week sa October sabab
0: pilay purpose para, budget na to sa next year Councilor Tim?
1: Papa, muning ato kion muning tukiyon eh karong taga-taksa ka departamento kunya mo ni magtotal ta ni apela to 20% development fund gikan sa tong city planning o sa engineering muna mabawaan na to which is expect nga mo increase siguro ni sebab kay usually sukat paglingkod ako isip apro wala naka experience o ning ubos na itong annual budget yearly, no? Despite itong pandemic, naipakulian, nangkamot yun ang syudad na magsigi o magsakat, no?
0: Okay.
1: 1.3 something billion itong last year, hopefully nga matatakot-tako na yung itong ma-achieve karon. Mas labi po na nga naghantang mga request sa itong city mayor, no? Nga mga funding sa kauluhan mo taku-taku ni katong budget sebab
0: as a tradition Councilor Tim ang mga department heads mo submit sila sa ilang proposed budget unya imo nang ang next step is imo nang i-deliberate Councilor Tim sa imong committee
1: committee in time for the annual budget hearing karong final budget hearing karong last week's October ang city budget officer na nato diha onya naay mga dugang-dugang naay mga slash na to nga di kinanglan maana na mo liberate na to pon naay pero including aning sa department heads no, kaning ilang mga MOE ilang mga personnel sa atong city mayor's office ako man eh kaning job orders sila may kadala aning kwantanan mga sa mga programa no sa under sa city government sila may kadala mo nang pon na nato i-finalize ini last week sa October pon Sir Bob no.
0: Unsay perspective no ini ang atong present budget is 1.6 billion. Moabot kani
1: 1.3 billion kapen pa.
0: Sir Bob, okay, 1.3 billion. Moabot kani mga 1.5 o 1.6 more billion tong budget po sa 2027.
1: Hopefully Sir Bob.
0: Okay.
1: O bantugan sa to mga external sources no.
0: Oh.
1: Dili lang sa atong local LGU. Kita ka mga projects na expected na to kaya labi na kung pag-suporta sa itong congressman nagkabot siya di push no na mauman karong kaminuhan na mo sa siyudad sa Bilanan.
0: Okay.
1: Okay.
0: Base sa guidelines sa DILG ang proposed budget sa 2027 unsa man kumplitohon guni aprobahan sa sagunian sa dili pa mo abot ang December Councilor Tim?
1: Yes, Sir Bob. Kay by January, mo naman niya itong igamiton pagsugod sa itong budget na ito. Appropriate na ito. Hindi kang sa annual budget ng 2027.
0: Oh.
1: So by December, ma-approvean ko na ito na.
0: Okay.
1: Munang sayo-sayo ito, mag-finalize kay para kung may changes na one, ma-amendar pa na ito, no, Sir Bob.
0: Unsang department magyod sa atong sa City Hall sa in totality sa city government, what department ang dako og budget Councilor Tim?
1: Ay sa naturally no ang city mayor's office gyud lang kay mo man sa tanan nga kaliukan sa Tagbay sa Bilaran. Na ang mga programa sila may ga implement sa mga totality sa programs tanan mga sa ulog mga sa panyana sila may mga sports program na nila sa tourism na nila sa mga traffic management na nila po mga job orders na po na nila so ang sa mga department na yung mga SP sa Treasurer's Office katurang mga MOE mga personnel katong salary no mga unsa po mga kinanglanon sa opisina sa mga travel mga communication muna'y kwan sa ang engineering ko na sabab mo kunay tapatapog at yung health program na nila ang takong mga pat sa itong budget.
0: Mga ba yapon itong, Councilor Tim, clarification lang eh. Mga ba yapon itong circular sa DILG nga o DBM nga 55 ang 55 sa kuan kining asa man eh, ang 55 sa swilduhan sa empleyado, 45 batong sa
1: yes,
0: governmental PS, operation.
1: Na PS limitation, kung masayo ako, di ko makakuan ng pila itong sa PS limitation. PS personal service, mga
0: swilduhan. Yes,
1: swilduhan, more or less, one-third man siguro ito, 400, more 40% siguro na sabab, more or less like that.
0: Okay. Sige, padayon ta.
1: Okay, sa update na to na sa atong kognitiba, sa atong economic enterprise, no, kaning Tagbilaran ng City Hemodialysis Center on process na ni Sir Bob, no, building na natin mga drug machines for dialysis, no, patients. Ang kwana niya, ang status niya is na-approvean na to, ganana yung PPP project, no, kaning Hemodialysis Center. So, mag-bid na, pero upon approval pa ni sa tong sa PPP center sa national no kay bago man ning balaod na tanan PPP projects moagi gyud ani nila kay ang PPP center mo ni magatag sa guidelines mga pamahagi para nay uniformity sa tanan pati pa lisod ba po ning PPP mabita kaning mga gastuson unsay party sa private party sa LGU sila mo approve. Mm-hmm. No? So kabuon na ni nakasabit nami pero amo napay gamay nga kulang sa tong atong PTC na parameters and terms and conditions na mm-hmm. napay kulang gamay mo nang napa na to. Pero within a year siguro ni makuha ni mabid na ni Subab maka kuha na po din sa itong mga dialysis patients, no? Mga hindi po tayo malipay siguro na yung madagkag dialysis patients, no? Pero may na lang dili na magtapunog dito sa mga
0: hospital.
1: Renal centers na itong mga dialysis centers, no? Sa hospital. Nagkabantay tayo mo redagana yung sakasaka ng itong dialysis patients, no? Ang kidney.
0: Correct. Oo.
1: So usan eh sa itong ano na title machines.
0: Mm-hmm.
1: So private and
0: public partnership.
1: Public partnership niya.
0: Okay.
1: So di pa taka kuan sa ning kinatibukan na ni kay parameters dito ma final pa ni po ma approve di sa PPP center bumalik na po din amo.
0: Correct.
1: Oh. Kanya well aning tagbila ng City Coliseum nato sir Bob no nakita ta sa mga lagway nga gipos atong mayor nga nanay roof trusses no murag ang roofing naman siguro ni ang kanyang finishing kuan last phase rin eh. Pero kung but kuan, mahuman naman siya within a year or kapin kung may kakulian, diba, this na anay ka trabaho ane.
0: Kining roofing, atop sa ato ang gymnasium, unsang klase sa material na kanselor team? Katong GI sheets nga baga? May gamiton? Or napailain nga material nga mufit gyud ana mga gymnasium.
1: Di ko ako kakuan ko ana survive sa contractor unsay wala pa magud may dili man lang contractor mo mo kuan na mo pero anyway kung unsa galing mo sa engineering nato na ipakuan og unsa gi klase nga committee sa engineering pwede na to imbitar ato kuan og unsay klase sa mga mga materials pero so far wala sigibutan na mo sila pagkuan ana at least naman po yung check na Sir Bob.
0: Correct.
1: Ano yung ato mga edifisyo, no? So hopefully capable ng 10,000 ka mga
0: capacity. 10,000 capacity niya.
1: Yeah, inautang magmalungkot, no? Malungtaro ng edifisyo ha, no? Katabang po niya sa itong ekonomiya din sa syudad. Kay labi na yung mga concerts, na yung mga PBA games, ano po di kuan siguro mga mitak. Hall of Puhol mukaan eh mga studio po mayo ng atong traffic situation diha repita sir ba mga areas mo na po na sunod na tong ikuan as of now kay ato nang ginexpect nga mudukok din akong naidak pong mga events.
0: Okay. Kining City Coliseum dili ni matawag og deed investment kun dili income generating ni siya.
1: Yes, sir.
0: Kaya doon ay mga big ticket activities palitan PBA.
1: Mm-hmm.
0: Mga concert ug uban pa. Natural, mukita gyud ni siya.
1: Mukita. Oh, okay. Muna na po ni kaman na po na ordinansa nato sir Bob.
0: Okay.
1: Ways and means na between ways and means of mga events like that nga dagko kay pulta ang sponsor mo imo kuan sa siya. Amo na ang isgutan na po na po. O ka mahumana na, no? Sir Babo nang gi while this is ongoing, nag kaninga tong road openings pod og procurement sa lahat ng mga tapita ng TCC College.
0: Mm-mm.
1: Kaya mga diversion roads man ni Sir Bab, na po ni sa sumala sa committee meeting natin na ko last week pod nga nag-update nga kaning pag acquire ni mga lote, no? Na iuban nga pwede pa-expropriate nila. Pero ataksa-taksa na to kaning, for example, kaning Bantol Street, patgikan sa TCC, nga to sa Bantol Street, kanang na yung sumampong, ito kang repeat sa hideout, ito lampas sa bab, anak
0: gawas. Katong sumampong displihan ng mga kukulambers sa una.
1: Na yung kasada na, nga mulagbas, repeat sa TCC po. No? O niya, murag nalay, usa ka-owner na may kuwang, duha ka-owners, na ang usa, pwede rin ma-expropriate na napiusa nga kapagitaon noon pa, ugasan niya siya, kaya huwag man mahibaw, eh, pag-ugasan ng
0: individual,
1: no? Pero dito na, nag-ihigutan na po na sa SP, nga, pwede naman na i-post na to na, kung sa magaling.
0: Oh.
1: And then, sa kakasada po dyan, na dritso po na dito sa Johnson Heights.
0: Johnson Heights.
1: Katong ila ka-consial ide burha
0: no
1: hinaut nga okay di sila undoy ide nga makuan ilang sala mula bang nagmugot kung para sa katawahan why not diba public servants man sila
0: okay kini katong city coliseum ang entrance diha is diring dapita man nino sa anang na ay tindahan diha nga dako kana murag murag city hardware mana entrance ang asang exit loyo
1: kana wapa pa puko ma maswito ang sabab ang blueprint na sabab
0: okay
1: pero sa tanaw nako no nga napay mo gusto nako maibawan jud ang parking parking space ana asa jud ipang ikuan mo nang gusto na mo i-convene ang concern agency ani unsay pamagi ani nga pasigma fully crowded ng atong parking area.
0: Tim importante yun na nga doon ay parking spacious ang parking area niya kay nay mga big ticket activities daghan man yung musod niya nga magi auto magi kutse.
1: Yes. Yeah. Napoy bagong gitukot. Kilid po tani Sir Bob, no?
0: Okay. Oh.
1: Congratulations niya po ni Mary Jane sa iyang pagpanikamot kaning building at ba sa TCC kadugangan at mga classrooms, no? Murag multi-purpose building na yung pila ka story to rin i-propose ane gamon na ning groundbreaking 2 weeks ago kay kibawta nga daga mga estudyante gyud nga pending o kanang nadawat sa slots kay wala na available slots no luhi po taon mga estudyante nga wa makasuod kay tugon gamay ra ang capacity pa no
0: kuwang o classroom
1: yeah, almost 3,000 man kapin ng enroll ron. Kung kapin mga 2,000 kapin nga wala pa kasod yun. O nang ipanikabutan nga ba dugang ano building mo nang karoon na igitukod ka bagong multi-purpose building with classrooms na siya, Sir Bob. Tapit-tapod yan mo nang kinanglang yun na ito observaran ang mga areas of concern nga maning parking areas, no?
0: Sa ito pa, nagka-increase ang enrollment sa atong Tagbilaran City College DI Councilor Tim.
1: Yes, Sir Bob. From 2,000 naman siya ito, 1,000 naman. 3,000, murag 3,000, almost 3,000 ang enrollees ron.
0: Uh-huh.
1: Plus, napay 2,000 nga yung enroll na wala na maka suot. No? Wala na slots. Kay limited ang equipment, limited ang classrooms. Mm-hmm. No? So, muning idugangan.
0: Okay.
1: Yes, Sir Bob. So, muna yung mga road openings. O niya, ang road openings diha sa gikan ang NGCP, no? Anong Ramon Inerio, paingon at evacuation center dapat. Usap po na kay importante nga ruta. Ma-decongest na itong dampas. Anong cruising dampas?
0: Uh-huh.
1: Si Ana Masiro kasi agi po Sir Bob sa, di ba ka ng cruising diha nga dila tanan mga agi mo ng ikan na NGCP mo straight na siya na kalsada nga i-open na ato atong evacuation center dapat sa atong Bullwater Manchero ng opisina ng na Co-op Hospital na munang munay i-proposal nga Sir Bob road opening pod onya aside from that
0: what about Sir Tim road opening what about the problema sa right of way.
1: Yes, munang karon gipang kaning procurement of lots, manigita sa tagsa o kuan magpa-update kay kung saan i-update ani yung status ani o kinsa na ang mga pila ka lots luti na ang wala pa lipagreable, no? Pero para nako is advantageous din nila diha Sir Bob. Once na nakasada diha, ang value sila nila diha or ang isang activity diha musaka man.
0: Musaka yun.
1: Yes, pero munang itunon pa po na sa city planning unsa ng status sa mga owners na wapa mo agree ng pamaliton na acquisition sa lots diya sa Ramon Inerio Peingon at itong lapit sa Coop.
0: Okay.
1: So, ang Hango Street po siya ba? Sigutan na ito kaning loyo sa dapit sa fire department.
0: Itong SM dapit, SM.
1: SM. Kaya importante po na kayo na okay na matod ni itong Ma'am Cathy, no, nga itong chief of staff ni Mayor, nga okay na ang pag-acquire at mga luti mo nang ongoing na pwede na ta makasugod ya sa hangos padong gikan sa kalseta padong sa hangos trip.
0: Oh, wala problema.
1: Sada. Ay okay naman na ko ada mama ma kay ang SM i-update na po nato ni oh. Sabab kay nasigutan man nato ni kay.
0: Yes, oh.
1: Kuan kuan ba ni kan ang dagan magkuat din ani.
0: Sa man hapit na ni on sa man ni.
1: Nang giya. Ah, matud po sa tractor engineer si Sid engineer Stoke no.
0: Oh.
1: Out of 15 requirements. Usa na lay kuang. Last week, 2 weeks ago pa niya, no?
0: 15 requirements, usa na lay kuwang?
1: Kanin na lang ECC.
0: No? ECC na lang?
1: ECC.
0: Taghana rin, no?
1: I don't know, basic na okay na po, ni kay, no? May mga post nun nga nagsugod ng kinsurbab, no? Di na kapunan yun na. Kaya na lang may mga equipment, no? Heavy equipment nga nagkwanda. So,
0: doon na nag-bulldoze ato di ay, Kanselor Tem.
1: Matod pa, kita na ko aning FB mga post, no? Sa mga sesyonan, sa mga individuals na nag-activity. Pero ako mapasalik ko na nga sa syudad na ito nga. Ingat-lay ko sila.
0: Okay.
1: Proper. Di ba gina masudan o bili makakuha na acquire ng
0: tanang requirements.
1: Professional din silang mga contractor ng SM.
0: Okay, no, dagong investment gun eh.
1: Yeah, dili basta-basta.
0: Oh.
1: Magtukod kang ganan niya, dili ba na yun?
0: Oh.
1: Tugod lang ganay kuwang. So, muna update na ito, Shabab, sa
0: okay.
1: mga project requirements sa itong SM.
0: Uh-huh.
1: So, yeah, nadugangan po ni, o nahang nyo nila, nga mag-put up sila ang terminal po diya.
0: Terminal?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah. Atong nakuha na sana naman tayo terminal yun nga namay ang ordinansa yun eh.
0: Mm.
1: Sa itong syudad na dito sa IBT, not yun ang main na terminal dito.
0: Pero correct.
1: Pwede rata sa mga like Kugon for example, like 20 kilometers or 30 kilometers lang ang limit sa syudad, pwede tayo makakuha na.
0: Maka-open terminal.
1: Muna po na istudyuhan pero kailangan mang yun kay mostly SM malls na yun na sila ay usap na sila kuan ng
0: requirement
1: na yun na terminal ay lang gusto makuan sa bab so mo po na so may karo yun sa SM karon sa bab nga ongoing yun ongoing na ang pag-construct
0: mas maayo ni-reply akong classmate sa Tuas Melbourne, Australia Kanselor Tim, si Cesar Tan nga ang Perth daw ang Melbourne Tuas Luyo ang Perth unya ang katugnawon mas tugnaw ang Melbourne dili kayo tugnaw sa Perth.
1: Yes kay kanang Philippine murag Philippine kuan man ang under sa Pilipinas mo nang ang kuan sa kanang Perth.
0: Sa to pa
1: same time zone. Pero apat na kawa pa mo ko kanto po pero murag isolated mo na Perth so isolated ang next city na murag 2000 kilometers pa.
0: 2000 kilometers tinda yung ADI.
1: Okay kan sa Perth.
0: Usa may sakit na train.
1: Na train yun na isolated sa ba or plano murag Pilipinas pa to kag Manila.
0: Sa to pa og mahalo na nato si Doktora sa ito yung ganti mong doktora?
1: Paola.
0: Ug malo na si Doktora Paola dito sa Perth, manay panahon nga ikaw og si ma'am, manglarga mo dito kay para po inyong masinati ang environment dito napita sa Perth, Australia, Kanselor Tim.
1: Pun-pun siya, Sir Rob, tuloy ang
0: sayo. Purbida lami ang ginagawin ninyo, no? Okay. So, napa ba kay idugang?
1: Mura to si Sir Bob pero naitay katong isgutan po na to itong bahayan sa safety and katong sa may tungkol to shooting bitaw.
0: Okay na ba gamang napamatay 4 minutos unsa may imong unsa man ang baruga na to sa city council kini ba mga series of shooting threat gani si Mayor Jenny mandar na sa happy ninyo sa city nga kinala doon na i-deploy ng police dito sa eskwelahan to kung kintahay to thwart por si kaso o doon na tinudon ko ng mga shooting threat cancer team o sa may baruganan yes, to sa city council ini
1: tinudon na siya mahitungod na yung kasabot po sa itong Honorable Mayor na nasa anak po ng estudyante, labi na kung mga kobana na ito, itatanan naman dito mga apo, mga misbilahay, unang seriously kwanjur na kinalang yun yung police visibility, no? Pero unang dili lang po, with the help of sa mga parents po o kanang security guards po dyan sa itong eskulahan mo, nag-isukit bitaw ni Tuxel Budlo nga magsa niyaging sesyon na mo nga gisugit niya nga pwede bang makakuha ng security guards o kanang live kanang
0: pusil
1: pusil niya mga detectors mo nang gi-refer na mo ne sa committee on education jointly with sa committee on public safety no nila. Sakto na ang police visibility kailangan yun pero para na ko yun survive kung
0: correct
1: may mga batanon kung willing yun sila magda maka mura mo kundi mga kuwan po sila nga mutago o huwag makita
0: tinood na
1: musod mangitag pagi
0: kinalang kinalang kapkapon yun ang mga bag na kanselor
1: yes survive munang kay dili ni ang i-take ito serious ni ang kaimtang sa mga estudyante karon
0: kay dito sa Balilihan katong na ay shooting threat nadakpa na batan-on 14 anyos
1: yes napos sa Cebu napos sa Cebu
0: at tapos Cebu
1: na nakapapanyod na ay sugadagyod o
0: pistola no? We cannot afford that to happen dinis atos tagbilaran kusog sa entero Bohol mao ni nga i-required gud siguro na atong mga guardias sa eskwelahan nga dili na batuta kundili apil na ng kanang naimuting og bitaw kanselo unsay tawag ana
1: metal detector
0: onya kung mahimo og tugutan mangitay sa police manual nga ang guardiya magdagod og bisa na lang og kuan kanselo team kining mga 38 ba
1: yes
0: kay in kaso og nay mga batan-on diha nga gadaa og armas di gani mga bladed weapons di man masagang og
1: dili
0: batuta kanselo team di ba
1: ang yung magtawag-tawag pa mga SWAT ko layo.
0: Layo pa. So ang ayan good day nga digamuho na to sa City Council ni Ponponay.
1: Yes. Tumino na naman Sir Bob.
0: Okay. Gawas nga atong i-remind ato mga teachers diha sa eskwelahan kasi sila may second parent sa atong mga estudyante. Unsa ba imo pong iauhag sa mga ginikanan Councilor Tim?
1: Yes, kali mga gilikan ng Jude, kinalag yun i-guidance yun sa ilang mga anak, no? Sa labi na to mga parents na police personnel, mga retired, nanay, mga loose firearms, no? Ito mga, mo gini, usually tanan nga nahitabuan, ang ilang gilikanan, nagli po sila, tungkol kay military, tungkol kay police auna.
0: Correct, yan
1: kesa lang ni mga parents na kuan nga, kuangyot nga maayong pagkadaan nila mga bata no nya kinal guidance o kinal communication yun pirme sa ilang mga anak katawan unsay action unsay kuan nila atmosphere unsay ilang environment unsay mga barkada o na sa iyo naman na may bawaan mo kung unsa barkada mo po siya
0: tinood na
1: muna saturay mo siya monitoring sa parents to their children taksa.
0: Kay katong namusel sa Liti, iyang anti man to nga active service sa PNP.
1: Yes.
0: Katong namusel diri sa Sambuanga. Ang iyang amahan, customs police. So ang ayan ning ato ang mga active PNP, mga sundalo ba, nga kanang ilang mga pusel, ibutan naglaker ang silorte, nga doon na ba yawi ba? Kandaduhan.
1: Yes.
0: Para dili mag-sickbot na ilang mga anak, di ba?
1: Labi na nga ang mga bata ron tungkol aning kuwan.
0: Roblox. Roblox.
1: Hindi ko yung takablay pa rin akong dilipot tungkol sa ginikanan, di ba?
0: Tinoon na.
1: Okay.
0: So, Kalisor Tim, imong final words sa itong mga naminaw karon palihog.
1: Okay. Salamat sa Sir Bob sa pag-invitan ako dili sa imong programa nga nakasaysayta sa itong mga katikaran diya sa SP. So, magpadayot tayo magpampingon, no? Magmampuon sa itong labong makagahong no? Para ma-upside niya itong komunidad. Sir Bob.
0: Okay, thank you very much, Councilor Ten.
1: Po po, numapuan na po nito budget na pigil na
0: po. Okay, September na po ta, mag-schedule po hon. Okay, mao ka to mga Ikson, ato ang bitirano nga City Councilor Tim Butalid nga inyong nabati sa iyang mga classified o mga numerous informations, vital information sa trabaho niya diya sa Sagunian Panglungsod. Ato pong i-shout out din si Nestor Arban, batch namo ni si Sartan sa Central Visayan College sa high school pa mi. Oras di peligro na. Mayong hapon ni kaninyo, kining inyong higalas kanginan si Bob Galero, nagpasalamat sa inyong pagtubay sa itong tulmanan o sa masdandan. Kining inyong higalas kanginan magkanayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless our day.
2: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nagapalibog sa katawhan, usayon sa in-depth commentary and analysis.

0: Aligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop. Nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Doon ay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras, Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi, butika ng bayan. Naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Altoras. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo. Branded or generic medicine. Garantisado, quality medicines at affordable prices.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: G22 here! Step into your Myra era.
6: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
8: Mocha Frap for...
9: Aray! Sakit na ng katawan ko.
8: Wait lang sa orders po!
10: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan!
13: Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy?
15: Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
14: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
15: Hoy, kanindot tayo anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilitan sa mga diskwento.
14: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
15: Oh, mao ba mare?
14: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
15: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
16: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
17: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Malay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm Stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: This is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Nusip C Plus Forte. Nusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
3: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
4: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa.
5: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
6: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
7: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
8: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
9: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maillate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
13: doctor. Ako di IC-Mac, user sa Immuni Plus more than one year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin ninyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kayo nun. Pwede ra mo kisiyo ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness everyday. Immuni Plus.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Strong sa una, herbal strong.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Hello mga MX3 Believers, ako si Reyna Linranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DJX 500!
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
9: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C+ 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve niyo magdanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
16: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa amin akong dagang!
11: Uy! What ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan! Strong sa una!
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Magic is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Lord is Pantay, 51. Salisido Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga. Ang uban, hubag na gada akong kidney na akong mga organs sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na akong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay Tulisano. Sa ako lay basihan, gikan sa pag-opera, DTX yun akong gimintin o ilain.
4: DTX 500, mapali sa mga butika.
6: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna ito ang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin nga ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram. Nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po.
7: Ubo, plema, igawas!

0: Ang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sauna.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Mocha Frapp for...
6: Aray! Sakit na ng katawan ko.
5: Wait lang sa orders po!
7: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
7: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
12: Life Prolongs Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
13: DYRD Kinaham Kanuna.

0: Change Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Hello, mga MXT Believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXT Believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe. Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
6: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
13: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
18: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
19: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
20: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
21: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

afraid of no ghosts.

DYRD Kinaham Kanuna.

0: maingon sa langit.
1: Ang kalain na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o kasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasalakan na mo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Ayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ano mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaupat nga mistero sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo. Alang ato kining ipahinungod, alang sa mga ginikanan, nga mamaayong ehemplo, alang sa ilang mga anak.
1: Amahana mo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang pagbuo din sa yuta, umayon sa langit.
0: Ang kalanuna mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasailua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwa sa kami sa dautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan masab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan masab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoo manakan nimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, o bulahan masab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoo manakan nimo. Bulahan ikaw sa mga babae babaeng tanan, ug wala na sa pambunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, naan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Wala ni kao sa mga babaeng tanan, ug wala na sa pambunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, naan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Wala ni kao sa mga babaeng tanan, ug wala na sa pambunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, naan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Wala ni kao sa mga babaeng tanan, ug wala na sa pambunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, naan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Wala ni kao sa mga babaeng tanan, ug wala na sa pambunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, naan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Wala ni kao sa mga babaeng tanan, ug wala na sa pambunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, naan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Wala ni kao sa mga babaeng tanan, ug wala na sa pambunga sa tiyan mga Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, naan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ng mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Berhen sa Guadalupe. Ang ikalima nga misteryo sa kalipa ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata ang ikitan dito sa templo. Taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panalay, hinunuhal wasa kami sa kadautan. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inaan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inaan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inaan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inaan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inaan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inaan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inaan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon og sa oras sa among kamatayon.
0: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon og sa oras sa among kamatayon.
0: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mga ansanak ug sa Espiritu Santo.
1: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatuyo, dadang ato sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang, putli a kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, maghimaya ka Reyna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo, nga mga hinihinlan, nga mga anak ni Eva, nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birheng Maria, iampo kami sang tanginahan sa Dios.
1: Aramay mo kami tapos sa mga saan ni Jesus Cristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kang sambuntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayo ng pagkabanhaw, makakabota lang ka namo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong gipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birheng Maria, makasunod ng tasa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Berhen. Ginoo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
0: Ginoo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo pamatia kami.
1: Kristo pamatia kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
0: Diyos samahan sa kalangitan.
1: Kaluyi kami.
0: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
1: Kaluyi kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
1: Kaluyi kami.
0: Santa Trinidad sa kadios.
1: Kaluyi kami.
0: Santa Maria.
1: Iampo mo kami.
0: Santa inahan sa Dios. Labing santa sa tanang mga ulay. Inahan ni Kristo. Inahan sa simbahan. Inahan sa grasya sa Dios. Inahan sa timos nga gugma. Inahan sa bugos nga kaputli. Inahan sa way bugto nga kaulay. Inahan nga sa kadautan wala maduhi. Inahan nga sa sala wala mabuling. Inahan nga angay gugmaon. Inahan nga katingalangan. Inahan sa maayong tambag. Inahan sa magbubuhat. Inahan sa manunubos. Ulay nga sa kaalam ulay ingon. Ulay nga gitahod namo. Ulay kang sa mga kadayganan giawit namo. Ulay nga labing gamhanan. Ulay nga labing maluloyon. Ulay nga labing matinumanon. Salamin sa kasantos. Hinugdan sa kinaadman, hinundan sa amang kalipay, galis sa kinabuhing espirituhanon, galis sa kadungganan, mabulukong galis sa paghalan, rosa nga dili matukib, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghaan sa langit, bituon sa kabuntagon, kayuhan sa mga masakiton, dalang panan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, reyna sa mga anghel, reyna sa mga patriarka, reyna sa mga propeta, reyna sa mga apostol, reyna sa mga martir, reyna sa mga konfisor, reyna sa mga ulay, reyna sa mga santos na tanan, reyna gipanamkon sa way sala nga panulundon, reyna gidalangan nga sa langit, reyna sa santos siyamot nga rosaryo, na sa kalinaw. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami, Ginoo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Patalinghugi kami, Ginoo.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Kaluhi kami.
0: Iampo kami sang panginahan sa Diyos.
1: Parmayin kami takos sa mga saan ni Kristo.
0: Magampo kita. O Ginoong Diyos, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayang kayuhan sa lawas o kalag. O tungod sa pangamani Santa Maria kanunayang ulay, agakam kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na Junjun na Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ani-ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatalingban ug tabang personal nga mamahimong ikahatag sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo pabor sa kabos ug mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan dato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
5: Okay, Gilbert, daghang salamat. May gabi ka natong tanan. Live na usab kita sa atong programa Ang Kagamhanan nato karon. Gilbert, okay ra ba ang audio nato din ha? Madungog ba? Okay, daghang salamat Gilbert. Mga itagpasaylo sa atong mga kaigsuunan karon kay murag ni ata karon diri sa Mindanao. Di gyud makita ang atong naong din ha sa Facebook. Nakapun pats rata, maing gabi ka natong tanan, labi na sa atong mga suking tigpaminaw. Sa akong mga kaparintihan din ha, sa pamilya sa Amora, sa pamilya sa Tutor, sa pamilya sa Salas, sa De La Peña, sa Villafuerte, din ha sa munisipyo sa Kandihay, sa munisipyo sa Anda, sa Alicia, sa Mabini, o sa Gindulman. Sa tibuok probinsya sa Bohol, good evening kanatong tanan ng mga bulanon, may gabi kanatong tanan sa tanan ng mga public officials nga nangalagad sa mga katawhan, kadtong mga matinud-anon nga nangalagad sa mga katawhan. Daghang salamat sa inyong pagpakabana sa mga problema, labi na sa ubay-ubay natong mga kaigsoonan ng mga kabos. Daghang salamat kaninyo. Manghinaot ko nga tagaan mo og taas pa nga kinabuhi o basko nga panglawas sa pagpangalagad sa tanan ng mga katawhan. Kaninyong tanan, good evening. Ang akong karong radio program, I dedicate this radio program to all of you, labi na sa mga public servants, sama kanako kaniadto nga matinud-anon nag-alagad sa mga katawhan. Good evening sa atong pinalangga nga gobernador, Governor Aris Sumentado. Good evening kanimo din ha, Gob. Good evening usab sa atong Vice Gobernador Nick Besas. O ngadto usab sa atong kongresista sa ikaduha nga distrito, si Kongresista Vanessa Aumentado. Good evening tanimo, Kong. Sa atong kongresista sa ikatulo nga distrito, si Congresswoman Alexie Besas Tutor. Good evening kanimo din ha, Ma'am. Sa atong Vice Mayor Tupert Tutor din ha sa munisipyo sa Kandihay. Good evening. Mayor Tamar Olaybar, good evening. Sa akong maing laki gyud nga mayor nga paryente din ha sa munisipyo sa Alicia, si Mayor Junjun Ayuban, og sa imong pamilya. Good evening kanimo din ha, Mayor. Og sa imong ugangan, akong Brad sa fraternity, si Brad Bernalis. Good evening kanimo din ha, Brad. Sa mga opisyalis nato, din nato ikalimtan usab sa matag higayon ning atong programa pagtiya. Sa atong mga opisyalis sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, labi na sa atong Grand Upsilonian Supreme Grand Opsilon Brad Dennis Yap, ang atong deputy sa Northern Mindanao si Brad Dennis Yap gihapon, og sa Southern Mindanao si Brad Julius Bell, sa Luzon si Brad Nasir Mahmud, sa Bisaya si Brad Adrian Ayan Satera, ang secretary si Sis Leticia Rigudun, treasurer si Brad Canovas del Castillo, good evening kanimo din atol, media relations officer si Brad John Kendrick Sumagaysay, ang business manager si Sis Ding Garcia, ug ang national auditor nato si Sis Bivincia Pakinol. Good evening kanimo din ha, Sis Beng. Good evening at dukang John Ray Mark Balunga, Balonga. Maing gabi ka na mo, John Ray. Ngadto kang Maiko Ragas. Good evening, usab. Ngadto kang Gaudensia Dayo. Maing gabi, Sir Ness, listener from Dangay, Albor. O na naka-plaster na usab si Brad Rezan Nasir Mahmud. Naghulat na po sa atong radio program. Daghang salamat kay Tol sa pagsubaybay ng atong programa, ang kagamhanan na ito karun. O di po na ito hikalimtan ang ato po ng mga maing laki ng mga Opsilonians din sa atong chapter sa Bohol. Labi na ang ato kang Brad Rizal de Urunan, ang atong Supreme Grand Opsilon sa probinsya sa Bohol o Master Initiator. Ang deputy po na ito, Brad Julius Ray Cañete, good evening. Ang treasurer si Brad Gistoni Tunga, secretary si Sis Edlaine Thiel, Master Initiator, Deputy Brad Axel Rose De La Torre o Auditor Brad Jamil Baba o Press Relation Officer si Brad Jerome Manzalay. O di... Hello? Okay, good evening sa atong pinalangga nga si Brad Arthur Kuha, Tol. Murag kuyawa gyud sa imong gipadangat sa atong fraternity karong semanaha, murag di gyud ni komedya nga kantidad. Pero tingdakuhaan ito, nangalipay ang atong mga membro sa Bohol chapter. Attention sa tanan ng mga ginsakupan sa Bohol chapter. Aduna na mo'y pundo nga kung doon na mo'y panginahanglanon, pwede ninyong hulaman. Apan, of course, pundo man sa fraternity, kinahanglan lang mubayad taog interest nga gamay sa matag bulan aron nga mapadayon nato ang mga maing tinguha alang sa atong organization. Good evening ngadto kang former Kapitan Bernardo Perez, ngadto kang former Kapitan usab Julieto akong parente Liagas og sayang kapika sa kinabuhi. Kaning duha ka mga kapitan kanunay gyud ni nakong ikapanghambog nga kadugay namong panag-uban-uban. Pero tingdugaya gyud, kabat na og halos mga 20 na katuig, wa gyud ko nakakitaan ng duha nga nakasala sa ilang mga kapika sa kinabuhi. Pero tingyod ka mga faithful sa mga asawa. Daghang salamat tol sa inyong kanunay nga pagiging faithful sa inyong kapika sa kinabuhi. Inaupunta nga magpadayon ka na hangtod sa katapusang gutlo sa inyong kinabuhi. Special greetings nga tukang Brad Bongbilya, nga tukang Sis Lani Bornea, nga tukang Sis Malu Didumo, nga tukang Brad Daddy Salcido, nga tukang Brad Henry Bahian, Brad Nestor Dilin, Brad Edgar Filisarta, o Sis Imelda Balili. Good evening kanimo din na Sis, din na sa munisipyo sa Pilar. Pilar ba? Yeah, sa Pilar. Good evening kanimo din na Sis. Sa atong mga opisyalis usab sa Luzon Chapters, good evening Brad Melchor Gaspar, ang Supreme Grand Opsilon. Di po nato hikalimtan si Brad Nonoy Barometro, ang atong deputy, buutan ni nga deputy. Nakita gyud nako unsa ka matinud-anon ni sa pagpangalagad sa organization. Ang secretary si Sding Pakinol, si treasurer si Brad Dinger, si Sding Garcia, business manager si Brad Donny Hassani, auditor Brad Romel Tangmuan, ang press relation officer si Brad Flo Somailo, onya ang master initiator si Brad Rans Orio, event coordinator o board of directors di nato hikalimtan, Brad Rico Okod, Brad Ravilito Villamor, Brad Alfred Descartin, Brad Julius Tagulob, Brad William De Los Santos, and Brad Cesar Ramirez. Congratulations kaninyo tanan ng mga Opsilonian sa mga activities ng malampuson karong semana. I love you so much. I salute you tol. Hinaut punta magpadayon ng atong mga gimbuhaton. magmalampuson sa matag karon ug unya. Dunay mga initiations nga akong nahibaw-an, di naman taganahan mo apil ng initiation kay tigulang naman ta. Taas naman tag edad. Good evening na lang kaninyong mga master initiator sa tibok Pilipinas. Inautuntang awala nagyoy hazing ha kay malisod na kayo karong panahona. Good evening usab nga tukang Aster Duisabas. Good evening Sir Nestor. Timbaya ko sa akong agaw mayor Mer Arotsa diya sa Punsod Maribuhok ug Albor Vice Mayor Dandan Samar. Watching from Habitat Buol, gato kang Leticia Liagas, gato kang Erwin Sagi, good evening. Palihog ko no, paminaw mo kay Murag Karong Adlawa, magbuhi na ko pangutana nga ang premyo nagtangag niini og 5,000 pesos. Arting ko algyon ni 15,000 pesos ang makahatag kanako sa tubag sulod lamang sa 3 ka minuto. Sa dihang mabungat ko na ang pangutana, kinahanglan nga matubag sulod lamang sa 3 ka minuto, 3 minutes lang ang akong tagal. After that, dili na ko daw ang tubag kung nilapas na kinis at sulod sa 3 ka minuto. Mga kaigsuunan, dinita sa seryoso karon nga topic ko karong gabi una. Very serious yun eh. Kaning mahitungod ba sa pagbali na usab, ni bali na usab pag statement, pag-uhay pa lamang, wa na yun makaagwanta, pero bago pa lamang, si Orly Gotesa, Gotesa, katubitang usa sa mga Marines na nag-execute of affidavit, nga naghatag, kuno, nag-deliver, kuno sila, o mali-malita nga kwarta, mali-malita nga salapi ngadto kang former speaker Martin Romualdez ni bawi na sa iyang statement. Iyan ang giingon nga kadtong tanan nga iyang mga gipamulong mga bakak kadto mga kaigsunan. Gibawi niya ang una niyang salaysay nga nag-deliver siya og mali-malitang kwarta sa balay ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ang nakapait nini mga kaigsuunan kay human nga iyang gibakwi ang maong mga pamahayag, iyang giduot nga kuno ang tanan tungod ni Senator Rodante Marcoleta o kanhi Congressman Mike Defensor, mao kuno ang naa sa likod sa iyang pag-atubang sa Senado ni adtong Setyembre sa tuig 2025. Gibasol ni Orly Gotesa si Senator Rodante Marcoleta o kanhi Speaker Congressman Mike Defensor. Grabe no mga kaigsuunan, takulahaw lamang nikalit lamang pag-abot sa iyang hunahuna sa iyang kasing-kasing nga kadtong tanan ngayang gipamahayag sa dihang nahimasmasan na si Santos nga Gotesa. Kalit lang niabot sa iyang panumduman nga kadtong tanan ngayang mga gipamahayag pulos mga bakak iyang gibawi o iya pagayod giduot si Senator Dante Marcoleta nga mao'y nagpaluyo ni adtong tanan. Naanak ka na kaninyo kung unsa ang inyong nasa hunahuna, apan suhito ako, klaro ako, sigurado ako nga halos magkapareha usab ang atong mga hunahuna nga kining tanan bungag gayon sa nagtaginting nga salapi. Wagay lain ni ini. Ingon pa ni Orly Gotesa, samtang kuno nag-execute siya ni adtong nga affidavit, duna kunoy katumbas nga kwarta, kapalit na salapi. Wag yun siya maulaw na inipag-pronounce sa may kapalit na salapi. Unya gawas nga isko, nga kwarta, katong una niya nga pidebet, niingon pag yun siya nga dunay offer nga scholarship para sa iyang mga anak, katong pag-atubang niya sa Senado. That was the time when he faced in the Senate, niingon siya nga kadtong iyang pag-atubang tungod sa kwarta o tungod sa scholarship para sa iyang mga anak. Usa ka dako kayo nga bakak, alang ka na ko. Gawas pa, niingon pag yun siya nga gi-couch lamang siya, gisultihan lamang siya nga basahon ra ang iyang apidabit. Basahon lamang. Apan human kini nga pagbawi ni Orly Gutesa, mangutana kita dayon, sa dihang nawala mga kaigsunan si Orly Gutesa, kinsa man ang nagtago kaniya ug asa man siya gitago? Mga pangutana nga karong gabi una wala gyoy makatubag, isa kanato dinhi kung asa siya dapit, kung kinsa ang nagtago kaniya, kung asa siya tagui, kung kinsa ang mga responsable sa pagtago kaniya, wala gyoy makatubag. O pangutanan na usab, kanibang iyang mga pamahayag karon, tinuod na ba gayod kaning iyang gisulti? Asa man gyoy tinuod nini o asa man gyoy ang bakak? Kadtong una, mao ang bakak, kadtong ningon siya nga naghatod siya mga mali-malita nga salapi, o kaniba karon asa man gyud ang tinuod ni ini mga kaigsunan? Ang sakit pagayod kay tungod ni ining pagbakwi niya sa testimonya, sa diyang gibakwi na niya ang iyang testimony, sa diyang iya nang gibawi ang iyang affidavit, ang sakit pagayod ni ini kay nahimo kining basihan, nahimong basihan ni kanhi Congressman Romualdez, House Speaker Romualdez, nga nipetisyon siya karon sa korte, nipetisyon siya sa ombudsman nga baliwalaon ang mga kaso nga gi-file kaniya tungod kay duna nay affidavit nga nagbawi sa testimonya dito sa Senado nga dili kadto tinuod ang tanan nga mga gipamahayag dito kundi pulos mga bakak. O tungod niini kinahanglan nga i-absuelto na siya, declared not guilty din sa opisina sa ombudsman. Muni karon ang pait mga kaigsuunan. This is the irony of all ironies. Pait kay ni nga nang hitabo karon kay muni ang consequence sa iyang pagbawi ni Orly Gutesa sa iyang statement kaniadto nga nag-deliver siya maleta. Karon ningon na siya bakak ang tanan. Kinsa man ang mga pildido na ini mga kaigsunan, who are the losers? Of course, ang mga katawhan. Kinsa man ang nakinabang ni ini, nagpahimulos ni ini ang statement. Klaro tataw mga kaigsunan, wag yung lain, bisag unsaon ako og analyze, wag yung lain na nagpahimulos ni ini, mao si Congressman Martin Romualdez. Mao ni ang kamaturan. Apan wa naman tay mahimo kay na hitabo naman, gibawi naman ang statement, wala naman tay mabuhat niya na manghinaot na lang ta nga puhon sa 2028. Sa 2028 makita na gayod nato ang kamaturan. Karon hanap pa, ngit-ngit pas alkitran na nga itong makita mga kaigsunan, wag ito ay mapaabot nini karon ng administrasyon. Unya, dugang pangutana, unsa gyud kaha ang nanghitabo? Nganong gibakwi man ni Orly Gutesa? Baguhay pa lang ni nanghitabo. Moni ang pamahayag sa ombudsman mga kaigsunan. The investigation will continue and that Gutesa's recantation does not derail the case. It says it has 28 other active uniform personnel prepared to provide information. The ombudsman characterized recantations in high profile cases as a possible classic pressure tactic. Kani kunong ang buton sa pagkatinood kaning gipanulti ni ining ombudsman nga kaniko nung gipamahayag ni Gutes sa kunang pagbakwi kuno niya sa iyang statement kaniadto wala kuno dili kini makaapekto, magpadayon kuno ang imbestigasyon sa maong kaso kay aduna pa kuno gayoy 28 pa ka mga aktibo nga mga unipirmado, uniformado nga mga personahe nga andam nga motestigo sug muhatag og mga impormasyon. Ang ombudsman kaning recantation, kaning pagbawi ni Gutesa, mao gayud kuno kuni ang kasagarang mahitabo tungod kay dunay mga pressure nga gigamit aron nga kaning mga affidavits nga giluwatan, kaning mga pagpamahayag, mga testimonya nga giluwatan, mao kuno gayud kanang applyan og pressure aron mubali og mao kuno kini ang giisip sa ombudsman nga kini ang kamatuoran. Apan mga kaigsoonan ko sa tibuok probinsya sa Bohol, nahibalo kita kung unsang ombudsman karon, dili malalis kung unsa ang nanghitabo karon sa ombudsman, nahibalo kita nga kini kaalyado sa naglingkod nga administrasyon. Di gud katuuhan ng mga gipamulong niini. Apan nagluwat sila niini nga gipamulong, nagluwat sila niini nga mga pamahayag. Ato lang kunuhaing dawaton, apan dunay mga pagduha-duha kung unsa kamatuod kining gipamahayag ni Ombudsman Boying Rebolla. Ug mga kaigsoonan, ang palasyo nag-ingon gayod. Kinahanglan kuno ang mga investigador makuha o makita gayod kung unsa asa sa duha ka mga nagbangi nga mga gipamahayag ni Gutesa ang kamatuoran. Asa gayod kuno sa duha? Maunay pangutana karon din na, asa man gyud sa duha kay nagbangi naman ning mga pamahayag? Kinsa man gayod, unsa man gayod ang kamatuoran niya na sa duha nga mga gipamahayag? Mao nay pamahayag sa palasyo sa Malacañang. Unya ni sabay pud ni si Senator Ping Lacson, ingon pa ni Senator Ping Lacson, dili gayud kita matingala nga gibakwi kay nahibalo na kita dito sa 2025 nga Blue Ribbon Hearing sa Senado. Makita gyud nga si Gutesa kuno ay dunay coach, dunay naghulog, dunay nagdiktar kung unsay ipanulti sa laktod nga pagkasulti, manipulated nga pagkatestigo niadtong higayuna nga nagdalga, nagpadala og mga mali-malita nga salapi ngadto sa mga lain-lain nga mga personahe dina sa Kongreso, dina sa Senado, labi na ngadto kang former Speaker Martin Romualdez. So mo na ikaroon mga kaigsoonan na hala, maumang kahana atong pabuton, di naman yun madugay, di ba? Hapit naman yun eh. Maumang bitaw nga duna bayay usak ka ex-bodyguard nga Marine uman nga gibakwi pod sa upat ka mga ex-Marines katong ilang mga gipamahayag, ilang gipanghimakak pod ang ilang una nga testimonya, ang ilang una nga affidavit, ningon yun yung ex-bodyguard nga dapat hindi kayo nagpasilaw, hindi ninyo pinagpalit ang ating pinaglalaban ngayon para sa bayan, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Anong klaseng mga Marines pa naman kayo? Sinira nyo yung imahe ng Marines. Muni ang ipamahayag mga kaigsunan. Niining usak ka ex-bodyguard, dapat hindi kayo nagpasilaw, hindi nyo pinagpalit ang ating pinaglalaban ngayon para sa bayan, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Anong klaseng mga Marines pa naman kayo? Sinira nyo yung imahe ng Marines. Ang kaigsunan, guba na gyud ang atong nasod. Grabe na gyud. Grabe na. Sobra na ang nangitabo. Dili na nato kakomedyahan kining panghitabo karon. Baliko nato ang mga krimen kani kanunay nga nanghitabo karon murag normal na lang nga nanghitabo kaning mga krimen karon, kaning patay, kaning droga, murag wa na, normal na lang tanan. Dito mga kaigsuunan sa ngilngig, usa ka ngilngig nga panghitabo, Upper Kararian sa Buanga City. Usa ka delivery rider patay gipusil sa Zone 9 Southcom Village, Upper Kararian sa Buanga City. Agosto 15, 2026, si Al Nasar T. Abdihadi, Dili Minyo, ulitaw, residente sa 14th Street, South Southcom Village, Barangay Kararian, Zamboanga City. Rider na in town sa Maxim, under investigation karon ang kaso. Gipusil ra ni mga kaisunan, pinagbabaril o saka delivery rider. Ikaduha, balita ni gikan sa 107.7 sa Brigada de Pulog City, sa 61 anyos nga byuda, gidunggab-dunggab, gikawatan pa dito ang suspect o saraday kasilingan sa Barangay Rosary Heitman, Cotabato City, Lumbay, Malu, Dalmaog, ang pangalan, declared dead on arrival. Patay na sa dihang niabot sa hospital. Sa 61 anyos nga byuda, gidunggab-dunggab, gikawatan pa. Grabe na gyud ang nanghitabo karon. Sa 105.1 Brigada News FM, balita, grade 11 nga estudyante patay, human gidunggab-dunggab, dito ni nang hitabo sa Pasong Putik, Quezon City. Arestado ang 18 anyos, gipaila na og kaso homicide and physical injuries. Duha ka minors nga kauban ni ning suspect, gibalhin na sa bahay Pag-asa kay di man gyud ni pwedeng prisuhon ning mga bata pa below 18 years old. Nagtamo ng saksak sa dibdib at hita sa paa. Mao ni karon ang atong kinabuhi karon mga kaigsoonan. Mao ni karon. Swerte lang og di ka manipahan ni nas kadalanan. Di na sa Bohol Viral, usa ka bypass operation sa Purok City, Barangay Mansa sa Purok City, Tagbilaran City. Ang suspitsado si alias Rec, 47 anyos, residente sa Barangay Dampas, Tagbilaran City, usa ka high value individual, drug pusher, arestado. Nakumpiska kaniya, tulo ka packs na shabu, 204.8 nga grams, nagkantidad kini gamay ra mga kaigsoonan, 1,392,640. Ang nakadakop niini ang composite drug enforcement team sa Tagbilaran City Police Station pinagi sa pagpangulo ni Police Lieutenant Greg Reyes ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy. Mao ni karon ang atong nasod karon. 1,392,642 mga kaigsuunan dinhi sa Tagbilaran City nasakpan dito ni sa Barangay Dampas residente pero dito ni ang operation sa Barangay Mansasa sa Purok City. Pastilan. Sir, kamong mga kapulisan nga naminaw karon, unsa nakaha ang wala madakpi? Kaning nadakpan, maura ni nasakpan, unsa ka ang wala madakpi? Unsa ka kadaghana ang nakaabot sa mga kagmay, mga katawhan, mga pobre, mga batanon nga nangadaot na og mga daot ang ilang kaugmaon tungod kay wa nato ni makita unsa nakahugaw ang atong nasod karon. DYTR Bohol na anapod Bohol Provincial Police Office nakadakop og 121.3 million nga illegal drugs. 121.3 million nga illegal drugs. Nakaaresto og 459 ka mga individuals, 430 ka anti-drug operation gikan niadtong Enero 2026 hangtod karon. Nikabat sa 17,825.78 gramos na illegal nga droga. Gipresenta kini mga kaigsunan ni Police Major Joseph Lupena, Public Information Officer sa Bohol Police Provincial Office niadtong Agosto 18 tuig 2026 sa Camp Francisco Daguhoy, Tagbilaran City, og nidugang pa siya nga sa unang 16 kaadlaw sa Agosto tuig 2026, 38 kad anti-drug operations, 39 ka mga individuals ang arestado, 415.32 grams ang nasikop na illegal na droga, nagkantidad mga kaigsunan og 2,824,155.6 pesos sa unang 16 ka adlaw sa Agosto tuig 2026. August 1 paingon sa August 16. Mga kaigsunan, grabe naman gyud ni sir. Grabe na gyud mga naminaw na to karon. Unsa naman tao ning atong kahimtang karon? Nagpasad naman ng droga o niya, di ra ba nimo ni makita nga nang gigamit ni mga kaguwang kay manago man ay og manggigamit na. DYTR Bohol gyapon, duha ka man na nagat sikop mga high value individuals sa usa ka bypass sa Talibon. Arestado si alias Atan, 42 anyos, og si Dencio, 46 anyos. 622.4 grams na kantidad og 4,232,320 by PNP, Philippine National Police Drug Enforcement Group sa Talibon Police, Agosto 14, 2026, dito ni nang hitabo sa Port Busalian Island sa Talibon Bohol. Og ang baguhay pa lamang, grabe na yun, ikasamok ni nga kalibutan kini nga nasod. Dito sa Zamboanga City, nahimo ning viral mga kaigsunan, nahibalo mo nini, ako lang sublion din he, Ateneo de Zamboanga, duha in town ka security guard, duha ka estudyante patay, apil na nini ang gunman. Ingon pa sa estudyante nga gunman, gibuli daw siya sa usa ka maestro. Unya, og mabuli, nga naon din mo, mamatay kag tao, lintek na tao ni. Bata pa manuntan eh, kung sa'y nisood sa iyang utok, may ganin, kaya nagpakamatay na lang po. Swerte rang, hindi na mo kautro sa iyang gibuhat. June 22, 2026, mga kaigsunan, sa mga eskwilahan, Tacloban City School, shooting incident. June 2026, sa Cavite City School, stabbing dunggab na insidente. June 16, 2026, City of General Trias, school stabbing incident. July 1, 2026, sa Bacolod City, school stabbing incident, pangdunggab. Agosto 18, 2026, Zamboanga City, school shooting incident. Ingani na, kanindot, ang Pilipinas karon, mo nagingog, wow, Philippines, come to Philippines, para makita ninyong dinunggabay o pinusilay, makalilisang sa eskwilahan, kilid karsada, patay diri patay dito, baguhay pa lamang pamilya, inahan o duha ka mga anak, nakitaan in town, patay na dito sa ilang sakyanan, pastilan, paita. Unya, tungod lagi sa makalilisang korupsyon ng atong nasod karon, baguhay pa lamang mga kaigsunan. Breaking news ni, paminaw mo. Ang kanhi sekretary sa Department of Health, si Secretary Jose Puhalti Jr., gitangtang sa pwesto, tanggal, sibak sa pwesto. 28 lang siya kaadlaw mga kaigsunan sa iyang paglingkod isip sekretary sa Department of Health. Ingon pa niya, 2 weeks pa lang akong DOH secretary. Papirmahon akong 3.2 billion nga pag-purchase sa TB meds, mga medisina sa tuberculosis. Papirmahon na siya nagkantidad og 3.2 billion pesos. Isa, tika muna, mutanaw sa ako kung unsa nang mga pamaliton. Nga nung diretsuhon raman kong papirma, o kaywa man mo pirma diretso, kahit doon naman kayo mga malipay ni adto nga pagpirma, daghan man yun ang mo benefit ni adto untang nga pirma, kay wa man mo pirma, ta, sibak, tanggal sa pwesto, si kanhi Department of Health Secretary Jose Pujalte Jr. Mao ni karon ng atong nasod karon, this is Philippines. Dinhi sa atong Bohol pod, ingon pa ni Ombudsman Remulla, mga kaigsunan, take note, nang hambog na si Ombudsman Remulla tungod kay lagi ang duha na to ka-kongresista nagnoman sa impeachment. Ingon dayon, Bohol Flood Control Projects appeal sa imbestigahan sa Ombudsman. Sabadiha, sir, oy, kay nagnoman. Unya, na agay makita ninyo niya ng mga flood control projects din sa Bohol nga mga substandard.

mga balasubas nga klase ng mga public servants sa atong nasod. O ang nakapait traba kay kini mismong ilang atong presidente, ato na lang ingnon nga presidente nato sa Pilipinas, doon na siya'y state tax sa pamilya Marcos. Unya co-executor siya. Dapat usa siya sa manubag ug mosettle niini nga mga problema. 203 billion pesos ang bayronon nga state tax sa pamilya Marcos. Hangtod karon mga kaigsunan, wa mabayari sa pamilya Marcos 203 billion pesos. Sa ato pa, kung kita po din sa atong munisipyo, sa atong probinsya, sa atong lugar, sa atong barangay, di takabayad niya ng realty tax na to, aw di po tanila pugson, presidente gani, wagani kabayad, 203 billion pesos, kaning amo gamay ra, mo ni karon ang kahintang sa atong nasod. Because, ingon pa ni presidente, usaping pampamilya ito. Ikaduha, grabe ko kabisi. Mo ni hinungdan nga wag na ko nina si kaso. Could you tell that to the people nga wa ka kabayad sa bayronon nimo sa buhis sa gobyerno, imo rang istoryahan nga grabe ka kabisi ug mao pud nay among ipangatarungan sir nga grabe pud mi kabisi. Labi na kani mga public servants karon, kani mga mayors, moingon pud nga grabe mi kabisi, mo ning wa mi kabayad. Matarong bagod ka na sa usa ka public servant sama kanimo bisan ikaw ang among presidente. Matarong ba nga ingnon lamang nimo ang mga katawan nga wa ka kabayad sa 203 billion pesos nga real estate tax tungod kay busy ka, tungod kay usaping pangpamilya? Ginoo ko. Unsa naman ang atong presidente karon? Oy, nag-iya-iya naman in town eh, naunsa naman eh, mga kaigsunan. O karumbag ulang, si Attorney Mike Operario, wa naging kaguanta, kaya nakasabot na siya unsa ni nang hitawo sa dagan karon ba. Ingon pa niya, kaya ni nervous sila na hindi ma-impeach si Vice President Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Ano kasi, the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill or her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito maging presidente si Sara Duterte. Balikon ako. Ingon pa ni Attorney Mike Operario, gipang nervyos na ni sila, gitugkan na ni kabuhi, kana sila tanan. Laliman ka, nagkaduol ang 2028. Sunod tuig, ani, usab na, mausab na ang picture ni ini mga kaigsunan. Ingon pa niya, kaya ni nervyos sila na hindi ma-impeach si Vice President Sara or baka manalo si Sara ng na presidente sa 2028. Ano kasi, the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito maging presidente si Sara Duterte. Okay, mga kaigsunan, mauna karon nga gitugkan na ni sila og nervyos. Ang uban siguro ni kurong-kurong na labi na gyud og Enero, Pebrero, Marso na sa sunod tuig. Daghan ang mga lisang-lisang ani, ang uban na ni tugkan na ni hubag-hubag. Kay nagkaduol na ang 2028, unya wa pa sila gyud makahimo niya ng pagpalagpot kang Sara Duterte, dool namang yun na, og manghitabo niya na sigurado doon na yung daghang mamali niya na sa 2026 at 2027. Mao nang wa naging kaagwanta si Attorney Mike Operario, ni pahayang naging siya nga adaghan ang gipang nervyos, gitugkan na og nervyos. Grabe na nga nervyos. Hubag-hubag makalilisang. Unya, naapoy usak ka kongresista na sa Caloocan City sa ikaduhang nga distrito niadtong Agosto 14 mga kaigsunan, si Congressman Edgar Irise. Kanimong good si ICC, ako na lang yung i-pronounce din eh, kaya di raba ni gikan sa ako ha, gikan ni kang Senator Amy Marcos. Ang meaning ko no karon sa ICC is Impactang Claire Castro. Impactang Claire Castro. Ingon ko na niya, ingon pa niya. Kay kanimang si Congressman Irise, daghan siya mga nahibaluan din ha.

mga anomalia sa naglingkod karon nga presidente hingon pa ni Castro ICC. Kung meron kang alam, Congressman Irisi, please go to the ombudsman and give them everything you know. That is your obligation. Kung daghan kang nahibaluan, Mr. Congressman Irisi, adto na dito sa ombudsman, sumbong na dito, imo ng obligasyon, isip usa ka Pilipino. O niya, mga kaigsunan, ito bagpo ni si Congressman Irisi. Why would you rush and instruct me to submit it to the ombudsman when you are allies with them? We will settle this in 2028. Don't run away, okay? Nganong imo manggigong dali-dalion o imo konsultihan na isumiti ko kuning akong mga nahibawan sa ombudsman na kalihado man ninyo, you are allies with them. Kung isumiti ko ni, mga wala na ni tanan ng mga ebidensya o matakpan ra o maabswilto ra ng mga makasasala karon ning salapi sa kwarta sa katawan. Ingon pa ni Congressman Irisi, add to ta sa 2028. Unya, ayaw dagan ha, Madam ICC, ayaw dagan, huwag kang tatakas. Sa 2028 tayo magtutuos. Mga kaigsunan, daghang kayong mga panginsulto karon nga gibuhat, batok niining ato karon nga atong kanhi presidente Digong Duterte. Daghan gyud kayong mga pagpandaot. Gani pa man usa ka pulis, kita tanan nga nahibalo kung unsa ang klase sa panggamhanan karon og ang klase sa panggamhanan kaniadto. Makumpara gyud nato, tako gyud kayong kalainan. Karon wala gyud tay peace of mind kaniadto. Hapsay kayo ang atong panghuna-una og dili ta mahadlok kanaog din na sa kadalanan, bisan og taliwala na sa kagabion, wag yun tayo bationg kahadlok. Ingon pa sa usa ka dating pulis, kaniadto pulis. Noong panahon ni Rodrigo Duterte, pulis ako eh. Ako nang magsasabi sa inyo mga tol na napakataas ng criminality noong panahon na yon. Ako nga mismo, takot ako eh sa labas. Bakit? Kasi hindi mo alam, baka madamay ka, bigla na lang may babaril sa iyo. Lagi akong on guard noon. So, kani ko nung usa ka pulis, isa nang hambog siya nga pulis, mangko mo, katong higayon na, grabe yung patay na yan tong panahon ni Duterte. Grabe yung napatay. Ako gani, mahadlok ko mugawas, basin madamay ko, lagi kong pirmi yung ko on guard, kay mahadlok ko, kay basin maigo ko, naanalay kalit lang og buto, patay. So gitubag po na mga kaigsunan sa usapod ka pulis. Ningon siya, kay Muragwa si Kauyon sa gipamahayag sa mao nga pulis. Ingon pa niya, isa rin naman akong pulis dati. Nitong administrasyong Marcos lang ako umalis sa serbisyo. Ang masasabi ko sa iyo, sir, mga tiwaling pulis lang ang takot dati sa administrasyong Duterte. Baka naman kasi sumasideline ka. Bakit ka naman magiging aligaga kung sa tingin mo wala kang ginagawang kababalaghan? Oo, mataas ang bilang ng namatay na kriminal, pero bumaba ang biktima na inosente. Bumaba ang biktima na inosente. Ikaw, pulis ka, tapos takot ka sa labas, anong klaseng pulis ka? Igo, kaya wag mo kaming pinagluloko sa kwentong mataas ang criminality. Ang mataas nung panahon na yun ay ang takot ng mga kriminal at tiwaling pulis. At kung isa ka sa mga takot na yon, alam na namin kung saan ka kabilang. So, ingon ning isa ka pulis nga nakatubag, mawa na pud ka agwanta, pulis mapugko. Pero niya tong panahon ni Presidente Duterte, ang mga matay niya tong higayon na mga kriminal. Pero kung ikaw, hadlok ka mo gawas o saka ka pulis, sigurado nga doon na kay gitago. Kay niyatong higayon na ubos na kayo ang insidente sa mga inosente nga nangamatay. Dili sama karon nga daghan kayo mga inosente ang mga nangamatay o pipila lamang ang nangamatay ng mga kriminal. Munang ayaw mi og
tinuntuhi anang imong gipanulti sir nga mataas ang criminality. Kay sa tinuod lang kung adtong mga panahon ang mga mahadlok ni adtong mga panahon kadtong mga pulis nga sumasadline kadtong mga pulis nga mga kriminal o kung ikaw usak ka ni adtong nga mga pulis aw nahibalo na ko nahibalo na mi kay takot ka adlok ka isa ka adto kanila mga kaisunan ingon pa siya nga yatong higayon na high moral ang mga pulis. Taas noo ang mga pulis. Unya, ang mga kahadlok sa mga pulis, ang takot ng mga pulis, ang hadlok ng mga pulis na itong higayon ng mga kaisunan, katong dunay mga sideline. Tinuod man eh. Katong mga pulis nga namaligya og droga, kadtong mga pulis nga dunay mga transaksyon nga illegal na maligya o nagpalusot og mga illegal, mauto ang mga mahadlok nga mga pulis pag-abot ni Duterte. I was there sa unang pag-convention sa tanan nga sectors sa Katilingban dito sa Davao City. Ipangdala dito ni Presidente Duterte kadtong mga tipotiwaling pulis gikan sa Luzon. Ipang-assign dito sa Mindanao. Doon na ko'y nadunggan dito nga taas ng opisyal, nagmura iyag yung gilitsi-litsi si Presidente Duterte. Apan, nakaabot siya dito sa Mindanao tungod kay tiwali siya nga pulis. Doon ay sideline, gago nga pulis, mo nang nakaabot siya dito sa Mindanao, kay recommendation po ni General Bato na ilabay dito sa Mindanao, dito sa mga lugar na grabe ang kinatiyanay, labi na dito sa Muslim Mindanao. Mo nang tinuod. I was there. Nakita ko yun na. Pag nag-sideline ka, mahadlog ka. Mga protektor ni sa droga, mga nangungutong, kanang anak ka din na skilit sa karsada, doon ay mga matingala na lang ka, doon na dahil sila ay mga pakawala ng mga tauhan, mangulikta, mga iskalawag. So, mauna ang mga nangahadlok ng mga pulis niya itong higayon na. Ingon pa niya, kung hadlok ka sa pariho ni mga pulis, kung ikaw nahadlok ka sa pariho ni mga pulis, anak kay gitago. Umayong ka nga, baka madamay ka, bigla na lang may babaril sa'yo. Umayong ka nga, basing madamay ko, kalit na lang, naimu pusil sa ako. O sarag yung buti pasabot niya na, gitarget ka kay dautan ka nga pulis. Kung matino ka nga pulis, kakampi ni mo, kauban ni mo, dapat malipay ka, nga doon ay paglilinis sa hanay, paglimpyo sa hanay, sa kapulisan, kung dili ka mahadlok, kung matino ka nga pulis. Apan, kung dautan ka nga pulis, mahadlok yun ka sa paglimpyo sa hanay, sa kapulisan, niya itong higayon na, hadlok ka kay doon naman kay gitaguan. Monang, lumural ka ron, ang mga kapulisan, lumural gayod, unya daghan na karon sa mga kapulisan nag-sideline. Diyan na lang ko mo elaborate niya na. Sa panahon ni Presidente Duterte, proud ang mga pulis magsuot og uniforme. Mga tao sa kalsada, musaludo, dili mulikay, ing-ana, mga kaigsuunan. Ing anak mga kaigsunan ang kahimtang sa mga pulis niadtong higayon na. Bueno mga kaigsunan, alas 9:21 naman ato sa ning ipalusot ning pangutana nato. Mga greetings, wala na ba yung mga bagong greetings? Salamat sa inyong pagpaminaw. Jupit Potenciando, Silvestri Olor, James Bilicario, James Calo, June Pasqua, thank you sa inyong pagpaminaw karong gabi una, thank you. Palusot na ta mga kaigsunan sa premium nga 5,000 pesos. Paminaw mo, 5,000 pesos nga premium akong ipangutana sa inyo ato ning tagaan karon og pagtagat. Mga kaigsunan. Dunay usak ka retired marine
nga wa makauyon sa gibuhat niya tong upat. Ingon pa niya, katong upat nga nibaligtad bitaw, katong upat nga nikambyo sa ilang statement. Ingon pa niya, desisyon nila yun, pero kami, buo ang loob naming panindigan namin na totoo ang sinasabi namin. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana pag-isipan ninyong mabuti ang sinabi ninyo. Retired ka na marin, pero ano ang ginawa mo? Nagpadala ka sa pira, sana inisip mo ng mabuti ang kasama mo. Maliko na ako, kantong gibuhat sa mga nibaligtad ng mga Marines, kantong ilang gibawi ang ilang mga statement, wa ni kauyon kining usang karitadong Marine. Desisyon nila yon, pero kami, buo ang loob naming panindigan namin na totoo ang sinasabi namin. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana pag-isipan ninyong mabuti ang sinabi ninyo. Retired ka na Marine, pero ano ang ginawa mo? Nagpadala ka sa pira, sana inisip mo ng mabuti ang kasama mo. Mga kaigsunan, karong higayon na nagtangag in town kini kauban ang napulog upat, napulog tulo, nagtangag og perjury nga kaso, false testimony against Antonio Trillanes IV, perjury civil libel against National Security Advisor Eduardo Anyo, and unlawful utterances, publication of flood control cash deliveries, o cyber libel unya libel nga kaso gikan kang gikan gifile ni representante Bienvenido Abante Jr. Napile ni nga kaso nakapiansa og 74,040 pesos count for every count of perjury unya nakagawas na ni karon mga kaigsoonan sa police kustodiya sa mga kapulisan. Akong pangutan, aminaw mo, kinsa man kini nga retired Marine nga nagbuhat sa mao nga mga pulong mga kaigsunan. Tagay ko ninyo sa insakto nga tubag, just 3 minutes. It is already 9:25, sirhan ko ni 9:28. Kinsa man kini nga retired Marine nga naghatag sa maong pamulong, kauban na ni karon na nakatagamtam na ni karon ng mga kaso nakapiansa apa nakagawas na ng mga kaigsunan. Dunay mga tubag dinhi wrong kinsa ni nga Marines mga kaigsunan. Wala pa ay nakatubag og insakto. Sige, padayon mo din ha pagkaplag sa kinsa kini nga Marines. Usa ni ka-retired Marine. Ingon niya, sila, desisyon nila yun na nibali. Pero kami, buo ang loob naming panindigan na totoo ang sinabi namin. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana pag-isipan nilang mabuti ang sinabi ninyo. Retired ka na Marine, pero ano ang ginawa mo? Nagpadala ka sa pira, sana inisip mo ng mabuti ang kasama mo. Wow! Wala pa gayon nakatubag o ginsakto mga kaigsunan sa 5,000 pesos pagkanugo ni ini nga ano mang yun in town ni oy 5,000 wala pa gayon Esther Marie wala Kans Uterol wala agoy Anya Gastones wala Aster Duisabas wala Edgardo Utara wala Irwin Sagi wala gayon wala pa mga kaigsunan, Leticia Llagas, Dili Libito Baligod, sayang kayo, wala yun. Wag yun siguro mo naminaw sa akong radio program last week. O mga kaigsunan, doon na nakatubag, Esther Marie. Ang ngalan sa maong Marine is George Villalun Junior. Esther Marie, you got the 5,000 pesos. Good evening, tagay ko GCash. Pero niya ako karon sa butuan, mga murag Monday pa ihatag sa ako ang budget or Tuesday. Wala din niya ako mga boss to sa China. So Esther Marie, congratulations. Nagtangag ka sa premium 5,000 pesos. Esther Marie. Wow, Esther Marie. 5,000 pesos. Grabe, oy. Kinsa ka ni si Esther Marie. Thank you, salamat kayo.
nindot yun ang imong participation. Esther Marie, nagpasalamat pag yun sa ako. Thank you. Thank you, Esther Marie. Ug mga kaigsunan, balik ta karon kining panghitabo nato karon sa atong nasod. By the way, Esther Marie, tagaan siguro nato karong Saturday, mohangyo ko sa MOB, palihog, Esther Marie. Pwede bang anak ni Asterido sa Abas Ragyapon? No? Ano ba yan? Mao? Okay, 5,000 pesos. Palihog ko no. Anak ni Aster Duy Sabas. Palihog ko no, Aster Marie, adto ka sa registration karong Sabado kay atong picturean, ihatag na ko ang 5,000 pesos nga kanimo in cash nga atong yung ipakita sa mga katawhan nga kaning atong premyo dili gyud ni komedya. 5,000 pesos. So, mga kaigsunan, mag-anam panigdako kay kaning atong mga sponsors magod, mga bilyonaryo man eh, dagko kay nig mga dagko kay ni og mga perting dagko anig mga negosyo niya ni sabay ni sa atong kausa din sa probinsya sa Bohol og ato ning mabati sila kanunay nga nagpakabana gyud og niduyog sa atong kausa nakiguban kanato og ato ning ikapanghambog na og dili na to ikaulaw nga kauban gyud nato sila sa mga pagpaningkamot alang sa kahayagan sa mga katawhan sa atong probinsya sa Bohol. Congratulations, Esther Marie. O balik ta sa atong tema karon. Kinibitong pagbali sa atong mga testigo. Dili ni automatiko na dayon na absuelto na ang kaning mga hingtungdan sa mga affidavits nga naguna. Dili, mga kaigsunan. Kay kung tingali makalusot man sila karon, apan sigurado nga aduna gayoy mga kausaban ni ana mo nang kitatanan sa probinsya sa Bohol maning kamot ta nga aduna gyud untay kausaban nga manghitabo sa atong nasod sa 2028. Kay kung magpadayon kini nga sistema, magpadayon kini karon nga mga pagpangilad, wa na gyoy kaugmaon ang atong nasod nga Pilipinas. Palihog, maghiusa kita mga katawhang bulanon. Let us unite atong ipakita nga wa na ta kauyon ni ini nga klase nga administrasyon, ni ini nga klase nga panggamhanan. Maghiusa kita sa 2028, ilisan gayud nato nga aron makita na gayud nato ang kamatuuran kung unsa ba gayud ang nanghitabo niya ng mga flood control projects nga trillion of trillions of pesos ay ha pa nato mahibaluan sa tuig 2028. Kung doon na na'y bago nga presidente. Sa ato pa, kanitanan, bisag unsaon na itong

0: Ato pa mga kaigsoonan, bisag pag-usaw na ito pagpaningkamot karon nga makita ang kamaturan, apan di gyud ni makita tungod kay mopasulabi man gayud ang gahom nini nga mga tawhana, apan sa higayon nga mailisan na nato sila sa tuig 2028 kung doon na ay mga bagong mga lider ng atong nasod nga magpakabanaw usab nini nang hitabo sa atong nasod, mga kaigsoonan, makita na dinha mayagyag na gayud ang tinuod o kamatuuran dinha sa natad sa atong mga katawhan. Mga kaigsunan, maghiusa ta. Maunay akong hangyo, maunay ako gitukawan kanunay, nagpaabot ko kaninyo kanunay. O wala naman tayo igong panahon ning atong programa ang kagamhanan na to karon. Magpasalamat ko kaninyo, labi na sa atong winner karon Esther Marie. Magpasalamat ko sa inyong pagpaminaw. Sa sunod nga higayon, doon na pa'y daghan ang mga premium na usap na atong makuha din sa atong radio program. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dalay gud ng Diyos, mabuhay ang Pilipino.
1: Ani ana ang kagamhanan nato karon. Mao kanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga pinuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: 500 Health Alert. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Ilan tong score gani?
1: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
0: DTX 500.
4: Hello. Ay, asa gamahimsogon mabungahon nga adlaw.
0: DTX 500 Health Alert.
4: Of course, kauban ganunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka DTX 500 dira, naka mighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Digyon na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. DTX 500. Oh. Quality kaayo nga herbal nga capsule higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas. Hindi pwedeng magsaligta sa atong tambal. Kung magsaligta mga higala, walay mahitabo sa atuang panglawas. Sabi na yun kung naan natin balatian ng kaedad na. Gihimo na to nga lisensya ang mga tambal. Sabi na ko'y tambal. Di ba? Yung wala na magbagabana mga higalas kahimsog sa panglawas. Sayuro na to. Pakisayon mga higala ng atong tulumanon. Dili pwedeng tambal-tambal alon lang. Kinahanglan na agi na siya proper lifestyle, healthy diet, healthy supplementation para makorek na to ang undernutrition. Nutrition may kinahanglan sa lawas. So mo lang, kinahanglan tag supplementation, kinahanglan tag mainom. Kung mahimo, mainom tag DTX 500. Mainom tag vitamin C, mainom tag vitamin C. Kung mahimo, naintay mga supplements para sa iron. Di ba? O kung mahimo, mga B vitamins. Kung pwede ta makainom sa D3 bio, kung naatay panahon nga makagayon ta nga makapalit sa D3 bio. Di ba? Healthy supplementation, dili pwede nga magsalig tagtambal. Ah, okay ra, namita ko'y tambal. Mahimo na itong lisensya ang tambal eh. No, wala na ito ng pagkabana. Eh, wala na. Wala ganito likay-likay sa mga pagkaon nga gibawal. Kaya lagi na itambal. Muna isayop mga higala. Nga panguna-una. Nga gusto na itong i-correct. Healthy lifestyle. Exercise. Di ba? Nalimtan na nato ni. Eh. Pag-inom sa daghan nga tubig. Enough nga tubig mga higala. Sakto nga katulog. Paglikay sa mga bisyo, paglikay sa mga bawal. Ah, okay ra guro ni, kay naman ko'y tambal. Wala'y sayop mga higala. Dapat natong i-correct, labi na yun sa may mga balantian. Hopefully, ning atong tulumanon mga higala. Pagkahatag kinigpipila ka mga encouragement, pagtulunan, na mahimong giya mga higala sa kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Labi na yun ning atong mga consumers nga kanunay gainom o DTX 500. Kanunay gainom og Mighty C. Oo. Kanunay gainom og D3 Bio. Di pagalimtan mga higala to mga clinical products. Available kini higala sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
0: TTX 500!
5: Magandang adlaw tatay. Kamusta ng imong pangalan tay?
6: Si Hilbaril.
5: Hilbaril. Ilang taong ka na tatay?
6: 75.
5: 75. Hmm. Kamusta? Ano yung ginabatsyag?
6: Hindi nga, kung tiira nga nagahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong clinic.
5: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
6: Tatlo.
5: Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
6: Katanan nag-ayo.
5: Oo.
6: Nagbago. Yes, sang itong pagkuhan niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi wala na dahil nagmutngot pag-inom ko. Kaya isa lang.
5: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagmutngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
6: No, pila lang ito kasi semana na kuhan na dahil na yun, nagkupos na.
5: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
6: Maayo.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
7: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos madilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naay tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
11: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
10: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
1: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhan.
2: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
3: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
4: Akong paminawan sa station din sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras alas 9:42.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Higala, kumusta? Mayong gabi. Ano na sa bang inyong ipaabot sa kanunay nga tulamanon tagbilaran by night karong Sabado mga kaigsuunan pizza 22 sa buwan sa Agosto 2026. Welcome na usab sa itong programa. Mag-uban-uban na usab kita hangtod sa alas 11 sa gabi. Maghatod sa labing uhing mga panghitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Uban usab sa itong mga TBN reporters nga mohatod sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahipos nga balita karong mga orasa gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez, mga balita sa Galungsuran, Dabarque, Arcel, Remulador, Tagbilaran na City Police Station, Drobuka, Puwili, Maestrado, mayon man sa Picas, Lawak, at nung kauban si Engineer Gilbert Olop, mayon man dito sa Transmitter, o sa tanan ng taong mga kauban ng karong gabi una sa itong pagsibya. Welcome o maayong gabi. Sa itong mga nag-view sa Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan na Facebook sa ato ang mga online listeners sa www.dyrdam.com. Kumusta o gamayong gabi? Doon mo ibuti padangal sa itong tulumanon. I-text, itawag sa ato mga hotline numbers sa itong Globe, sa itong Smart, sa itong Landline o sa ato ang text klamo number mga kaigsunan kaya itong hatagan o pagtagad sa itong tulumanon karong gabi una. Sa itong mga nag-view sa Facebook Live, pwede mo makabadangat po sa inyong mga mensahe karong nga gabi una mga higala kay itong hatagan o pagtagad mga kaisunan. Pag-usab, arangkada na punta sa lang edisyon sa itong tulumanon TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita sa ulohan sa itong mga balita gikan sa itong mga TBN reporters. Atong unahon ang mga ulohan sa balita gikan sa kalungsuran. Dabarque, Arcel, Remulador, go ahead, sir.
2: Okay, dagan salamat, Len. Ato mga panimbaya, pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga, sukintig paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanang sa Tagbilaran by Night Worldwide. Darakpan sa kapulisan sa Tobigo ng usaka pinangita sa Balaod. Uman kini malambigit sa kasong frustrated murder. Nanugad gikan sa Kampo de Gohoy, Dabarque, Arcel, Remulador, ang Franco Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Dagan salamat, Dabarque, Arcel, Remulador, sa laing bahin sa itong mga balita. Usa ka balay, usa ka kantin o usa ka classroom ang naugdaw sa sunog nga nahitabo dito sa lungsod sa Trinidad kaganihang hapon. Samtang sa laing bahin uluhan sa mga balita gikan sa kalungsuran o sa Tambalanan si Alerto Jun Gutierrez. Goy Jun.
3: Yes, maraming salamat sa inyo. May gabi sa mga suki. Ito kami naman nasunod. Kano na isang talunan tag Bilaran by Night. May dangat test ng Galeric Medical Center ang usa ka lulo. Makinay na igostaris manok. Kaya sa lungsod sa Katigbihan, may pagkapahak ay ang bagdak na kompleto ni Tari. Sabi ang pagbalik.
0: Bago itong mga uluhan sa itong mga balita, karong gabi una ang kumpletong detalye inyong mabati sa itong pagbalik.
1: Tagbilaran by Night.
4: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper
1: ni Bay. DYRD Sniper. Tagbilaran by Night.

Marahin tayo may gala sa itong tulumanon na tagbilaran na by night. Nagatusong oras, doon na tayo 49 minutos ang milabay sa alas 9 sa kagabion. May pagpaminaw, pag-usab, no? Sa itong mga suking tigpaminaw sa tibuok kalibutan, nag-view na to sa Facebook Live, sa DYRD Bohol ang Gasuligan na Facebook. Nagpaminaw pinagi sa online sa www.nyrdam.com o sa tanang mga nagpaminaw sa dial sa inyong mga radyo sa 1161 mayong gabi o hinaot nga namos mayong kahimtang sa panglawas sa permi, no? Kumusta o mayong pagpaminaw, welcome sa itong tulumanon, mga kaigsunan niya, pag-usab o doon mo gustong ipadangat sa itong programa, ilabi na sa itong iskutanan mga kaigsunan karong gabi una, ipadangat lang po, no, sa itong mga kining ni ang hotline number, no, kaya itong atagan o pagtagad mga kaigsunan, no. So atong timbayaon po dito mga suking tipiminaw diya sa kining ni ang mga kalungsuran din itong lalawigan sa Bohol. Labi na diya itong mga tigpaminaw sa lungsod sa Cortes. No? Good evening ninyong tanan. O may pagpaminaw. Labi na sa New Lourdes Cortes. Mayong gabi. O may pagpaminaw. Sa itong mga kaigsuunan po, no? Diha sa kining ni ang lungsod sa Dawis Panglao nga mabati ang atong sibya karong mga orasa mga kaisunan. Kining kabahin mga higala, no, sa nagsagunson nga mga online threat, no, online shooting o bomb threat sa mga eskwelahan dinis tong lalawigan sa Bohol. Na matud-an ni nga mga minor de edad ra dei paghimo ani, no? Dito sa lungsod sa Balilihan kaganiha si Mayor Benji Oliva miingon nga usa ka minor de edad lamang ang gahimo-himo, no, ga post diha sa social media aron nga unsa pay tuyo kaha, no, sa pagkakaron padayon ning imbestigahan sa tumang kapulisan og do na ba yung mga nagsugo ani, kay basin pod og usa pod ni sa ilahang kining impluensya mga higala sa mga online games, no, kay doon naman kuno yung mga online games nga doon ay mission nga himuon mga kaisunan, no. So guon ka rito niya kining ni ang ug ma-accomplish nimo ang sugo, no, sa online, hatagan pag guna ka og recognition, no, sa imuhang mga kauban sa unsa ng website kung ugaling doon naman, no, matud pa sa atong nadunggan mga higala, gikan pod sa opisyalis sa Department of Education unya usap pod sa gilantawan ani nganong magpost-post og dunay shooting threat, dunay bomb threat, no, sa mga eskwelahan aron kunong makahatag og chaos unya mabungkag ang klase unya kanselar sa klase, no, ang mga eskwelahan nga maong yun nahitabo, no. Pila na kahigayon mga higala dito sa lungsod sa Hagna, lungsod sa kining niang San Miguel, Balilihan, lungsod sa Katigbian, wahin noon mo declare og kining niang pa suspender sa klase ang Katigbian kay basin pod og ingnon og nahulga sila tinuod. Hinoon, giseryoso man is mga kapulisan, hinoon mga higala, no. Pero sa ingon ana nga kining ni ang kuan, sa ingon ana nga trend ba nga gasagunson ang mga shooting threat, bomb threat, no, sa mga eskwelahan, mura og namatikdan pod sa atong mga opisyalis sa Department of Education nga gihimoran ni para mabulabog, no, unya mo declare tong uban nga why klase mora ba ni ganahas mga estudyante basta why klase mga higala. So usa na sa gilantawan karon, pero
di pod mo kumpiyansa kay duha naman ka mga shooting incident pang kaigsunan ang nahitabo no dinhi sa atong nasod sa Pilipinas mga higala. Sa una sa gawas ra ni mahitabo no mga shooting incident sa mga eskwelahan sa gawas karon niabot na gyud diri sa tuas Pilipinas mga higala ang una dito sa Leyte no unya gisundan ni karong bag-o mga kaigsunan ni atong adlaw nga Lunes no nga dito nahitabo mga higala sa kining ni ang Ateneo de Zamboanga University unya ang duha ka mga insidente mikalas gyud og ginabuhi mga kaigsunan no sa unang insidente dito sa Leyte ang mga suspek buhi ra no unya nakapatay og pila to tulo upat ha ka mga estudyante mga higala unyo dunay samdan unya kaning sa Zamboanga namatay ang suspek no namatay ang suspek og usa pod ga estudyante sa mga tunghaan ang namatay pod mga higala no so mo na nga wa mo kumpiyansa no ang kining ni ang ato ang mga kapulisan dinhi sa tong probinsya sa Bohol ha gumikan kay duna nay mga panghitabo nga duna gyay nakalas mga kaisunan so bisan pa og prank ra na diha sa social media sa Facebook nga gipost-post aron lang magkahatag og kahadlok aron adunay kanselasyon o pagsuspender sa klase no ang ato mga kapulisan di mo kumpiyansa mo na nga ila po dayon nga respondihan ang mga eskwelahan nga nakadawat og mga bahad mga kaisunan nakadawat og mga threat no karong bag-o dito sa lungsod sa Talibon dili na pod eskwelahan kun dili ang Alturas Mall no maoy nakadawat og hulga mga higala og ang munisipyo sa lungsod sa Talibon pero namatud-an nga gihimo gihapon sa pagpost sa usa ka minor de edad gihapon nigara ning mga minor de edad karon mga kaigsunan kay mura og nakahibaw ni sila nga di pa sila mapriso kon muhimo og mga krimen sama ingon ani krimen man ni mga higala no kon dunay magbam joke dunay mag shooting threat no? Or prank no diha sa Facebook mga higala og legal age ang naghimo prisohon gyud ka pasak pa filean gyud ka og kining ni ang kaso pero kon maghisgot og minor no do na may balaod diri sa Pilipinas nga ang nag-edad og 17 paubos di pa pwedeng kining ni ang mapriso no i-turn over na sila dito sa DSWD aron isulod na dito sa mga facility mga higala nga kining ni ang og dunay facility pod no ang usa ka lugar no sama diri atong probinsya sa Bohol pwede na sila ipansak dining Bohol Youth Home diha sa lungsod sa Cortez no kun 17 anyos hangtod sa 15 man siguro na no 15 to 17 pwede na nga masulod sa Bohol Youth Home pero og 15 pa ubos mabalik ra na sa pamilya no ipauli ra na sa pamilya mga higala una ato na sa DSWD unya ipabalik na sila sa ilang mga pamilya mga kaigsunan so ingon ani nga ang discernment sa mga minor karon nga taas na ba ang level no nga kahibaw na sila nga di sila mapriso mao na nga mugara pod og kining ni ang sakay-sakay aning mga incident karon nga maghatag baya pod og kabalaka no sa mga ginikanan ilabi pa nga adunay mga panghitabo nagyod no dinhi sa tong nasod Pilipinas mga higala no sa Leyte og sa Zamboanga sa una dihay mga ani nga adunay tret-tret so baliwala ra dili ra hatagan og kining ni ang dili ra big deal no sa atong mga awtoridad kay wa may mga panghitabo no nga natigayon mga higala dinhi sa tong Pilipinas sa tua dinhi sa nasod nato kay lagi to aras ubang country ni nahitabo mo na nga dili kayo big deal do na nay mga namatikda nato nabasahan nato nga
bomb threat, shooting threat. Pero karon nga doon na nagyoy incident, doon na namatay ng mga estudyante, mga higala, tungod sa pagpamusil sud sa tunghaan, di na pod mo kumpiyansa. Mone nga, ang atong mga kapulisan ro na divert ang ilang attention aning mga eskwelahan, mga kaigsuunan, no? So, mga ginikanan, mogay unang mubantay sa inyohang mga anak, pangumustao ninyo kanunay. Kay usas mga hinungdan anak, kuno, basin og kuwang og pansin sa pamilya, no? Kuwang sa pagtagad ba? Kuwang sa pangumusta kay kahibaw taros mga batan-on, mga kaingsunan nga busy na kayo sa cellphone, no? Halos di na mulihok sa mga lihokon sa balay, di na masugo, no? Halos tibok adlaw naa na lang sa cellphone, mga higala, no? Mag-edad o mga teenager, no? Bisan batang gagmay, no? Cellphone na kanunay ang giningni ang giatubang kay usahay ang ginikanan. Cellphone po'y hatag ganto siyang bata o doon na siya mga daghang buluhaton sa balay para magpuyo. Kaya magpuyo, mangyod po ng bata, di man magdudagandagan na nanggawas. Di man ka maproblema asa na itong dapitan ni laag, asa na itong dapitan ng itag gamba. Kaya sa una mo ni atong paborito, no? Mga bata sa una, mga 90s, batang 90s, mga higala, kita. Ang atong paborito, mulaag, mangita gamba, kaka, mangita og mamiyabas, magduwa-duwa atong punuas mangga, magdakop-dakop atong punuas mabulo, mga higala, ugway klase. Maunay kalingawan na to sa una. Karon, lahi na. Magpuyo na ang bata, di na mulaag, di na ganahan mulaag kay gumikan sa cellphone. Kay naa naman diha tanan. Iya makitaan og unsay gusto niyang tan-awon diha sa cellphone, naa na tanan, no? So mana nga kining ni ang duol kaayo sa hulga pod, no? Sa mga bayulinting buhat ang atong mga kabataan karon, mga kaigsunan, og di mabantayan og di mag-regulate, ilabi na po sa mga kuan ron, mga generation sa mga ginikanan ron nga ang cellphone mo ay ituwa nga do sa mga bata para malingaw og para matulin po siya sa iyang gimbuhaton sa balay, no? Pero bisan pa man ni ana, di gyud nato kalimtan, no, ang pagdisiplina gihapon, no, mao na pinaka importante onya communication ngadto sa atong mga anak, no, communication kanunay ngadto sa mga pangumustaon og gumusta ang adlaw human sa klase, no, basin og girecruit na nang inyo ang mga anak diha og kining ning ingay ingon ani nga panghitabo, no, dunay nagpost gani, no, sa usa ka ginikanan dere nga naposto niya nga ang ihang anak giba eskwela dere sa probinsya para makasinatig province life, pero siya ang pagba eskwela wa siya makahinong nga gi-recruit na dayon ang iyang anak sa usa ka grupo nga adunay plano kuno nga mamusil, no, sa usa ka tunghaan, no, onya murag na trauma nausab ang ihang behavior, di na kuno ganahan mo kaon. So bantayanan gyud, mga kaigsunan, ang cellphone karon, no, kay gi posible nga ang mga terorista, mga higala, naanas online, no, kay mao man ni ang trend karon, mga kaigsunan, musod na sila sa pinaagi aning pinaagi rag duwa-duwa, posible nang mahitabo wa pa na ma kuan siguro sa itong mga otoridad o i-consider nila nga ang terrorism pinaagi nag-online karon, kay bisan og ang mga terorista tuare ni sa mga nasod nga kining ni ang daghag terorista sama anang grupo sa ISIS, mga higala nga naa sa Iran, Iraq o guban pa, no?
dili na limitado ang ilang galawan, dili na limitado ang ilang lihok sa paghimo og terrorism activities, mga kaisunan, gumikan kay duna nay online, posible ni nga maoy hinungdan, no, nga miabot na dire sa Pilipinas, mga higala, kining ilang terrorism act, ha? So mo ni angay lantawon sa atoang mga awtoridad pod, no, kay wa may imposible sa online, mga higala, makasod bang gitanan, no, naa man diha tanan, mga higala, ang kining ni ang mode of communication nato karon. So pwede na nga ang usa ka terorista, ang grupo sa ISIS, baka maghimo aning maong mga platforms or do na sila websites, no, nga ipaagi lang og duwa-duwa o niya dunay sudlan ang bata nga usa ka website nga dito mahimamat, no, ang magpailar po siguro nga unsa ang grupuha or magpa-disguise baka, no, unya kanila gi challenge, no, hangtod nga moabot sa gagma, magsugod sa gagmay nga mga butang, no, nga sa pagka introduce nga pambata ra gyud, no, nga duwa, challenge, hangtod nga moabot aning punto, mahigala nga suguon na nga mamusil sud sa eskwelahan, mga gaisunan. So posible ni nga mooy mga senaryo, mga higala, nga ang online ang terorista nagigamit na ang online, mga higala, no, para mo spread out sila kay di man sila kasud og sila mismo ang mo physically sila mismo mo sulod sa usa ka nasod, mga gaisunan, no, kay ang security, no, gani katong gira sa Marawi, mga kaisunan, kuan man to, ha, kining ni ang mga miyembro man to sa ISIS, mga higala, no, dunay mga miyembro dito sa ISIS, physical to nga gira, ha, physical to nga terrorism act, no, pero wa mo lampos kay malagi, ha, daghan man ang atong pwersas kasuniluan, no, karon online, mga higala, nakita ni nila posible ni, no, so money ang ginhanglan nga tanawon pod nga ang atong gobyerno kinhanglan ba nga magban sa certain nga kining ni ang online games, no, kaysa pagkakaron gitimbang-timbang ni, no, og kinhanglan ba nga adunay pagban.

0: sunan. Sa una, sir, na amay giragiras mga bata, pero way, wa may patay. Ha? Lahi na karon kay tinuod na nga pusil dadon sa mga bata. No? O, mani nahitabo karon mga gaisunan. O niya, kasagaran pong suspect, no, dito sa Leyte, o diri sa Zamboanga, Mahigala, ang ilang mga ginikanan, ang ilang mga guardian, mga naasa law enforcement, law enforcement agency, police dito sa kiningniang Leyte o custom police diri sa Zamboanga. Dunay color, may gabi.
1: Yes, may gabi, Alen.
0: May gabi, gawad.
1: Oh, mo anta mo intrata ning imong gisgutan ba? Kini mga panghitabo bitaw din sa atong nasod karon. Labi kanini ang mga pagpanghulga o niya kaning pagpangmatay. So kanang balaod karon bahin nga maglambigit ani mga minors kinta nga makasa, no? Na grabe ra bagyod nga mga krimen ang ilang gihimo, kinanglan ang ato mga senador, ang ato mga kongresista. Ilan ang amendahon ang maong balaod usbo nila.
0: Mm.
1: O dili na mahimo nga di na di manubag ang mga kabataan. Ay ngon ana nga mga grabe na kaayong mga krimen.
0: Mm.
1: O lisod na kayo na naaali, no? Kay luoy kayo ang mga biktima. Moralaga gumikan kay menor de edad, dili mapriso, gawas nun lang gihapon.
0: Wow. Nagsalig ba?
1: Nagsalig.
0: Mm.
1: So, sa akong tanaw, dapat kini usbon ang maong balaod. Kay murag, guwa ko makalimutan alin, murag, balaod na nga gigama ni Senador Kiko Pangilinan.
0: Oh, Kiko, diba? Pangilinan. Mm, siya gasponsor.
1: Oh, siya may gasponsor. O niya, marag yun og dapat na usbon. Pero sa maong balaod ni Senador Kiko Pangilinan, nga matod pa, dili sa na i-implement ang maong balaod, kung dili pa matuman totoang namang gigibutang na ang dili ika-implement o guway kabutangan nga kanang murag dili ing no presyohan kadi man kun ikaipon ang mga criminal nga mga batan-on ngadto sa mga hardened criminals mga karaan ba matod pa mga tadhan ang mga criminal so dili iipon pero unsaon man nga wa pa man makagama ang atong gobyerno o gubang namay murag nati masay nga ano niya ang mga bahay paglaom. Bale, ano sa mana?
0: Dire sa to, Anas Cortes, Buhol Youth Home.
1: Oh, ingon na na ba? Oh, anha diha ibutang, pero dili man ta na lagi nakagama, ingon na na. So, maunta na na. Pero, niagi mga police reporter, mapukali, no? Naglibog ta na mga implementation bahin o ganing violation sa mga katotohang bitaw, mga vehicular accident. Ambot og unsay na itabo kagaapiin nagmonitor mako sa itabo dito sa usa ka driver sa motorsiklo nga dunay back rider nga critical daw ang kahimtang sa usa ka driver nga naitabo dito sa tubigon nga gibanggaan. O niya ang nagbangga hubog.
0: Hubog. Oh.
1: Oh, unsa man na file ba kato og kining ang kaso ang mga driver nga katong hubog nga nagtabangga. Kaya ang kagabi mantod ba nga wa pa file gumikan kay giklaro pa og magsitol ba sila. So sa ingon na na len murag sa akong kabahin murag dili maayo ang kining pamahayag sa pulis ingon na kay dapat og pananglitan og dunay hitabo.
0: Ah.
1: Di ha filean og kaso. Mm. Dili kayo maghuwat pa og kaning settlement. Adto na sa piskalya o magsettle sila. Muna'y trabaho ta sa pulis, no? Para sa inyo maghuwat pa. Nga no, huwaton pa man, nga katotoa klaro man kayo, violation man totoa o na, violation kita, nga maraga reckless imprudence resulting to kanilang mura o mura kalabitong physical injuries, no? Kanya ikaduha, driving under the influence of liquor. So nga no, man file, bisag kanto na lang driving under the influence of liquor. Di naman na trabaho o totoo ang biktima kinta. Sa police matter man, ang

0: Pulis na mo yung file na itong ano. Parang naminaw ko kagabi, imalugwa ko makauyon ba. Di, file lang yun sa pulis. Ang katotoong nakabangga kay under the influence of liquor man.
1: Oh, go automatic.
0: Automatic na na. Di na kayo yun. Maghuwat pa o panalitag, tingalig magsitol ni sila. Masitol ba din na ang under the influence of liquor na another violation mo na. So, usan na sa mga ako kintagilan tao, ano'y paagi ba sa pag-implement sa atong mga balaod? So, kaniniya karong imong hiskutan, bahin na niniya mga pagpamatay kinta, ginamit kanina. Marag doon na ba tayo, doon ay mga plano nga iban ang kaniniya ang paggamit sa mga minor ni edad sa mga cellphone?
1: Naa, so, oh, gaung-ung na ron, pero mawalagi, kuhaan pa na sila.
0: Dako pa man na og tanawo nun. Katong kang Rizal Tibiro, senador, insakto tong iya kay iyang i-questionon ang Meta o Facebook. Kay sila mag-authorize na namo usab kita, bahin na namo gawas kita. Pero, unon pa na eh, kininiya karon sa atong new generation, gamit panggol sa mga bata, kininiya mga cellphone.
1: Oh, kay mo na may kuan paspas og dali nga pamaagi. Pero mao lagi, dunay kuan po, dunay poy disadvantage.
0: Kadto lagi ba to ipawa lagi na lang mga email. Di ba? Og mahimo gani kadang
1: dunay man poy uban mo rason nga kami di sa una magsigyan mamigduwag online games mga Counter-Strike o uban pa wa man lagi may mamusil. Doon. doon na may mo rason po.
0: Walang eh. Kanyang, unsa to ngigyan ko ni mo, unsa to nga dua?
1: Counter-Strike. Maunay kuan, maunay dua sa mga batang 90s. Parihan na mo.
0: Counter-Strike, wa nang patay-patay.
1: Na, mas worse na kay na ay dinunggabay, na ay patay-patay.
0: Pero ako, wapang pong kumaanan ko lang ninyo ang ingaan man ta, naka-eskwila man ta, pero wapang man ta magamit o cellphone, kaya gani, bisag karol, di man ta ka magamit ng kanabitaw ng touchscreen na bitaw ang gamiton. Permanente man yung ato ka ng dinumero. So sa akong tanaw, dapat usbod ang laod. O nga, katong kagabi eh, mas may tele ma-review to. Gifailan magkaso sa pulis sa tubigon katong nakadasmag na hubog. Ang pangutana, o gwa file eh, unsay rason sa pulis. Mora na.
1: Sige.
0: Tagang salamat, Len. May gabi.
1: Salamat, may gabi eh.
0: Okay.
1: Alas, Jess, this is size. Wailam eh, ng balaog sigig si Tulment. Dapat jud prisuhon ang nakasama o gidunta, no? Kining ni ang upto kay bao kung sa mga pamaagis police lagi kay naman na sila ilaing-laing mga pamaagi pero sa atong mubo nga pagsabot mga igala o kinsay nakasa nga klaro kayo bisan pag tinambanon pag imisigar mga kaisunan hubog is hubog, no? Alas Jess DC 7 mga higala, ari sa taas mga balita gikan sa itong mga TBN reporters. Atong paminawon, ang mga balita gikan sa sa Tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Alerto June Gutierrez.
2: Nadangat diri sa Tanggaliares Medical Center ang usa ka lolo humakay nakaangkon og sama sa bagda kun makani na igos taris manok. Ang lulog ipahila nga si Heraclio Tangkilan, Presidente Uno Anes, lumayan na nagkaparang kay Alegria sa lungsod sa Katibuyan. Sa tuwag, paginabi ni Heraclio, nga ganina mga alas 2 imidya sa hapon, nga nagasabot kinigihan mga silingan kanang nga mag-unay o manok, itaura nila o buwang para laging o kinsay nga maigo o mapili, ilang imuon ang tagpulutan. Pag tarong pa o pag-plastar pa sa duha ka mga manok, wa siya makabantay nga pagbuhi sa usa ka manok, wa na kini pag-unang siyapol, yung talikod ang manok, o bitok na yung puntariya kaniya, may nundahan nga i-aksyon kani o siyang talikod. Apa sa pag-aksyon niyang talikod, siya manok ilabukan sa manok, ang naay tatari. May nundahan nga iguaw yung tuo nga bahay siyang baktak, mayantang pakatabas. O ginali siya wish siya sa tuwa nga MDRLM o, sa tuwang nito sa katigbihan o kitagan rest ng Galeares Medical Center o katuwang nga nasairan karong gabi napanan sa tuwang emergency para sa Tunisia katiman sa tuwang mga doktor. Ika ng binigatagan sa Galeares Medical Center kasi neto nung service ang pen mo forever. Basta parita, Diwa RD. Daligan sa palika.
1: Dagan salamat Alerto Jun Gutierrez sa imong report alas 10:18 mga higala. Atong gisuwen pud karon og kontak ang Trinidad Fire Station kalabot atong nahitabo nga sunog mga higala. Atong i-check karon og sa hinungdan ato na appeal ko no ang usa ka classroom sa elementary school dito sa Trinidad mga kaigsoonan. Sumpay pod aning gasigi og kuan mga higala kining gasigi og pagpanghulga no sa mga eskwelahan ang dunay bumba dunay mahitubo nga pagpamusil ang Department of Interior and Local Government na nagpatabang na nis mga tanod na kini gamit na ni mga tanod ron kay mao na kuno ni ang ipakatap matag gabiig adlaw magpuli-puli ni sila o gabantay sa mga eskwelahan mga higala no epektibo baghani ato mga tanod no basig mag mga tugra pud ning mga tanod diha kay magsigig kining ni ang tagay ha ilabi nag panahon sa kagabion niya bugno-bugno para biniginahan sa mga tanod ijute kay doon na iluklok ang kilid nga tanduway kulapo mga higala pasin og malutsan gihapon wa na mujutig buntag pero og shifting mas maayo inoon o gani dito sa lungsod sa katigbian gihisgutan sa ilang meeting sa Municipal Peace and Order Council og sa school board nga magpatabang sila sa tanod o niya mo-allocate po sila dugang alawan sa mga tanod kaya di baya po basta-basta mag-duty gabi mga kaigsunan. No? O niya pila rabay sweldo in town, pila rabay honorarium sa kining ni ang mga tanod nato garon. No? Siguro sa usa ka buwan, muragwa, masiguro kaabot na usa ka libo ng ilahang allowance mga higala no sa itong mga barangay tanod. So, angay po na nga kining ni ang increasean ang ilang mga allowance para mo-abtik ang ato mga tanod. Kay di man makayas pulis kay sa usa ka lungsod mga kaigsunan taas ray pila 20 20 ka mga pulis personnel sa usa ka lungsod murag daghan ra na no kasagaran na ara sa 15 ang pinakadaghan man siguro wa ta masayo pang higala so di gyud makaya no. O niya, sa usa ka lungsod pila kabuk ang eskwelahan, no? Elementary, high school, napay kinder mga higala, no? O niya, doon napay mujutig matagpurok o barangay ang atong mga tanod, no? So, o maghisgotag pulis mga higala, di yun makaya, no? Ilabi na ka itong mga dagkong lungsod, o niya, mga bukid-bukid ng mga bahin nga ito, pay mga eskwelahan dito, di na yun na maatos mga pulis mga kaisunan. So, tanod ang planuhan karon sa DILG nga ipakatap no sa mga eskwelahan tungod ni ining sa gunson mga higala nga mga security threat no mga shooting og bomb threat ya sa mga tunghaan nato no apil na din istong lalabigan sa Bohol so bantay-bantay mga tanod no abdi kanunay ya o niya mas makapaabdi kung dugangan ang allowance ani no kay kining ni ang lisod pod og magsigir kag pulaw niya ang imong allowance 200 kada buwan per timba ita ha alas 10:22 anaa ang Trinidad Fire Station atong pikas linya maayong gabi eh. Hello maayong gabi eh.
3: Hello sir, mayong gabi sir.
1: Mayong gabi sir sa DYRD Tagbilaran by Night program sir si Allen Doidora ni mayong gabi ini mo. Kinsa ni palihog sir?
3: FO3 Flores sir, mayong gabi sir.
1: FO3 Flores. Okay. Sir, dunay kiningni ang nahitabo nga sunog, sir, diha sa lungsod sa kiningni ang Trinidad, kaganiha?
3: Yes, sir. Diha, sir, mga takna, alas 3:16 ang tawag diri sa opisina.
1: Alas 3:16 mo nakadawat. Kaysa may gatawag ninyo ani concerned citizen?
3: Ang caller na to, sir, ang barangay Pisurira na to sa Hinlayagan, sir.
1: Oo. So, barangay Hinlayagan ni nahitabo, no? Okay. Ang nasunog ani, sir?
3: Hinlayagan Ilaya, sir.
1: Ah, Hinlayagan Ilaya. Ang nasunog ani, unsa man, sir?
3: Ang involved building, sir, is nag-originate sa usa ka residential house nga like materials nga gipanagiya ni Vincent Yagiano niya ni transfer siya to makeshift nga classroom with canteen sa elementary school sa Hinlayagan, Ilaya.
1: So tulo ka buok ang kuan.
3: Duha ka building ra, sir. Duha ka building kay kanang makeshift nila is utilize as classroom with canteen na siya nga building.
1: Usara na siya kakuan. Okay. Ang kayo ga sugod, sir, asa man napita? Sa inyong initial nga investigation.
3: Sa Panimalay, sir. Panimalay ni Sir Vincent Gadiano, ang tagiya sa Panimalay na diin nagsugod ang kayo.
1: Siya may mga sulti-sulti dito, sir, before ang pagdako gyud sa kayo.
3: Unsay sulti-sulti, sir?
1: Nasagap ninyong impormasyon ba?
3: Na-discovery nila ang kayo, sir, sa cooler. Na-discovery ni Ma'am Barangay Tesorer, Ma'am Kasoyla. Alas 3:30 dako na ang kalayo. Nila na-discovery. Dayon pagtawag nila ni ulbo na gito ang balay mao na nga murag nalip ang ilang diskubre sa kayo mao nang aspas na ang tupok ni ini mao na nga na totally damaged gyud ang mga panimalay.
1: Kining caller nga treasury ra duol rabanis na hitabuan, sir.
3: Duol na, sir, walking distance ra ang panimalay ana.
1: So nakita gid niya mismo ba? So ang iyang ang iyang nahinungan is dako ng kayo.
3: O dako na pag niulbo na, sir, ba? Ang maong panimalay.
1: Na may tao.
3: Kandak pa tao. Further investigation ani sira. Ato pa jung su taon kung kuan ba gyud. Unsa gyud ang post sa maong sunog?
1: Nabay tao, sir, ang balay sa pagkasunog?
3: Walay tao ang panimalay, sir, pagka hitabo sa mga sunog. Nang lakaw ang mga kuanani, ang mga pagbalay.
1: So tibok adlaw ning way tao? Or ana rang orasa?
3: Ana siguro mga orasa, kaya adunay bitambungan nga activity sa lungsod.
1: Aha. Duna
3: sa initial nga naibalaan sa tong opisina, sir.
1: Dunay mga duna po'y mga nag-comments nga diha kunoy nabiyaan nga agipos dinungag.
3: Ato lang ang ikuan, sir, ato usang sutaon sa further investigation, sir.
1: Usa nas mga tan-awon ninyo?
3: Usa sa atong tan-awon nga istorya nga naay nabilin nga piloto. Naay nabilin nga baga diha sa ilahang kusina nga maoy posible nga maoy sinugdanan. Pero ato ni siyang sutaon pa sa investigation.
1: May gani kay kaning kantin o makeshift nga classroom, buwag ni sa ubang classroom.
3: Pero, dili ingon nga layo, sir, pero buwag siya, nadikit lang yun na siya sa balay. Ang nag-separate lang nila is kana lang murag wall sa kanang
1: eskwelahan.
3: Nagdikit yun ang balay.
1: Okay. Ang sa may nadikit ani ang canteen or katong makeshift?
3: Ang ang kanang kantin, kanang makeshift classroom there is, napun na imutang dia ang kantin.
1: Ah, okay.
3: Mm-hmm. O, usa na siya.
1: Usa ra.
3: Usa na siya, classroom with kantin na siya.
1: Mm. So may ganit po kay, kay klase sa baduman, no? Ay, tabo ang sunog. So, asa man giisa taman ang fire alarm na to, sir?
3: Ang operational status na to, sir, is first alarm lang siya.
1: Okay. Why laing lungsod nga ni responde sa sunog?
3: Wala, sir. Ang duha lang ka fire truck na to ang naresponde.
1: So, pila man to ka minuto o oras ang kinumbate ninyo bago na matay ang kayo, sir? Na control?
3: Atong gideclare nga sponsor nga kay pag-abot na to dito is fully developed stage sa manjod ang tayo. Ni bakbak sa mga 20 minutos na kontrolar ng kayo na declare na tong fire out bayan.
1: Ah, na, okay. So why mga na samdan inyo mga tao, kumusta?
3: Kaloy sa Ginoo, sir, wala injury, wala fatality, wala kanan, wala kanan.
1: Okay. Sige, doon na ba initial estimated damage, sir, sa sunog?
3: Dili pa mi ka declare og estimated damage sa pagkakaroon, sir, kay amo pa siyang gi-kwinta sa pagkakaroon, kay ato pang gi-finalize sa pagkakaroon.
1: Masig doon na kay mga pahimang no diha, sir, aron nga malikayan ang sunog sa bisan-asang dapit.
3: Siyempre, sa tanan nato nga katawahan, pagpaminaw sa DYRD, nga kinaot nga mag-amping kita sa kanunay, nga kumagluto ka, dili nato biyaan ang ato ang gluto, dili yun ka kumpiyansa, dili nato pasagdaan ang ato mga bata, nga magduwa o puspuro, mga butang nga pwedeng mahimong sinugdanan sa sunog, kinahanglan nga itong pahimangnoan ang itong panimalay kung unsaon ang saktong buhaton kung ang galing na po'y sunog mahitabo, kagawas sa panimalay, o kinahanglan usab nga aduna yun tay numero kanunay sa ato ang opisina sa pinakaduol nga fire station para mauna siya ang matawagan nato kung ugaling na agyoy mahitabo nga sunog sa itong lugar.
1: Salamat kayo ni mo, sir, og mayong gabi ang pingganunay. Thank you.
3: Salamat po kayo, sir. Salamat. Mayong gabi.
4: Tagbilaran kayo.
1: Matumay gala ang tumabtikon nga personahe sa Trinidad Fire Station. Usa ka balay, usa ka kantin o makeshift nga classroom na ugdaw in town sa sunog mga higala. Gatusong oras, doon na tayo 31 minutos milabay sa alas 10.

0: Kapilaran by Night.
1: Hatod sa mainting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
2: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction ug home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical ug plumbing materials. Nagabaligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya ug semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabaligya usab sila og mga stainless, mga PVC tan o nagabaligya usab sila og mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Friendship ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
3: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.
4: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
8: Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Strong sa una,
10: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
14: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
15: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness everyday.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to, and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3, Drico Bilib.
6: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
7: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Kagita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
9: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: sakit. Pagpilaran by night.

0: Bilaran by Night. Parenta may gala sa itong tulumanon, tagbilaran by night, alas 10:48 na. Oras sa itong sa may tinguha sa Imini Plus, traditional herbal drink. Ayo kalimti sa kanunay ang pag-inom og Imini Plus kay gihimo kini alang sa inadlaw adlaw nga routine kabahin sa daily wellness, makatabang sa pagsuporta sa overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. May kini imnon human sa taas ug kapoing adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout o uban pang physical activities. Mayasab gini kung gibati aninimo ang gakapoy, panuhot o kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat o kung muraga nagsugod na kang dili maayong pamati. Ang Imini Plus o saka ready-to-drink liquid herbal wellness drink is shake lang o maayo o imnadayon. Dili na ginahang lang sa gulag tubig o andamon pa. Sa adlaw-adlaw nga wellness, girekwenda ang usang ato sa duha ka sa shema tag-adlaw. Bisan mo sa pa imong trabaho, lifestyle, business, trabaho, permitting na asgawas, aktibo, sports, pag-ersisyo, o gusto lang nimo ambingan imong panglawas. Sayon ra kayo, i-appeal ang Imini Plus imong adlaw-adlaw nga routine. May pagpaminaw sa atong mga nag-view sa Facebook Live ni Olivia Corayag Purol. Good evening ni Wilson Salazar Otik. Good evening, good PM. Shout out ko diri sa Maribuhok. May pagpaminaw usab ni Lydia Arat, good evening from Albor ni Aster Doisabas. May pagpaminaw ni Junrel Masana, Agaw Mayor Marocha di Asapunso Maribuhok og Albor Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Ball. Ni Ansoy Comidoy, good evening. Valerie Aiko, good evening di Asantikera. Ni Teti Tatad watching from Poblacion Cortes. Ni Edith Kilaton, good evening. Ni Junior Bungkaras gikan diha sa San Vicente Baclayon aminaw kahadlok na bajud karon dapat disiplina tudluan tarong sila sakto amping o gampo kanunay. Olin Salboner Danao Antikera Bohol ni Olivia Corayag Purol ni Cubitins mayong pagpaminaw. Nensky Clarin Balo, good evening, always watching and listening from San Isidro Tagbilaran City. Ni Villa Caballero, good evening. Ni Richie Notardi, watching live sa Liluan, Cebu. May pagpaminaw sa kong mama Eman Yunis o ni Vinnie Morishita. Mayong gabi o may pagpaminaw. Alas 10:50 mahigala, aritas balita gikan sa kauluhan. Kining sakit mga kaigsunan sa nga makuha gikan sa baha. Ilabi na dito sa Metro Manila mga higala o gumambahin sa Luzon nga hangtod karon ga sigig baha. Leptospirosis mga kaigsunan ang may atake nga sakit dito. Tulo na kuno nga ka mga pasyente ang namatay sud sa tambalanan gumikan sa leptospirosis. Di ka kumbiyansahan mga higala. Atong paminaw ng dugang detalye sa balita gikan sa GMA News.
1: Leptospirosis ang naitalang nasawi sa San Lazaro sa Maynila. Sa gitna po yan ang patuloy na pagdami ng kaso ng leptospirosis sa bansa na ngayon po ay nasa magit 3,500 na. Nakatutok si Bernadette Reyes.
2: Napalusong sa baha nitong Lunes si RR sa gitna ng malakas na ulan. Hindi raw niya inakalang magkaka-leptospirosis.
3: Inabot po kami ng baha. Then pag-uwi po namin ng Monday, nag-upbat lang po ako tapos tulog, kinagabihan, ayun na po, naramdaman ko na po na hindi na po ako makahinga, nilalagnat. Kala ko ma'am normal na sakit lang po eh, kasi wala naman po akong sugat eh.
2: Ang 14 na taong gulang na binatilyong ito na may leptospirosis din, kinailangang mag-dialysis. Inilipat siya sa San Lazaro Hospital mula sa Gat Andres Bonifacio Medical Center.
4: Naligo lang siya sa ulan, naglaro sa tubig na malalim. Yun lang, pag-uwi niya, nilagnat siya. Masasabi ko lang sa kanila, huwag sila maglaro sa mga baha.
5: Sa ngayon po kasi wala pong dialysis sa Gat Andres Bonifacio at mataas po ang kanyang creatinine, BUN, at hindi po siya umiihi.
2: Sa tala ng San Lazaro Hospital mula January 1, 142 na ang kanilang pasyenteng may leptospirosis. As of 7 a.m. kanina, tatlo na ang nasawi mula August 10, isa sa kanila nasawi ngayong araw. 22 ang new admissions. 60 na leptospirosis patients ang kasalukuyang nakakonfine, 19 dito severe cases.
6: Ang severe leptospirosis is ito na ang leptospirosis na inaatake ang mga vital organs ng katawan. Pag umabot siya sa kidney, kailangan na natin mag-hemodialysis. Hindi sila makakaihi. Pag inatake ang atay, naninilaw po ang pasyente. Pag inatake ang respiratory system, nagkakaroon sila hirap ng paghinga na kuminsan kailangan natin silang i-intubate. Ang mortality rate ng mga pasyenteng merong multi-organ dysfunction, umaabot po ng 50%.
2: Patuloy pa itong tumataas, sabi ni Health Secretary Edwin Mercado. Kanina, binisita niya mga pasyente ng ospital.
7: May incubation period dyan na almost 2 days to 60 days, pero kalimitan niyan lumalabas 5 to 15 days.
2: Sa tala ng Department of Health o DOH, as of August 17, umabot na sa 3,760 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Minomonitor din ng DOH ang pagdami ng kaso ng dengue na umabot na sa mahigit 111,000 ngayong taon.
8: Nag-umpisa talaga yan sa lagnat, mga panghihina ng katawan. So dapat yun pa lang pupunta na talaga sa kwan, pinakamalapit na health center or hospital. Pag ganito talagang tag-ulan, dengue, na-expect natin yang na tataas. Pero kung yun nga, kung maagap yung ating mga preventive measures.
2: Ayon sa Department of Health, sa kabila ng tumataas na bilang ng mga kaso ng leptospirosis at dengue, may sapat na kapasidad daw ang mga ospital. Dito nga sa leptospirosis ward ng San Lazaro Hospital, sa 120 na bed capacity, kalahati o 60 pa lamang ang naookupa. Pero sa ibang ospital, gaya ng East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa 119% na ang hospital occupancy rate, kabilang ang mga kaso ng dengue at leptospirosis. Ika nga nila, prevention is better than cure. Muling paalala ng DOH, iwasan ang paglusong sa baha kung hindi naman kailangan.
7: Hindi naman po talagang napaka-importante yung kailangan gawin. Although nababatid po namin, talagang yung iba po talagang kailangan lumusong kasi parte po ng trabaho nila. Kung pwede po, iwasan. Sana magsuot ng bota at agaran po, maligo, maglinis at talaga pong magsabon ng kanila pong katawan. Filipinos are responsible in keeping ourselves healthy.
2: Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras.
0: Alas 10:56 na mga higala, nagatustong oras samtang sa laing bahin sa itong mga balita.
9: Ilaran by night.
0: Maritas mga balita, gikan sa kalungsuran o mga panapos, gikan ni The Barker Cell Remolador Quetzal. Quetzal.
10: Okay, dito sa lungsod sa Tubigon, pinangita sa balaod na dakpan sa kapulisan, kiniatol sa gipaygayon ini nga offline tracker operation. Batok sa mga akusado nga nailan sa kapulisan nga sa kaalias Montrin, 48 anyos minyo, lumulupyo sa Barangay Luis, lungsod sa Inabanga. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran ng ipagawas ni Presiding Judge Glenn Pergamino sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 4 ng siyudad sa Tagbilaran, pinitsahan Agosto 19, 2026, batok sa maong akusado sa kasong frustrated murder. Gibutyag basi sa tao sa kapulisan kakasamtangan kini nga gipaslaksod sa silda sa Tubigon o ka gibutyag nga rekomendado kini sa apyan sa kandidat sa 200,000 pesos alang sa temporaryo niining kagawasan. Nalang shout out da sa Baliro family da sa barangay Yaslungsod sa Corilla. O gasyot out sa Nipi Bonachita diya sa Daly City, California nga naminaw karon. Nanukat gikan sa Campo Regoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Nagasalamat da Barker Cell Rebalador sa mga report. Alas 10:58 laing balita mga higala gikan sa PAGASA. Tulo ka mga bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility pastilan no. Why hubas-hubas ang baha ni mga higala dito sa kauluhan gumikan aning dagan sa daotang panahon. Karong mga panahon na pero perting initas tong lalawigan sa Bohol. Atong paminawon ang dugang detalye mga igala gikan sa JMA News.
1: Tuloy na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Nag-redevelop bilang tropical depression ang dating bagyong Neneng. Nasa labas po yan ang PAR at namataan ito sa layong 660 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Mayroon din bagyo sa layong 1,055 kilometers east ng Eastern Visayas. Ang Typhoon Saudel naman na sa layong 2,555 kilometers east ng Northern Luzon. Sa ngayon, walang epekto sa panahon. Wala epekto po ito sa bansa, itong tatlong bagyo. Pero ayon po sa PAGASA, asahan na magiging maulap ang panahon at magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na linggo dahil sa habagat o southwest monsoon. Nagpapaalam po yan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at malaking bahagi ng Central Luzon. Habagat din ang nararanasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Asahan na posibleng pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro bukas hanggang Martes. At pagdating po ng Miyerkules hanggang Biyernes, asahan naman ang panakanakang pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, dala ng habagat.
0: Inigabirman sa ane mga igala ng Visayas, Mindanao na po'y punterias bagyo. Pero patol sa PAGASA nga mura o gamay rin bagyo ron, gumikan aning El Nino mga kagailaan. Na magpauwan na siguro tagsa pero doon na magani mong kalit uwan kung makasugod ng cloud seeding a cloud seeding na mga igala. Wala tayo oras no sa itong tulumanon tagbilaran by night. Salamat kayo sa itong mga suking tagpiminaw nga miduyog sa itong programa karong nga Sabado mga higala magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa PICAS Lawak Engineer Gilbert Tulup o banusab sa itong mga TBN reporters. Kini si Alan Luidora. Dagan salamat mga higala may gabi. Keep safe. God bless us all.
11: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle. Owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kahit insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kaya wala yung DYRD radio, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kaya labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

may maraming sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwa nga interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay! Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: tang tana.
1: DYRD Kinaham Kanunay. Kanunay.
2: Usa ka makabuhay day.
3: Asa isa kong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DYRD Kinaham Kanunay.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyo, kaya nagkinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala ko'y ingon nga, ginuot-untoy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyo, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa ato.

0: Anong mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Kapag kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko, nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na, mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
1: Ang bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
6: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
7: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
6: Sip-on dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your
9: doctor. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin.

0: pare? Unhan sa muna kong dagan.
1: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
3: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
4: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
5: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
2: Unilab yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: All new, best ever, Enervon Z Plus!

0: kinabuhi, ilabi na sa gasa sa kinabuhi, no? Sa mayong panglawas ngayang gihatag ka nato. Ingon man usab sa mga financial aspect nga diin usab siya nagatubag sa atong mga panginang lanon. Ingon man usab sa kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka pamuyo sa atong nasod nga Pilipinhon. Ingon man usab sa ato sa kalibutan, no, tibuok kalibutan. By the way, live kita karon pinagi sa atong kaimana, no, sa ato nga FB page dinhi sa ang DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook. So i-like ninyo na, i-share ninyo na aron usab mapaambit nato kining maong tulumanon ngadto sa uban, no, nato nga mga kaigsuunan. By the way, una sa tanan, ato nga pag-greet o happy birthday sa amo nga Padre Cura sa St. Jude Shrine Paris diha sa Barangay Mansasa ning Dakbayan sa Tagbilaran. Happy birthday to Father Ryan Montialto, no? Tuwa karon siya sa Amerika, hoping naka monitor sa ato nga programa. So sa tanang mga, in behalf sa tanang mga parokyano dire sa Barangay Mansasa, there, no, happy birthday, and may you have many birthdays to come. Ngadto usab ni Father Blair Sabarico, happy birthday, ug sa atong higala usab si Father Darwin Gitgano, no, atoning higala kauban usab kini sa Catholic Faith Defenders, no. So kaninyong tanan, no, happy birthday labi na sa mo nga Padre Cura nga si Father Ryan Montialto. Ug usab ato nga pagtimbaya sa atong uban nga mga kaigsoonan, no. Good morning dia ni Kagawad Weng Otsea, no, ni Pariweng diha ni Kagawad Dani Abiliana. Good morning. Ug usab may pagpaminaw diha ni Sister Nida Risio ug ni Angke, ni Manoy Bini ug ni Edith Sanchez usab diha. Good morning to Judge Dudu Inting. Ug usab diha may pagpaminaw ni Lando ug ni Villa Sanchez, ni Brad Art ug Sister Tani Amuncio, ni Baby Barikwatro. Good morning to Judge George Cabalit ug ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbaruna ug siyang banay diha. Ingon man usab ni Judge Glenn Pergamino nga mao karon ang gadako sa Bible Apostolate, no. Ug usab may pagpaminaw diha ni Brad Ide Lumba, siyang Edelweiss Radyeto Repair Shop da sa Corner Tamblot ug J Clarence Street haduol sa Campo Dago. Hoy, good morning. Ug usab may pagpaminaw diha, no, ni Helen Nila ni sa atong mga higala usab, no, sa atong iyaan ni Nila Inting Quiapo, Dines Quiapo, Angeli Paho og ni Jardsong Paho Dias Consolacion Cebu, ni Rico og ni Malo Anthony diha nga namina usab sa atong tulumanon, og usab diha ni Nung Junior og ni Ma'am Lisa Inting nga namina usab sa atong programa. Ingon usab sa atong higala, no, ni Carlito Amudia. Dododoy, good morning diha, no, Carlito Amudia nga nagatubay usab sa atong tulumanon. Ug usab ay pagpaminaw diha nung Bibin Inting, ni Esther Daling, ni Mr. Rezan Lumuntad, ni Brad Same og ni Lilibeth Cal diha. Ug usab sa Clinista family, good morning ni Claudette og ni Kagawad Sipring og ni Kapitan Lando, no? Baon nakauli na ba kani sila si Claudette, no, og si Kagawad Sipring from Norway. Murag I think na ana ni kay dunay umabot nga kapistahan nila diya sa lungsod sa Panglao by August 28. So I presume ni ana ni sila karon, no. Ninang Sinis Rabia Cabasis, Boy Pilupo Matong, good morning. Ug usab diha ni Narlin Inting Puhas, ang ato nga presidente sa City East Bus, Bus 1980, no, City East Elementary School. Good morning to Amon og ni Abet Pumatong, no, ni Amon nga nagpaharuhay sayang harianon nga puluyanan diha, no? Nagpaharuhay sa iyang higdaanan diha. Manoy Ben og Bita Pumatong, good morning. Ugusab diha sa atong mga higala sa Montanya Baclayon. Good morning diha sa Talag sa family ni Mang Flora o ni Tikyo diha. Ugusab, good morning to Engineer Bibot Apale. Ugusab diha ni Ma'am Che Gingging Ubang na minausab sa ato nga tulumanon. Good morning sa itong mahigalas PMI Colleges Bohol ni Attorney Florisel Pudot, Captain Josue G. City, Ma'am Cecil Lumutos, ni Ma'am Flor Arancon, no, bisag may retire, ni Ma'am Inday o ni Engineer Jose Suelio, ni Nuno o ni Marilyn Paumi. Good morning. Ugusab diha ni Darling og Sir Benji Lasia sa Katipunan Mansasa, ni Vidya Remulador Biloy, Esther og Rolly Remulador, Boy Villamor, og usab diha ni John Mill. Ni Sir Ani Corrales, good morning diha sa Poblasyon 3. Og usab may pagpaminaw ni Ma'am Bibi Adaptar, Emil Romero, Jane Llorente og Salvio Mandanggit diha sa Balilihan. Og usab diha ni Mr. Zaldi Torion, good morning ni Ma'am Inday Sumaylo og sa Bible Apostolate, pinanguluhan sa bagong direktor ni Father Julius Lupot, kanihing mga direktor, Father Victor Turalba, Father Boots Palapar, Ma'am Chita Maniwang, Puligar Suta, Sonia Kapirig, Dulce Camacho, Lita Turalba, o ni Father Darwin Gitgano nga nag-birthday karong adlaw, no? Sa itong mga kaubanan o sabdiha sa Department of Agrarian Reform, kumusta kamo diha, no? Sa mga guards din, ibinji ni July, ni Mario diha, no? Boy Hill og Marifel Turiro, good morning. Hill, bungato usab. May pagpaminaw usab diha ni Judith Simine, no? Ni Helen o Sumampong og no Churing Adapter diha ni Los Gomez, Dani og Fisiplo, ni Ason Estocado Noronio, good morning. O usab diha ni Nisi, ni Manuel Chris og ni Aika Paredes, ni Arce Maruhom, ni Francis Baogbog, Dodong Concepcion, to ni Maligsa, no? May pagpaminausab diha ni Yopi o ni Sir John Gies diha, ni Kagawad Jaime o Kagawad Maluhumamil, ni Dodong Ofisiplon, ni ng Asuncion Apostol, good morning, no? Diha sa Cortez, ni Rachel Siplon, good morning, ni Cha Alderete, ni Sir Eddie Ojoe Burha, ni Prud Morales o ni Kuli diha, ni Judith Mandin, ni Sionery Camadas, ni former Congressman Edgar Sato, ni Ma'am Purisa, good morning, ni Brad Atoy Kusap diha, ni Mr. Minard Butalid, ugusap diha, ni Engineer Stephen Cubilo, ni Nung Hili Bertumin o ni Nung Manuel Bertumin diha, good morning, ugusap diha, ni Ruel Helen og Nicole og ni Chelsea Pumatong, ni Nang Wilma Gran, Nang Lili Lupina, ni Kadoy Pisarit diha, ni Jun Marta Gadiad, ni Mr. Nilo Pamaong, Ikon Edwin og Walay Inting, good morning, ni Jessica og Hidi Acero, ni Mayet og ni Buboy Likong nagatubay usab sa ato nga programa. Umay pagpamina usab diha ni Sir Argio og ni Ma'am Milisimo diha nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon. Og usab mayong pagpaminaw diha ni Ma'am Norma Beldia, ni Trini Castulo, ni Carmen Alo usab nga naminaw usab sa atong programa sa atong may gala diha sa Kugon, no, sa mga dakal-dakal diha, good morning ni Brad Tuyo ug nanit dakal-dakal diha. May pagpaminaw usab diha, no, sa atong mahigala sa kaingit vendors ni Sarya Utuhan, Liklik Arado, Imit Ugis, Susan Barimbao, Mayet Suarez, Aida Tirante ni Brad Ula diha, iniing diha ni Silya Tumulak, ni Pitoy ni Luwag, Andes ug Dili Ugis Junior ug Bertie Kibol, ug usab ni Isoy ni Luwag, good morning. Ug usab diha may pagpaminaw ni Tito ni Luwag, Ryan ni Luwag, Maloy Nokulan, Tisi ug Dungke Tumulak, ni Boy diha, ni Dudong ug Patit Uges. Ug usab diha ni Ma'am Pam Leson, good morning, ni Dr. Caroline May Dakyo. Ug usab diha may pagpaminaw ni Daisy Ungkog ug ni Arman Kadayday nga nagatubay sa ato nga programa karong buntaga. Maigsuon ko sa nasandan ato karong pagabasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Din gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13 ngadto sa 20. Unya miadto si Jesus sa yuta dol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamaturan, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundi gihatag kanimo ang sa akong amahan nga tua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Karong Domingo ha, ano na kita, no? Sa ika-21, the 21st Sunday in Ordinary Time. As what I have said, ato na yung pagtimbaya, no? Og happy birthday ni Father Ryan Montialto, ang amo ni nga Padre Cura sa St. Jude Thaddeus Shrine Paris, di sa Barangay Mansasa. So Father, good morning. I think sa Amerika ron gabi iro, no? Happy birthday dia Father, ingon mo usab ni Father Blair Sabarikos ug ni Father Darwin Gitgano. Maigsun ko diha ni Kristo. Kini si Simon Pedro mo ni nakabulsay sa pangutana ni Kristo kung kinsa siya. Kay daghan manggod ang mga tinun-an nga miingon nga siya mao si Juan magbubunyag, nag-ingon nga siya mao si Elias, nag-ingon nga siya mao si propeta Jeremias o lain pang propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Si Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Mo'y giingon ba nga nakabulsay si Simon Pedro sa pangutana ni Kristo? Mga birating igsoon ko diha sa kahanginan, human sa sulte utubag ni San Pedro ngadto ni Kristo, miingon dayon si Kristo ngadto ni Simon Pedro, busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Gani sa lain nga version gingon niya, tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, kining maong ebanghelyo, particularly diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ngadto sa 19. Nalata na ni nga teksto sumala sa Biblia. Kay daghan ang misakay niining maong teksto, niining maong bahin sa Biblia, nga kuno ang ilang simbahan tinukod usab ni Kristo, uga sa mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16, bersikulo 18 ngadto sa 19, nga mao ang Ebanghelyo karong Dominggoha. Nganong mingon kong nalata na ni, tungod kay bisan kinsa nga laing relihiyon, musakay ug muangkon, pinasikad nining maong Ebanghelyo, nining maong sita sa balaang kasulatan, nga muangkon, nga kuno matod pa nila ang ilang simbahan tinukod ni Kristo. Ang numero uno nga angkunan ini kining iglesia ni Kristo nga gitukod ni Felix Manalo niadtong 1914 didto sa Punta Santa Ana, Manila. Mabasa na sa Encyclopedia of the Philippines. Mga binating igsuon ko diha ni Kristo, uban pang mga laing relihiyon nagaangkon nga kuno sila mao ang tinukod ni Kristo, kay mabasa sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ngadto sa 19. Ug ato ning tukion, kay matud pa nila, oy kamong mga Katoliko, ngano man pod nga ang kunon man ninyo, pagkabagag naong ninyo nga muingon mo nga mao usab ka na ang nagabase sa inyong pagkatukod sa inyong simbahan kanang maong Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ngadto sa 19. Mabasa ba diha nga si Kristo nagtukod og Romano Katoliko? Mao po ni ang ilang punto maigsuon ko. Ayo pa ang amo kay klaro pa nga si Kristo nagtukod og iglesia. Kinsay nagtukod? Si Kristo. Therefore, ang gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo. Maigsuon ko, klaro kayo una sa tanan. Though wala hinganle nga ang gibinlan o ang gitukuran sa iglesia o simbahan ni Kristo, ang gibinlan niya na, yes of course, si Kristo mao'y magtutukod. Pero sumala sa atong Ebanghelyo karong Domingo, ha, ang gibinlan niining maong simbahan na mao si San Pedro. Dili na ni ikalales. Kay klaro kayo sumala din he sa balaang kasulatan. Tingali magkapangutan na ta nga, duna by confirmation? Duna by attestation? Nga si Pedro mao ang gibinlan sa buhi nga simbahan nga gitukod di Kristo. Di naman ta maglalis ana nga si Kristo yun mao yung nagtukod. So duna by kamatuoran nga nag-confirm nga si San Pedro mao ang gibinlan sa matuod nga simbahan ni Kristo. Okay. Niya. Sumala sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 versikulo 15 ngadto sa 17. unsay giingon dinhi. Human sila makakaon mingon si Jesus kang Simon Pedro, "Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban?" Siya mitubag, "Oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Atimana ang akong mga nating karnero." Katulo musukna, katulo mangutana si Kristo ngadto ni Pedro, nining maong pangutanaha nga, "Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa imong pagigugma kanako?" O gani sa ikatulong pangutana, si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kon siya gihigugma ba niya. Ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya for the last time, "Atimana ang akong mga karnero." Kung imong tanawon og basahon sumala sa Salmo Kapitulo 79 versikulo 13, ang mga karnero nagpasabot ang pundok ni Kristo, ang katawhan sa Dios. Kung mag-ingon ta og iglesia, gika na sa pulo nga Hebreo nga kahal. Sa Griego gitawag nag ekaleo. Sa Latin gitawag na siya og ecclesia. Sa Spanish gitawag na siya og iglesia. Og sa Binisaya gitawag na siya og katawhan sa Dios. People of God. Believers of God. Og kana gitawag nato sa lain nga termino, simbahan. Nga nagpasabot nga ang simbahan mao ang katawhan sa Dios. Og kinsay gipiyalan ining maong tinukod nga pundok ni Kristo, ang gipiyalan ini sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 16 versikulo 18 ngadto sa 19, si San Pedro. O kini maigsuon ko, dunay confirmation sumala sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 21 versikulo 15 ngadto sa 17, nga diin miingon si Kristo, "Pedro, atimana ang akong mga karnero." So klaro og dili ni igalimod og dili na ni angay lalison kay niya, klaro sumala sa balaang kasulatan nga ang gibinlan maigsuon ko ni Kristo sa iyang buhi nga simbahan nga gitukod ni itong 33 ide dito sa Jerusalem, maigsuon ko ang gibinlan mao si San Pedro. Og kadto maigsuon ko gitawag og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. 33 ide dito sa Jerusalem. Gawas nga ang Biblia nag-ingon sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 16 versikulo 18 ngadto sa 19, nga si Kristo may nagtukod niini og ang gibinlan niini mao si San Pedro. Mabasa usab sa World History by Webster page 211 og World History by John O'Brien page 138 that the Catholic Church was founded by Christ and it was entrusted to Saint Peter, gihatag og gidumala ni San Pedro nga maoy kabubuton ni Kristo. Maigsoon ko og di pa tinuod nga ang Santa Iglesia Katolika maoy matuod nga simbahan og dili pa ni tinuod, gikihan unta ning Webster, his World History by Webster o World History by John O'Brien. Therefore, kay walay mikiha nga kana dili tinuod, makaingon ta nga tinuod gyud ang gisulti sa kasaysayan nga mao usab ang confirmation sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ngadto sa 19 nga ang Santa Iglesia gitukod ni Kristo. Pangita og simbahan karong panahona nga diin si San Pedro maoy unang papa niini nga maoy una nga pangulo nga gibili ni Kristo maigsuon. Gikan ni San Pedro ngadto ni Linus ikaduha og ang ika 267 nga papa karon nga mao si Pope Leo XIV. Maigsuon ko ika 267 nga papa si Pope Leo XIV. Maigsuon ko walay bugto ang kutay sa pagkapangulo, sa pagkapapagikan ni San Pedro. You cannot read in history nga there was a time nga nabugto ang kutay or chain of authority or chain of power gikan ni San Pedro ngadto ni Linus o ngadto sa ka 267 nga papa nga mao si Pope Leo XIV. Hala, pangitae ko nota og history nga dihay panahon nga nabugto ang kutay, ang kinadina nga gahom or otoridad sa pagkapapagikan ni San Pedro ngadto ni Pope Leo XIV. Tili ta kabasa ana. Therefore, usa-usab kini sa lig-on nga kamatuoran nga kining maong simbahan na ang Santa Iglesia, maigsoon ko, maugyod ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo kay klaro sumara sa kasaysayan nga si San Pedro mao ang gibinlan sa matuod nga simbahan. Therefore, ang atong pangitaon mao ang simbahan diin ang gibinlan niini mao si San Pedro, maigsuon ko ug mao kini ang kamatuoran may tungod ining puntuha. Maigsuon ko diha sa kanginan gani ang mga kasaysayan may acknowledge ni San Pedro nga maogyoy pangulo nga gibili ni Kristo sa iyang matuod nga simbahan. Ania ang pipila ka mga scholars, no? Ato yun yung gi-research, no? Kay hilig man po na gamay o research, no? Ania ang pila ka mga scholars kung mga batid o mga dagko nga protestante nga may padayag sa ilang hunahuna mahitungod kang Pedro. Kining atong mga laing relihiyon karon kusog kayo mo atake batok sa simbahan nga Katoliko. Pero ni ay mga Protestante nga mihatag og mipadayag sa ilang hunahuna may tungod kang Pedro, no? Ang atong gikutlo ani kini mga Protestante Dili mga Katoliko nga mga pangulo or mga Catholic scholars or unsa pa niya na ang ato nga gikutlo ani mga Protestant scholars nga nagsulti may tungod ni Pedro. Okay. Una, kini si Dr. Gore. Siya mao ang Anglican Bishop of Oxford. Unsay sulti niya may tungod ni Pedro. Mingon siya, "It is difficult, I think, to feel any doubt that our Lord is here pronouncing the person of Peter to be the rock." Unsay binisayaan eh. Unsay hubad ni ini. Matud pa, malisod sa akong hunahuna sa pagbatog katahap mahitungod sa tong Ginoo sa pagdeklarar kang Pedro nga mao ang bato kun rock. Kesa hingsulte, Dr. Gore, Anglican Bishop of Oxford, sa iyang basahon nga Roman Catholic Claims, page 70. Ni ay atong maigsoon nga mura og mga sabaan sa nga tanan bag-o pagani nga na-convert ngadto sa laing relihiyon, purbida maigsoon ko mura og dunay power, dunay gahom nga kusog kayo mo atake sa simbahan nga Katoliko. Pero unsay na tabo mga Protestante nga scholars may acknowledge ni San Pedro nga mao ang gibinlan ni Kristo sa iyang matuod nga simbahan. Muna'y gitawag na ito nga mga kining mga bag-uron nga mga converts na kadungog mong gawali-wali ana, mura purbida, mura o ka ng mga wadza-wadza sa suka nga mura bitaw ga kisi-kisi nga hilabihan pagkahilabtanon sa simbahan nga Katoliko. Laing Protestante o professor, ha? Aside from being a Protestant, he is also a professor nga mao si C.H. Turner miingon. "We of the Church of England and Protestant scholars in general since the Reformation have failed to give its due weight to the testimony supplied by the New Testament and in particular by the Gospels to the unique position there ascribed to St. Peter." Unsa may hubad ini? Kita sa simbahan sa Inglaterra, ug ang mga batid nga Protestante kasagaran gimatuod sa Bag-ong Testamento, ilabi na diha sa mga Ebanghelyo, ngadto sa talagsaong katungdanan nga gitugyan ni San Pedro. Kinsa misulti? Si C.H. Turner nga usa ka Protestant o usa ka professor. Tingali mo imo gata majama mga kabran. Nani mabasa sa Catholic and Apostolic, page 181. Laing nga Protestante usab nga scholar nga mao si Dr. Trevor Jaland. Sa iyang libro nga The Church and the Papacy, page 55, miingon, "Petra," open and close parenthesis, "Kepha, literally denotes the apostle himself as rock, and it is on Peter as on the rock that the foundation of the new ecclesia are to be laid." Ang hubad mao, ang Petra litra, concava. Literalmente, nagpasabot sa apostol nga mao ang bato. O nga diha kang Pedro ibabaw sa bato nga ang mga patukuranan sa bagong iglesia gipatukod. Kaysa insulte, si Dr. Trevor Zaland, usa ka Protestant scholar sa mabasa nato sa iyang libro nga The Church and the Papacy, page 55. Nya kamo diha nga bag-o pa gani mo nga na convert og born again og uban pang relihiyon diha, purbida gamay pa gani mong nahibaw-an sa Biblia, purbida ang gakisikisin na mo pagpanghilabot sa simbahan nga Katoliko, labi na sa pagka foundation usab ni San Pedro, sa pagkabato usab ni San Pedro. Pero kining mga maalamon o mga scholars nga mga Protestante may acknowledge sa katungdanan nga gihatag ni Kristo ngadto ni San Pedro diha sa iyang simbahan. So matinaw kaayo nga ang mga batid nga mga makinadmanon nga mga Protestante miila nga ang gipasabot nga patukuranan diin gipatukod ni Kristo ang iyang iglesia mao gyud si Pedro. Ingon usab nga makita sa talagsaong katungdanan gitugyan ni Kristo ngadto ni Pedro. Dili lang ang mga Protestante ang mimatuod ni ini, bisan pa ang dagko nga kasaysayan. Example, dinhi sa Ancient Medieval History, page 236. Unsay gingon dinhi? Paramount among these offices is the position which was entrusted to St. Peter. He was to be the rock upon which the church is built. Unsay binisayaan ni, unsay huban? Ang labing taas nining maong mga katungdanan mao ang unang gitugyan ngadto kang San Pedro. Siya mao ang bato kang kansa gipatukod ang iglesia. Asa mabasa? Ancient Medieval History, page 236. So klaro kayo din he. Labi na kaya nga itong ibanghelyo lagi sa ato nang gibasa, naghisgot may tungod ni San Pedro. Sa ato pa, klaro nga ang mga Protestant scholars, dili kay usara. Daghani sila nga akong giasoy na. Nga ako nang gisulte. Mi confirm, mi attest sa katungdanan ni San Pedro nga mabasa nato sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 16 versikulo 18 ngadto sa 19. Mao na nga dita magjama-jama ini. No? Nga moingon mo nga simbahan nga Katoliko wa dili tinukod ni Kristo, niya may mga Protestante gani nga mi affirm, mi attest sa authenticity sa pagkapangulo ni San Pedro nga maoy gibinlan ni Kristo sa iyang simbahan nga gitukod ni adtong 33 AD didto sa Jerusalem. Ang Biblia may matuod usab ni ini. Taliwala sa mga apostoles, si San Pedro mao ang gimanduan ni Jesus nga tigpasibsib sa mga karnero. Katong gibasa na to sa unahan. Mabasa si Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 versikulo 15 ngadto sa 17. Ug ang mga karnero mao ang katawhan sa Dios, Salmo kapitulo 79 versikulo 13. Bisan diha sa lista sa mga apostoles, naguna ang ngalan ni Pedro. Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 10 versikulo 2. Siya usab ang unang mihatag pakigpulong alang sa mga apostoles. Buhat Kapitulo 5, versikulo 29. Siya mao ang unang midawat sa mga hintil nga nakabig. Buhat Kapitulo 11, versikulo 13. Si Pedro mibarog, mihatag og husay sa kagubot tali sa mga apostoles sa unang konsilyo sa Jerusalem. Buhat Kapitulo 15, versikulo 7 ngadto sa 12. Ug si San Pedro giampo sa Ginoo aron mooy unyay mulig-on sa uban, nga mabasa nato sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 22, versikulo 32. Sumunay may igsoon ko nga klaro kayo o gani niya pa'y laing basahon nga atong kutloon. Gingon din niya sa lain nga kasaysayan. It was upon Peter as the foundation stone that the church was built. Kaya diya ibawaw kang Pedro ingon nga sukaranang bato nga ang iglesia gipatukod. So, klaro kayo magsuon ko, no? Nga kining akong gisulti na sa unahan, kining uban, hilabtanon, nga mauna, pero murag matawag na ito nga, naang-angan pa sa ilang kahibalo, sa ilang kaalam, itungon sa Biblia, pero porbidang gakisikisina sa pagpanghilabot sa Santa Iglesia, nga kuno, ang Santa Iglesia, dili mo ay gitukod ni Kristo, uguban pa. Pero, ang mga banggiitan nga mga Protestant scholars may affirm, may acknowledge ni San Pedro nga mao ang gibinlan ni Kristo sa iyang simbahan nga gitukod ni adtong 33 AD. So mo na maigsuon ko nga atong yun nga gikugihan o conduct o research, no? Nga dili nato maoy gipasulte ang mga Catholic scholars. However, ang ato nga gipasulte mao ang mga Protestant scholars, mga doktor pagod ni, no? Maybe mga doktor philosophy ni or uba unsan nga mga kwanta ni. Kuyaw ni mga tawhana. Di basta-basta mga scholar kay mga doctorate ko ni nga mi-affirm sa katungdanan ni San Pedro nga mao ang gibinlan ni Kristo sa iyang simbahan nga gitukod nga mao ang Santa Iglesia. So mao ni maigsuon ko, no? Nga atong gipadayag dinhi sa kanginan nga di ay klaro nga kining atong gibarugan karon nga simbahan mao gyud ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana tungod kay kini gibilin ni San Pedro, gitukod ni Kristo apan ang gibinlan ni ini mao si San Pedro. Maigsun ko sa dipata mo tapos na ikuan na Bert mga ato nga pagbasaho, no, ang ato nga mga atong itimbaya, ang ato mga viewers, no, nga naga hago gyud in town pod pag sunod sa ato nga programa. Palihog ko, no, Bert, atong tanawon ang mga kinsay mga viewers, ano, Bert, no? Okay, so ato nga i-greet, no, ang ato nga mga tigpaminawan ni Frankie Nalasa, mayong buntag Sir Doc Ronald, God bless. Junie Kalamba Dilusa, good morning. Zinke A. Idolsa, good morning, Doc. Happy Sunday. Og sa uban pa, no, nga mga naka-hook up sa ato nga tulumanon. Maigsoon ko, wa naman tayo panahon. Sa ngalan sa akong kauban sa Pikas Lawak, si Brad Gilbert Tulop, siyang kaubanan, kagawad si Rikahes, og ni... Maiko Taray usab no nga mga kauban ni sa ato nga sa grupo sa mga technician dire. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inteng Pumatong, muingon ang kaninyo nga unta ang Dios manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag kaninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na.
5: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
9: Be part of the 2026 B Grand Bohol International Marathon, the Sandugo Run, on August 30, 2026 at the B Grand International Convention Center, Panglao, Bohol's biggest marathon event. The 2026 B Grand Bohol International Marathon,
10: the Sandugo Run,
9: powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by B Grand Resort Bohol, home of BIM, GU Official Energy Gel Partner, Brooks Special Footwear Partner, Virginia Food Incorporated, Pukari Sweat, Mitsubishi Motors, Fast Auto World, Amorita Resort, Blue Water Panglao, Nonki Japanese Restaurant, The Bellevue Resort, Del Mar Lifestyle Center, Strong Moto Centrum Incorporated, Our Daily Bread, ECYY Sports Hub, Soleil Hotels and Resort, with Heat Resort and Spa, Alona by J Park Island Resort, Q Hotels, Panglao and Tagbilaran, Best Western Plus, The Ivy Wall Resort, Lotus Resort Panglao, Official Media Partners, The Bohol Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and the new KISS FM 102.3. The B Grand Bohol International Marathon.
10: Grand Bohol International Marathon.
9: The Sandugo Run. Be there. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend.
3: 10 for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
11: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
12: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
11: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
11: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
12: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Pag-uta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pag-uta na, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa Makabuhay.

0: Baligya, sa barato nga presyo itangdi sa ubang mga butika? Anhaa dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot, og diha lang sa Kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca, at tuwa og palit na.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pare, ikaw man day na, malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Unsa man ang dividendo mare?
2: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong do na koy extra kwarta karon pre.
1: Mao ba mare? Papila ko anabi?
2: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
1: Mao ba mare? Kanindot good.
2: Nindot jud gayo pre. Og naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mao ba mare? Salamat ha. Kay mo adto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Sige pre, way sa payan.
3: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
4: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8463.

Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og bag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og sertifikasyon nga giila sa tibuok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
7: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Haleluya, dalai gunang Dios sa walay katapusan, mga higala may sungkod kang Kristo, kumusta o mayong buntag na usap kaniyong tanan. Sa makusa pa, kini ang inyong mga lagad sa kanginan, beninyo, kaubahan ato si Brother Jerry Malimot, sa Pekas Labak, si Andrew Gabertolo. Magpagiguban kami kaninyo, nining maunga programa, ang Jesus Christ Star. Haleluya.
1: Amen.
0: Dalai gunang Dios sa walay katapusan, nintang nas kabuntagon, kumusta kamong tanan atong mga suking tigpaminaw. Dini sa siyudad sa Tagbilaran, atong mga panginaot na nakamu sa mayong